0: famous fatty liver? Mang TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mumordica Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mang TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart to you.
4: Smart dishwashing paste ko.
5: Smart to you.
4: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
6: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Si Ruby Rose po.
6: Sa kasama po kayo, Ma'am Ruby Rose.
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak. At ito ang inyong DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert.
5: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted.
4: No? Oo.
5: Alam niyo po ba na may magandang naidudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
4: Mm-hmm.
5: Dahil maraming sustansya po yan.
4: Mm-hmm.
5: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis, nakakatulong po sa pagpapapayat at maganda rin sa ating puso.
4: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
5: Tama, Sir Ted, ang lycopene kasi kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa magustong magbawas ng timbang dyan. Ha?
4: Tama.
5: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
4: Ang galing talaga, Doc. For ano? May isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
5: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
4: Yes.
5: Gaya ng beta-carotene.
4: Mm-hmm.
5: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
4: Yes.
5: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
4: Tumpak, Doc Far.
2: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
4: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng tsansa mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
5: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted, ganito.
4: Mm-hmm.
5: Ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
4: Bah!
5: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay mm-hmm dapat itong mamatay.
4: Mm-hmm.
5: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
4: Bah.
5: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
4: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far,
5: mm-hmm,
4: magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
5: Tumpak, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
5: At kung ang pagkain ng kamatis, araw-araw, eh, malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan,
4: mm-hmm,
5: how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
4: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C, araw-araw talaga,
5: talaga
4: yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na makapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
5: So you're doing it the right way, Sir Ted.
4: Mm.
5: Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX 500 at Mighty C ang alkaline vitamin C.
4: Yes! Naku, Doc Far! Kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
5: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
4: Kakaiba.
5: Hindi kasi buo ang araw kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
4: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland Sindak na nagsasabing,
4: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500!
6: Ako si Mary G.
7: Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500! DTX 500!
8: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! DTX 500!
9: DTX 500!
2: Health Alert!

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kalayaan. Usa nga pulong nga may mabugat nga karuyag signon. Pinaglaban inihan aton mga kaapoy-apuyan. Gindipinsaran inihan mga Pilipino han magkadurodilain nga panahon. Nganiya na, ginaayat ini nga aton kalayaan. Diri ha katunaan, kundi ha kadagatan. Hakalayaan Island Group, klaro kaupay hangaran palahini. Kalayaan, karuyag signon, pinaninindugan hiton Pilipinas na aton inihiya. Ha West Philippine Sea, diri la mga isda it iristorya dida. It giniiristoryahan natin dinhi iton katubtuban hit katungod hit Pilipinas hiton nga kadagatan. May katungod ba kita mangisda didto? May katungod ba kita gamiton itong mga likas yaman didto? May katungod ba kita dipinsaran ini? Nganhan pagbuliw hit mga bagbugat nga pulog ni Senator Marcoleta nga may kalabutan hining eristoryahon, damo ang mga pakiana nga nagkakagawas nga nanlulutaw. Kung itong usang nga leader hit aton nasod, magbuliw hin pulong bahin hini nga isyu hiton Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea. Labi na good kung iba iti a posisyon ng tono. Ano it epekto hini ha aton nasod? Amo yan ang aga mga kasangkayan, aton initatagan hin kasayuran. Hasirong hiton balaod, ano good iton basihan hit aton pag-angkon hini nga Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea? Ano it siring hit aton batakan balaod? Ha politika, kay ano nga nagiging mapaso ining eristoryahon? May politika ba haluyuhin nga mga isyu? Hapan gobyernohan nga aspeto, ano iton mga pitad hit aton gobyerno para protektahan ini nga aton mga katungod? Kay iton kalayaan, diri la inihiya usa nga pulong, diri la inihiya usa nga pamulong. Labi na nga diri la inihiya gutiay nga content sa social media. May epekto ini ha aton mga parpangisda. May epekto ini hapakabuhi hit mga Pilipino. May epekto ini hakabubuwason hit aton minahal ngan minayuyo nga nasod Pilipinas. Sanglit it akon pakiana. Andam ba kita pag iristoryahan inihin matinaw ngan klaro? Andam ba kita mamati diri la ha mga opinyon hit pipira kundi kun ano it siring hiton balaod? Andam ba kita tumindog para hit kamatuuran ngan abri ba it aton hunahuna makabati hit kamatuuran? Kay iton kalayaan diri la ini aton katungod, aton gyap ini responsibilidad. Ako hi Attorney Mark Steven Reyes ngan ini ang programa ngan napakiana naghahataghin kasanyuran ngan naninindugan. This is Mark My Word.

0: Mark my word.
1: Ginbalabgan ni Senador Rodante Marcoleta ni gidudu sa nga minutes sa natabong hearing and commission on appointments dinahan Pebrero 4 ago ni Gangyon pagliwan ang iya mga nabuhian nga pahayag may kalabutan niton isyo ho West Philippine Singan Kalayaan Island Group. Hanasabi nga CA hearing iniginhangyon ni Marcoleta nga ang pera nga parte iton minutes ni kang page 7 nga daha 8 partikular aton balyo ay nirahin bato ni Philippine Navy Captain Jess Pilar in paraon nga saliwanan na detalyado nga pamahay ay kabahin haniya tinuod nga buotik pasabot una na nga nagpadaran munisipalidad ang Kalayaan in resolution o Office of the Senate President agud ig paangbit an mahugot nga pagkadismayangan protesta hagin buhian nga pahayag ang senador nga ighatag nala itong Kalayaan Island Group. Mababaruan nga nasabi nga hearing inigin doon ni Marcoleta nga an mao nga mga isla na mumutang naman nagawas ito na exclusive economic zone ang nasod nga naginmit siya naman itong kontrobersiya nga pagtipatika nga publiko. Sunod naman hini naging klaro nga waray ang intensyon nga ighatag ang teritoryo ng Pilipinas kundi igpasabot lang itong legal ng technical nga komplikasyon nga kalaki pa pagtudlok itong maritime zones. Waray naman dahil nga mahi nga dahil itong siya itong kahangyuan ni Marcoleta mahitong itong kakulangan ng oras kadungan itong pahayag nga nakinanglaninin sa dang panahon agod nga mabukikin maupa ito naging dudos nga pagbabago ha mga naging pahayag han senador.
2: Ngan para buligan kita matagan hin kasayuran bahin hini nga isyu makakaupod utro naton ha ikatulo nga higayon no hi attorney Owen Sabalbirino Apilado usa nga professor of law ngan private practitioner dinhi ha Region 8. Maupay nga aga attorney.
3: Maupay nga aga attorney Mark, ikatulong episode sa na last guesting.
2: Waray ini sini sini nga last guesting. Pero pada kuani ni kasi depende hiton pulso hiton masa.
3: Okay. Waray kita ito choice.
2: Oh, okay. Ang mga tabo na ang nagsiring. Balita ko, Atty. Owen, damang salamat ang pagsugot no, ha, ikatulong nga higayon. Pagbisita din ni Haamon ha studio. No? Tikangan natin, Atty. No, kay baga, inihiya nga issue ni Senator Marcoleta, no, mausa ka bulan na ini. No, dirihiya na paparong, dirihiya na undang, no, tungod manggod nga ha, kada higayon nga may ada, may dahil bago nga pronouncement. No? So, pero kung sakit ako madto, no, han legal nga side, no? Para lahat kong teksto at para ha, kasayuran at atong mga mamarating at magkirita, no? Ano kung ini nga issue ni Senator Marcoleta?
3: Okay, para natin maintindihan na no, Attorney Mark, yung para ito atong mga mamarating, atras kita mag-UTI, no? Si Commodore J, no? Yan, Philippine Coast Guard and spokesperson ng Philippine Coast Guard, at some point, taga-tagiyahin to. During haniya talk, may adan niya ginagamit ng mga caricature, mga pictures, cartoons, han, presidente ng China.
2: So, ganito?
3: Yes, so ganito. Oh, oh. So, usan niya mga examples nga ginagamit, ang caricature, han, na Wong, han, presidente ng China.
2: Oh.
3: Ini nga paggamit ni Commodore J, dir inigin kalipay, han, China. So, niya ragin buhat, tikang hadto, may ada mga pronouncement ang ambassador han China to the Philippines pag-condemn han ginbuhatan aton spokesperson ng Philippine Coast Guard. Tapos ang natabuhin ni tungod ka inugop at pipira ng mga senador.
2: Kan kanay umugop.
3: Umugop pira kan J. Tariola, okay. Anaton spokesperson ng Philippine Coast Guard. Nagkamiadihin mga statements kaginbuhat, didahasulod mismo ang Senado, pagdepender kan
2: Commodore
3: J. Tariola, no? So I think he's Senator Risa Ontiveros, si I think Tulfo, kaya dira mga statements nga ginhimo, no?
2: In fact, kung dili ka sasay pati ha kong House of Representatives, yes. May adagya pipira nga mga congressman nga naghatag in era saloobin sering pamantanalog saloobin.
3: So amo ito na natabo, no? However, may adagya hapon paper nga mga senador nga nasa ring dapat mag-lay low itong mga exchanges itong nga gipipinanyakan kay diri ko nini nagbubuhatin maupay nga dahil itong especially na itong mga mag-ngirisda di daha itong na site.
2: Itong area.
3: Itong na area.
2: So bagat nag-recreate ya hin more tension, bagat so ganit yara gusto ipagawas.
3: So amo ito nihiyan konteksto. Now, nagkamiyadahin usa ka confirmation hearing, no?
2: Okay.
3: Commission on appointment sa Senado.
2: Okay.
3: hinpipira nga mga opisyalis sa Philippine Coast Guard.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, at some point, he, Senator Marcoleta, nagpakiana han mga opisyalis sa Philippine Coast Guard. Nga kung diin hini, nga ipagpakiana, nakagbuliwihiyan niya controversial nga mga statement.
2: Ano ini nga statement, attorney?
3: Sinaring niya nga, i-give up ta nala kuno ini nga Kalayaan Island Group, no? Kay outside man kuno iniya iton aton exclusive economic zone nga 200 nautical miles from baseline. So okay, pagbuliwhin niya nga mga pulong, damuan mga
2: reaction
3: politiko from the academy, even retired Supreme Court justices nga nag-react kini nga iya mga statements.
2: Grabe ang reaction. Actually kun babatian nato ng mga TV, ha radyo, social media, no? So amo ini ang kabugusan, no, hininga kabugusan ang summary, no, han nanabo hininga ang tinikangan hininga issue ni
3: ang konteksto
2: han issue ni Senator Marcoleta. Now na mention mo, attorney, no, nasiring ka nasiring ni Senator Marcoleta i-give up ta nala iton Kalayaan Island Group, no, kay gawas inihiyahit aton exclusive economic zone which is 200 nautical miles na from the shore, from the baseline. Para kasayuran ng ating mamarating ang magkirita, no, kay alien inihaira nga concept, no, para hitun kadam-an, no, ano itong exclusive economic zone, no, ngan ano ini nga 200 nautical mile, ngan ano implication hini?
3: Okay, itong exclusive economic zone is 200 nautical miles from the baseline.
2: Okay.
3: Karay singonti kang hiton baseline hiton aton kadagatan, miyada kita 200 nautical miles nga aton sinisinga exclusive economic zone. Itong implication ni Attorney Mark kay itong maritime zones, no?
2: Okay.
3: Itong sinisinga nga maritime zones. Every maritime zone, iba itong responsibilidad, ngan iba liwat it obligasyon hit nasud na nag-claim itong exclusive economic zone.
2: Mm-hmm.
3: For example, ha, exclusive economic zone, exclusive itong the right itong claimant, itong Philippines in this case, exclusive itong aton right to exploit all the natural resources within the 200 nautical miles.
2: Living or non-living natural resources.
3: Correct.
2: So, exclusive itong ha aton, no?
3: Yes.
2: Itong aton 200 nautical miles. No? Pero may dagyap ako na babatian, nababasahan ng territorial sea, contiguous zone, may dagyap po ini numbers, no, kung pira ka nautical mile, pwede natin inyong mapasadahan, attorney?
3: Okay, so, Attorney Mark, balik kita, no? Mayada kita sinisiring internal waters.
2: Okay.
3: Itong sinisiring internal waters, aton constitution na siring, it is the water around ABC. The water around, between, and connecting the islands of the Philippines.
2: Okay.
3: Itong example din, itong aton Leyte Gulf.
2: Okay.
3: Internal waters iniya. Katimit internal waters, may kita sinisiring a territorial sea.
2: Mm-hmm.
3: Itong territorial sea is 12 nautical miles from the baseline.
2: From the baseline.
3: Oo.
2: Okay.
3: Ang una nga panahon, kuanlay ni Attorney Mark, 3 nautical miles.
2: Oh, the 3-mile limit rule. Okay. Or kita tawag natin nga the cannon shot rule.
3: Kaya
2: anong ini, amon tawag han una?
3: Kaya ang una nga panahon, ang way pag-defend ang teritoryo ang mga cannons.
2: Oo. Kung ano laan, aabtan. Lalatusan ang kanon.
3: So, ato nga panahon, kutob 3 nautical miles lang kaya maabotan ang mga kanon.
2: No. Among ang tawag ay a cannon shot rule. No? Kaya it aton means to defend is by means of a cannon. Ngan ininga kanyon, it iyala kahalabaon 3 mile. No? Amin itong the 3-mile limit rule or the cannon shot rule. Wala lang. Para lang kamo mabarol ha.
3: Pero ha, ayan ha, balik ko natin na Attorney Mark.
2: Waray na ini.
3: Waray na ini. Itong territorial sea, itong scope territorial sea is 12 nautical miles from baseline.
2: From the baseline. Okay.
3: Kati may itong
2: Anot aton katungod, attorney? Sorry. Anot aton katungod hit aton territorial sea?
3: It territorial sea, may ada kita absolute sovereignty over hininga
2: 12 nautical miles. So, absolute sovereignty. No. Ano ang sunod? Contiguous?
3: Kati may ini, may ada kita sinisering nga contiguous zone.
2: Okay.
3: Ang contiguous zone naman is 20 nautical miles or 24 nautical miles from the baseline.
2: 24 nautical miles from the baseline. From the baseline. Pero kung tika nga territorial sea,
3: minus 12.
2: So 12 lang. Kay 12 plus 12, 24. Okay. Ano liwat it aton pwede exercise din ni?
3: Okay.
2: Hini nga aton contiguous zone.
3: Based ito na aton international law, based ito na aton domestic law liwat, may ada kita usually four nga mga rights nga pwede ma gamit dinihini. Number one is we have the customary laws.
2: Okay.
3: Number two, we have the fiscal laws. Number 3 ito naton immigration laws, immigration laws. And number 4 ito naton sanitary laws.
2: Sanitary laws. So amo init aton pwedeng exercise over our contiguous zone. Ngan itsunod hini nga 24
3: amo na aton sinisir nga exclusive economic zone
2: nga 200 nautical miles from the baseline.
3: From the baseline.
2: Nga nasiring ka kanina may da kita din hi sovereign rights
3: sovereign
2: over
3: rights.
2: Over our 200 nautical mile exclusive economic zone no ngan inihiya nga aton kalau sige hini no nga may da kita sovereign rights pwede kita dito
3: pag-exploit ito ng mga natural resources.
2: Oh, living or non-living resources. So may da kita exclusive right to exploit itong natural resources dito. Precisely, aad to it aton mga parupangisda.
3: Correct.
2: No, aad to yan ang ingisda. Now, may da ako nabatian no, nga concept sa imo. Kanina nasiring kaan aton territorial sea. Itong may da kita absolute sovereignty. Pero hindi ha exclusive economic zone sovereign rights. No, may da ba hindi ha pagkakaiba?
3: Okay. While itong exclusive economic zone, we do not have that absolute sovereignty. We only exercise the sovereign rights.
2: Uh-huh.
3: Compared din natin ha itong territorial sea nga may da kita absolute
2: sovereignty.
3: Uh-huh. Kanina na-mention ko nga kada maritime zone, iba-iba itong mga katungod, iba-iba liwat itong obligasyon.
2: Mm-hmm.
3: Dito itong aton exclusive economic zone, itong aton rights,
2: mm-hmm.
3: among others, no, itong to exploit natural resources. But mas importante itong aton obligation, we have the duty to preserve the natural resources
2: dito.
3: Nga aada liwat itong aton exclusive very economic
2: very
3: zone.
2: Liwat kapataka lang ang pag-exploit, nga wala na masasalin. No?
3: Right.
2: Oh, sige. Yan na, attorney. Nangadto kita ng internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone. Beyond that, may da pa?
3: Katimahini nga 200 nautical miles nga exclusive economic zone, may mm-hmm. kita sinisering na amunin it high seas.
2: Okay.
3: It sinisering in ni high seas. Amunin usually tat nakikita na mga movies.
2: High seas.
3: Mga high seas.
2: Ginpipirata.
3: Oo, ginpipirata.
2: Oo. Ano kuan hini? Ano regime nga na govern ni aton high seas?
3: Itong regime nga na govern ni itong high seas is owned by the community.
2: Okay.
3: Res communes.
2: Oo.
3: Ito na sinisering ini niya. Pero sige, waray bisan usa nga nasud nga magkakapagtag-iya ini. Oh.
2: Because it karong sigun mga kasangkay itong res communes is it's a thing or a land that belongs to everyone.
3: To the community.
2: Oo, to everyone. No? So waray pwede may magtag-iya. Kay itag-iya hini everyone. Hmm. No? Common to all mankind. So amin ni res communes. Itong so amin ni res communes. No? In contrast nga to itong terra nullius, res nullius, no, kay na mention gihapon ini ha issue ni Senator Marcoleta nga nasiring hiya itong kalayaan kuno diri terra nullius kun direkt nagsasayop, no, but I'm sure na mention ang word nga terra nullius. So ano
3: itong terra nullius naman diri matatagad aliwatin bisan hino diri tungod kay owned by the community. Okay. Owned by everyone niya. Precisely because diri lahiya pwede, it cannot be owned, it cannot be the subject of commerce lang itong terra nullius.
2: So pwede inihiya pagtag-iyahan to the exclusion of others itong terra nullius. Terra nullius or res nullius is a translation ni land belonging to no one. So pwede inihiya pagtag-iyahan to the exclusion of others. Pero itong res communes, diri inihiya pwede tag-iyahan. This is not subject to appropriation, no, to the exclusion of others. Kaya kita nga tanan, tag-iya hini na it high seas, amo iton. No? Amo iya status.
3: Terra communis iton high seas.
2: Res communis, oo.
3: Res
2: iton communis. High seas. Amo iton nga waray pwede may magtag-iya hini. In fact, iton na-govern hini na is actually a mare liberum, no, the freedom of the high seas. No? Kasalit diri hindi niya pwede talaga yung pagtag-iyahan. Now, having said that, attorney, ano, terra nullius, res communes, no, damo na ini nga aton mga legal
3: Latin words
2: nga aton nababatian niya na, no, pero salamat nga gitagan mo inin kasayuran, no. Ha, aton pagbalik mga kasangkayan, matabok kita, ma-zoom in kita ngadto hiton Kalayaan Island Group nga issue ni yan na nga mapaso, no, nga tungod lahin nga mga pamulo nga ginbibinul-iwan ni Senator Marcoleta. So atong pagbalik mga kasangkayan, hihimayon naton it issue itong Kalayaan Island Group ngan kung ano good itong status hini

0: territorial sea is 12 nautical miles from baseline.
1: From the baseline. Okay.
0: Kati may ton
1: Anot aton katungod attorney? Sorry. Anot aton katungod dikit aton territorial sea?
0: It territorial sea may ada kita absolute sovereignty over hininga
1: 12 nautical
0: 12 nautical
1: so
0: miles.
1: Absolute sovereignty. No. Ano ang sunod? Contiguous?
0: Kati may ni may ada kita sinisering contiguous zone.
1: Okay.
0: Ang contiguous zone naman is 20 nautical miles or 24 nautical miles from the baseline.
1: 24 nautical miles from the baseline. Baseline. From the baseline. Pero kung tika nga territorial sea,
0: minus 12.
1: Oo. So 12 lang. Kay 12 plus 12, 24. 24. Okay. Ano liwatin aton pwede exercise din ni?
0: Okay.
1: Hini nga aton contiguous zone.
0: Based ito naton international law, based ito naton domestic law liwat, may ada kita usually four nga mga rights nga pwede ma gamit din hini. Number one is we have the customary laws.
1: Okay.
0: Number two, we have the fiscal laws. Number three, ito naton immigration laws. And number four, ito naton sanitary laws.
1: Sanitary laws. So, amin it aton pwede exercise over our contiguous zone. Nga, itsunod hini, nga 24.
0: Amunan aton sinisir nga exclusive economic zone.
1: Nga 200 nautical miles from the baseline.
0: From the baseline.
1: Nga nasiring ka kanina, may da kita din hi sovereign rights
0: sovereign
1: over
0: rights.
1: Over our 200 nautical mile exclusive economic zone no ngan inihiya nga aton karong sige hini no nga may da kita sovereign rights is pwede kita dito
0: pag-exploit ito ng mga natural resources.
1: Living or non-living resources. So may da kita exclusive right to exploit itong natural resources dito. Precisely, aad to it aton mga parupangisda. No? Aad to sila nangingisda. Now, may da ako nabatian no, nga concept ta imo kanina na siringkaan aton territorial sea. Itong may da kita absolute sovereignty. Pero di diha exclusive economic zone sovereign rights. No, may daba iniya pagkakaiba?
0: Okay. While itong exclusive economic zone, we do not have that absolute sovereignty. We only exercise the sovereign rights.
1: Uh-huh.
0: Compared din natin na itong territorial sing, may ada kita absolute
1: sovereignty.
0: Kanina na-mention ko nga, kada maritime zone, iba-iba itong mga katungod, iba-iba liwat itong obligasyon.
1: Mm-hmm.
0: Dito itong aton exclusive economic zone, itong aton rights, among others, no, itong to exploit natural resources. But mas importante, itong aton obligation, we have the duty to preserve the natural resources.
1: Did
0: nga aadaliwat itong aton exclusive economic zone.
1: Pwede liwat ka pataka lang nga pag-exploit, nga wala na masasalin. No? Sige. Yan na, attorney. Nangatong kitang internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone. Beyond that, may da pa?
0: Katimahin nga 200 nautical miles nga exclusive economic zone, may ada kita sinisering na, amunin it high seas.
1: Okay.
0: It sinisering inine high seas. Amunin usually tat nakikita na mga movies.
1: High seas.
0: Mga high seas.
1: Ginpipirata.
0: Oo, ginpipirata.
1: Oo. Ano kuan hini? Ano regime nga na govern it aton high seas?
0: Itong regime nga na govern ini, itong high seas, is owned by the community.
1: Okay.
0: Res communes.
1: Oo.
0: Ito na sinisering ini niya. Pero sige, waray bisan usa nga nasud nga magkakapagtag-iya ini.
1: Because it karong sigun mga kasangkayan to res communes is it's a thing or a land that belongs to everyone.
0: To the community.
1: Oo, to everyone. No? So waray pwede may magtag-iya kay itag-iya hini everyone. No? Common to all mankind. So amin ni res communes. Itong so amin ni tres comunes no in contrast ngadto hiton terra nullius res nullius no kay na mention gihapon ini ha issue ni Senator Marcoleta nga nasiring hiya itong kalayaan ko no diri terra nullius kun direk nagsasayop no but I'm sure na mention ang word nga terra nullius so ano
0: itong terra nullius naman diri hiya matatagad aliwatin bisan hino diri tungod kay owned by the community, owned by everyone niya. Precisely because diri lahiya pwede, it cannot be owned, it cannot be the subject of commerce lang, itong terra nullius.
1: So pwede inihiya pagtag-iyahan to the exclusion of others, itong terra nullius. Terra nullius or res nullius is a translation ni land belonging to no one. So pwede inihiya pagtag-iyahan to the exclusion of others. Pero itong res comunes, diri niya pwede tag-iyahan, this is not this is not subject to appropriation or to the exclusion of others. Kaya kita nga tanan, tag-iyahinin na it high seas, amo iton. No? Amo status.
0: Pero communis iton high seas.
1: Res communis, oo. Oh, oh. Iton high seas. Amo iton nga waray pwede may magtag-iyahinin. In fact, iton nag-governed nida is actually a mare liberum of the freedom of the high seas. No? Kasalit di rin niya pwede talaga yung pagtag-iyahan. Now, having said that, attorney, ano, Terra Nullius, Res Comunis, no? Damo na ini nga aton mga legal
0: Latin words.
1: Latin words nga aton nababatian niya na, no? Pero salamat nga gintagan mo inin kasayuran, no? Ha, aton pagbalik mga kasangkayan, matabok kita, ma-zoom in kita ngadto hiton Kalayaan Island Group nga issue ni yan na nga mapaso, no? Nga tungod lahi nga mga pamulo nga ginbibinul iwan ni Senator Marcoleta. So atong pagbalik mga kasangkayan, hihimayon naton it issue itong Kalayaan Island Group ng kung ano good itong status ini nga islands, no? Ha, in reference to itong aton nasod Pilipinas. Sa atong pagbalik mga kasangkayan, kataliwan lang mga pipira ng mga pahinumdum.
2: The time now on FMR. It's 10:32.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: Polycotton, samansyah, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mark my word.
5: Balik kita mga kasangkayan, binhila, ha, mark my word. Kanina, noong sa kita mag-commercial break, no, nasa ring ako ha iyo, nga, atong liwat yung paghihingadayan, no, kung ano ini nga Kalayaan Island Group nga amoy nagiging subject no hini nga mapaso nga irestoryahon bahin kan Senator Marcoleta no na ini nga Kalayaan Island Group no hapon pakasabot lugar ini.
6: Yes.
5: So ito siya nga pakian attorney hain inihiya nga lugar.
6: Okay, ito ang Kalayaan Island Group ah, dinihiya ha may Puerto Princesa may Palawan ini.
5: Okay. Na. So tungod nga Island Group correct. Tamo inihira oh. Ang islands.
6: Iton Kalayaan Island Group niya, iton niya, around 130 features.
5: Okay.
6: 130 features, ikaruyag singon, may ada island, islets, may mga reef, may mga rocks.
5: Ah, iba-iba
6: pero,
5: la.
6: As a group, may ada niya mga 130 kuno nga features.
5: 130 nga features, iton Kalayaan Island Group. Now, ano status ini nga Kalayaan Island Group?
6: Okay, actually amo ini iton bulk, amo ini iton an issue nga ginawas kay nasa ring ni Senator Marcoleta nga iton Kalayaan Island Group is outside kuno iton aton exclusive economic zone. Mm-hmm. So nasa ring niya ihatag tanala kuno ini ha China or mm-hmm. ihatag tanala ini bisan kanay na may nag-click claim ini para masakto naton iton aton 200 na exclusive economic zone. So inihiya nga panunahuna mali unang nga tanan okay. Mali kay iton Kalayaan Island Group is part of the Philippine territory.
5: Part yet aton teritoryo nga iton Pilipinas.
6: Yes.
5: No. Sulod hiya ha iton definition iton Philippine territory under Article 1 hit aton 1987 correct. Constitution. Nasiring hi Marcoleta, hi Senator Marcoleta nga may dihagin pi question no nga history kung paano natin nakuha ini nga Kalayaan Island Group no. In fact nabatian ko ha usang iya pulong no ha Senado nga historical revisionism kuno ang ginhimo naton no as a nation no parte hini nga aton pag acquire hini nga Kalayaan Island Group no. In fact din question ni hi Tomas Cloma no, kung manunugdum kita hi Tomas Cloma amo an ginkukuno-kuno na siring no nga amo ang nagka discover hini nga Kalayaan Island Group no walk us through.
6: Okay, miada kita history nga na siring nga ini Coloma no ihiyaan nakadiscover han ini nga group of islands ang Kalayaan.
5: Okay.
6: In fact I think ang iyang ngaran nin was freedom.
5: Freedom land.
6: So kumbaga kita gin translate la ini naton into Kalayaan.
5: Okay,
6: so inihiya na ini na discover and at the same time dila niya na discover nag-govern liwat inihi niya tapos pag abutan time iya kuno ini gin donate or gin baligya nga daha Pilipinas.
5: May danasi ring nga gin donate, may danasi ring nga gin baligya, pero regardless mga kasangkayan ano itong effect itong donation itong effect itong ginbaligya pareho la ginwave ni Tomas Cloma at iya rights over the Kalayaan Island Group ngadto hiton Philippine government.
6: Oh, tapos uh-oh. At least itong implication ni miada naton trace.
5: Correct.
6: Na trace ini naton nga imagine itong pag itong from freedom nga an iya term nga gingamit.
5: Freedom land.
6: Tapos iya naging tatawag ini naton nga Kalayaan Island Group. So miada gihapon ni aton trace kun di ni naton ni nakuha. Oh,
5: kay kun di ra ko nagsasayop no plano nga ni punta ini ni Tomas Cloma nga maghimo hin kalugaringon gobyerno dida no, but I don't know what happened in between nga nagdesisyon niya nga i-waive iya rights over that over the Kalayaan Island Group in favor of the Philippine government.
6: Yes.
5: No, panahon ini ni former President Marcos Sr. no.
6: Yeah.
5: an nauna ang tatay. Now, pag-waive niya iya right, ano na
6: okay. So an natabuhin niya Attorney Mark. So iton aton claim iton Kalayaan Island Group
5: mm-hmm.
6: is not only one by history. As ano mo na istorya. In fact, PD 1569, I think.
5: 1596.
6: He President, then President Marcos. Ferdinand Marcos Sr. nagkadehin Balaod to establish a municipality of Kalayaan under the province iton Palawan.
5: Oo. So karong signon, may ada talaga kita sovereignty over this property, over the Kalayaan Island Group. No, kay we have our troops there.
6: Yeah.
5: We by the moment nga gin-wave ni Tomas Cloma ang iya right over Kalayaan Island Group, nagpadara si former President Marcos Sr. Han mga sundalo nga to. I don't know kung Marines, basta nagpadara yan atong sundalo, naghimuhiyahin Balaod, PD 1596, creating that Kalayaan Island Group
6: as a municipality.
5: As a municipality, no? May ada kita dito election.
6: Correct.
5: May ada kita dito local government officials nga nagga-govern hito na
6: in fact attorney Mark and aton mga local officials dito.

0: ihito lagi up ni restoryahon no party han records han senate no kay parang waray inihiya itreat han senate due to I think due to lack of material time ngan gusto nila istudyuhan pa ini no so waray ni ra ginresolve an motion no pag-iistudyuhan pa nagreschedule kun saan o bagawari ako pakapanginano no kun saan no inihiya no? Pero ano implication ni attorney no nga mga gimbul iwan nga pulong ni Senator Mark Culeta nga panumdum kita ini nga mga pulong diri la ini niya gimbul iwan no hausa nga interview ha media diri la ini niya gimbul iwan hausa nga programa ha TV ha radyo dito ini niya gimbul iwan ha Senate no?
1: Yeah.
0: I remember nakagkita ako hin usa nga session han Senate nga nagdebate hi Mark Culeta nga hi I think pangilinan.
1: Yeah.
0: No, nga umapi pa nga ni hi Cayetano no. May dagyap usang nga akdabatian hi ang party kan Tomas Cloma hi Senator Ligarda nga ni Senator Lacson no. At ira liwat gin didebate hi Mark Culeta no. Now, it akong pakiana amin ni. Public record kasi no mahasusunod hiya ha record itong Senate no. Ano implication ini?
1: Okay, itong implication ini kay dapat especially ra kay adirect position, they should refrain from making statement ng mga suga dito. Kay ano, it might be used against ha aton. Bangin umabot it panahon nga masering iton nga mga claimants. So meringer, o kulawid daw niyon, iyong nga ni senador nagyakanin sugalit nga statement.
0: Uh-oh.
1: It might be used against our claims. Mm-hmm. So dapat diri inhira nagpipinanyakan hin mga sugod nga mga statements.
0: Oo. Labi na gud ano kay on record ini public record do public document no malis la ko ang konti no bisan nga niya na itnananabo nga ICC hearing it hindi ginamit hiton prosecutor sa ICC ang mga public pronouncements ni former president Duterte out nga ha mga media no how much more ini nga kan Senator Mark Culeta nga ada yat records talaga hit usang agents usang branch
1: waray-waray nga ni nga saying nga ito isda ko no nadadakop
0: pinagi din baba mula ayun lang no nadadakop so ito no siring ko pahan una naton nga episode ni baga delikado good no
1: yeah.
0: Bangin hakatapos-tapusan hikita lugod inin iton
1: balikan
0: ngan hikitat mawarayan no kini nga mga pulong nga gindibinon iwan hit aton mga lideres hiton aton nasod no final words
1: okay thank you so much Attorney Mark I would admit dear ini ang pinakamasayad nga topic na atong ginirestoryahan
0: no
1: but I think may ada kita obligation gihapon na pag-share kung ano ito ang gutayin ni number one.
0: Mga aton hamabaw nga pag-insinti. No?
1: Iton may ada sirig nga nga, iton buwa nga ni kuno, iton mali nga ni nga mga statements, gibibinalik-balik nga ni, bangin amo iton makitan nga amot ka matuuran.
0: Correct.
1: When a lie kuno is said million times, it might be perceived as the truth. Diri nga ni kita tumindog, di nga ni kita mag-react, di nga ni kita maningkamot, kamiyada na nga yan mga mali nga mga statement tas diri naton gin ko correct bangin pag-abot attorney market panahon iton susunod na henerasyon bangin amot ira makitan nga tama so ikita very happy ako nga miyada kita sugod nga platform pag correct no paghatagin clarity
0: at clarity. Atin mga katinawan halaga daw katinawan
1: katinawan okay amo iton akon message iton aton mga manmarating
0: marating ang magkirita. No, mahatag unta kon akon message pero diri ko na gusto sumpayan adto kay very well said na adto kan Attorney Owen no nga iton iya ikatapos-tapusan gud lahini it imo ginyaya kan siguraduha nga sakto siguraduha nga may basaran
1: yeah.
0: Amula no kay kun bisan pa iton anong imo ginyakan basta sakto basta may basaran diri ka gud may nga nga hakaratan.
1: Parehas it mark my word.
0: Oh, ano man?
1: May basaran.
0: May basaran. Permi, no? Ginkikita naton itong pressing issues, no? Halente itong balaon, no? Para klaro gihapon. Para makabulig gihapon kita nga tweet atin mga mamarati.
1: Correct.
0: Nga magkirita. Nga hopefully, no? para aton mga mamarating ang magkirita, ikistorya liwat niyo, no? Itiyo nababatian, itiyo anay babaruan din hino. Ngan kung pwede, liwat, no? Kung may da kamo oras, i-fact check liwat niyo. Mm-hmm. Itabong mm-hmm. giniginakan. Kay tao lang, no? But one thing is for sure, no? Kung nagsayop kami, we are willing to correct it.
1: Not like...
0: Oo. No comment. Diba? Ayan mga kasangkayan, no? Dabang salamat, Attorney Owen.
1: Thank you,
0: no, thank you, ngayon mo ginhatag para hindi nga programa. Maarap ako, tikang kanaliwat ha Manila.
1: Of course.
0: Pag uuli mo pala, dumiritso ka dahil ngayon. Dabang salamat, Attorney.
1: Pinapunta
0: nga diri ka sumhan pag kita-kita hitamon na wong ni Kuya Nico, ni Kuya Truben. No, para magbinalik-balik ka lang gani. Ayan mga kasangkayan, no? Amo ato ang kabukusan han aton sit-down interview kan Attorney Owen sa Balbirin Apilado, usa nga professor of law ha Eastern Samar State University Hagiwan ngan ha Burongan campus ngan usa nga private law practitioner dinhi ha Rion 8. Ha aton pagbalik mga kasangkayan, mark my word, kataliwan la mga pipira nga mga pahinumdum.
2: This is FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Polycotton, Samanchat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Problema sa final liver? Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw. DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At mag-assist. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
3: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan na Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating namang paladudunan.

Atin sa atin ang ating muna mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating muna mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala, dudunan. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating pala, dudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung ating po naman nga numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tumawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating panatudunan po, mga kaibigan.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero, mga kaibigan.

0: Ito mga katanungan po naman na pinapaabot po naman sa atin ng ating po naman mga kababayan na nag-text po naman. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-text at pwede nyo pong i-message po sa amin at tawagan po namin kayo. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Basta po i-text nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Although may mga text messages po mga kaibigan na pinapaabot po sa atin sa napakarami pong mga mensahe na nag-sisidatingan dito po sa ating programa. At dyan po ay isa-isa po natin sinasagutan. First come, first serve po mga kaibigan. At ito isa po sa mga text messages na pinapaabot po sa atin. Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan man po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Patria po.
0: Nanay Patria, okay po. Ano pong may paglilingkod ko, nanay?
1: May kwento po ako. Kahit kami ba kami, tumawag ako sa iyo.
0: Okay po, nanay.
1: Tapos may okay. Tapos may tao dito sa bahay na natulog. Mm-mm. Gusto raw silang bumili ng rice cope.
0: Opo.
1: Sa may anak, may kapatid daw po siya ang inuubo. Galing na daw doon, hindi pa daw naalis ang ubo at singalan. Sabi ko, tainumin muna ng rice cope.
0: Opo.
1: Yung sabi ko sa iyo. Tapos, yun, kaya bang kinausap ka po mga kuya mo kagabi.
0: Tama, opo.
1: Nanong kene. Tapos, pati daw siya, may sasit din, pati yung asawa niya, pati yung anak niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga, kailan mo mukha ko ng rice cope. Parang, yan ka kung kapatid mong may sakit na anong kanya, hindi nalit sa doktor na hinihingal daw sa kainubo. Ang sabi ko, tatlong disis, isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Kailan mo mukha ko, ito baga alas ako malala na.
0: Mm-hmm.
1: Sinatanong ko, Kuya Boy, kung may mintinan.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ko, yung nagamot, mayroon daw, huwag ka kung alisin ang anong gamot. Hindi daw masama, kako hindi.
0: Mm-hmm.
1: Ikita ko ako masamasabi ni Kuya Boy.
0: Kasi
1: pagpatuloy daw ka, ipakinom ng gamot niya, tapos rice cope.
0: Apo.
1: Sabi sa akin, sabi sa ano ba niya, inaasukalan, wala ko hindi, hindi na. Hindi na sa akin inaasukalan niya. Kaya, pag uwi daw nila sa uring, taga-uring po, sa anong kanya, uring na anong kanya, sa ramuan, barangay uring.
0: Apo.
1: Pag uwi daw nila, bibili daw siya sa anong kanya, baya at sa ramuan.
0: Tama po.
1: Magdadala daw po nga siya ng anong kene, kahon ng rice cope. Ang dami-dami ko daw dito. Max ng rice cope.
0: Tama po.
1: Ikuminto ko nga sa kanya. Yung asawa ko kako, apat na sa silang ng anong kene, rice cope, nalit na yung ubo.
0: Mm-hmm.
1: Eh yan, nainggan nyo sila. Iinom daw sila. Pero sabi ko, ang tuloy-tuloy ang pag-inom, baka kako isang box lang tama na. Hindi kako, tuloy-tuloy lang kako sa amin, Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Sa kung matagal na kako, matagal na daw ka ako ang sakit, matagal din malis.
0: Tama po.
1: Kaya yun sabi ko, kagabi ba, sinausap ng kaunti, sakit pa, wala nang ura. Hindi nga yung number mo, Kuya Boy, tatawag po daw yun sa iyo.
0: Sige po, nanay. Aantayin po natin yun. Maraming salamat po, nanay. Alright. Thank you very much po, Nanay Patria. Salamat po sa inyo. At thank you very much po. Maraming salamat. At ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po.
1: Thank you po. Tuloy-tuloy po yan.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat. Tinulungan ko ngayon. Tama kung siyang linggo. Isang matagal na daw, inuubo at hiningal. Kaling ng doktor, hindi pa daw po nali. Sabi ko, rice coffee lang ang katpat yan.
0: Yes. Ayun. Maraming salamat po.
1: Bibili sila daw.
0: Thank you, Nanay. Salamat po sa inyo.
1: Tinuruan ko nga, Kuya Boy, sa murang presyo, sa 175. Alam niya pala, tinuruan ko siya.
0: Tama po. Maraming salamat. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha?
1: Salamat, maahan, Kuya Boy, kung wala ta, rescue mo at asawa ko na doktor ang kita kang ubo.
0: Opo, maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay. God bless po. Thank you very much po, Nanay Patria. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Nanay.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan na pa rin. Tawag po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po. Yes, magandang tanghali po, kalusugan. Ah, taga Mindoro po ito.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Emer Aniel.
0: Emer. Okay po. Taga saan po si tatay Emer?
1: Mindoro po, Nauhan.
0: Okay. Occidental, Oriental?
1: Oriental.
0: Oriental. Okay po. Tatay Emer, ilang taon na po?
1: 59.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee, tatay Emer?
1: Hindi pa po. Magtatanong lang sana kung may kung sa Mindoro, saan nakakabili?
0: Oriental Mindoro. Wait po, tatay ha. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, sa dami na, nakikinig po lagi ako sa radyo tuwing magdadrive ako, yung naka-on yung aking radyo sa inyong station.
0: Opo. Napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Meron din po ba kayo na iniinang karamdaman, Tatay Emer?
1: Meron po. Galing ako sa stroke.
0: Okay. Matagal na?
1: 5 years na po.
0: Okay po. Meron po kayong mini-maintain na gamot?
1: Opo.
0: Okay. Ipagpatuloy nyo lang po yun, Tatay Emer, habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee sa inyo para makarecover kayo ng tuloy-tuloy. At the same time, maprotektahan na po yung inyong po namang kalusugan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kasabay po niyan, kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee, kailangan din po natin mag-ingat dun sa mga pagkain. Kasi remember, nagkaroon tayo ng ganyan pong uri ng karamdaman dahil po sa hindi po tayo naging disiplinado sa pagkain. Dun po natin nakuha yung lahat ng mga problema natin. At the same time, kulang tayo sa nutrisyon kaya hindi po natin malinisan yung ating po namang katawan. Kasi ang tagapaglinis po ng ating katawan ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas yung lahat ng mga basura na yon na galing po sa pagkain po natin dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Ngayon, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa kadahilanan po ng ating rice coffee ay sagana po sa nutrisyon dahil po sa taglay po nitong mga herbal na mga sangkap na tinatawag nga po nating perfect combination ng mga herbal, doon po natin makukuha yung cleansing na hinahanap po natin. So, sa araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po sa ating rice coffee. Diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay. Diyan po, Tatay Emer, sa Aljec Drugstore at sa Farmacia Navarro. Aljec. Aljec.
1: Bayan po ng Nauhan yun, opo.
0: Yes, Nauhan. Aljec Drugstore at Farmacia Navarro. Diyan po tayo makabibili ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi ba po?
0: Tatay Emer, sa paghahanap po ng ating rice coffee, maging mapanuri tayo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po ay nakasilid po yung 10 sachet. Nandun po yan sa loob ng isang kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay Emer, ay R-I-S-E. R-I-S-E kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo.
0: Okay, diyan po sa karton na yan, meron pong larawan, Tatay Emer, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Ang kumpletong pangalan po ng ating produkto ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. So, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee. At sabihin niyo po sa akin kung nakabili po kayo o hindi. Diyan po sa nabanggit po natin mga butika. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung halimbawa naubusan na po dyan sa inyo. Bukod po dyan sa dalawang butika na yan, Tatay Emer, kung wala po dyan, halos lahat na po kasi ng butika dyan sa inyo meron. Kaya lang wala pa lang po sa aking listahan. Kaya po kapag dyan po sa dalawang yan, ay wala kayong nakuha o naubusan na, dun po sa ibang mga butika, Tatay Emer, meron po yan. Tapos balitaan nyo po ako, Tatay.
1: Sige po. Maraming salamat po sa info.
0: Yes, dalawa hanggang tatlong sachet po, Tatay Imer, ang pag-iinom po natin at dapat po tuloy-tuloy. Opo, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw at dapat po tuloy-tuloy, Tatay Imer, para makuha po natin yung... Salamat po sa inyo, Tatay Imer, at balitaan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag niyo po muli. Maraming salamat.
1: Sige po. Sige
0: God
1: po.
0: Bless po. Salamat po. Mag-iingat po kayo lagi, Tatay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. Okay. God bless. God bless po.
1: Thank you po. Thank you po.
0: Mga kaibigan, Tatay Imer ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, araw-araw ang umiinom na po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Patuloy po na dumarami ang ating mga kababayan. At siyan po ay magandang balita po para po sa lahat. Dahil siyempre, mga kaibigan, ibig lang sabihin po, nagiging health conscious po tayong lahat. Ano po, importante na maintindihan po natin yung kahalagahan ng nutrisyon, kahalagahan ng ating po namang kalusugan sa ating po namang araw-araw. Hindi po natin alam, every now and then, ano po, sa araw-araw po na pagtatrabaho po natin, sa araw-araw na pagkabuhay po natin, mga kaibigan, hindi po natin alam na ang mga risk na pwede pong pumasok po sa ating po namang katawan at sumira po ng ating kalusugan. Kaya dapat po may protection po tayo. Kaya po nandyan yung ating rice coffee, hindi lang po para linisin po yung ating katawan, kundi protektahan po ito laban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan, at sirain po yung ating kalusugan. Kapag mahina po yung ating resistensya, panigurado, madali tayong kapitan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong magpahina po ng ating katawan. At makaapekto po sa ating po namang paghahanap buhay, mga kaibigan. Alam natin na bawat araw ay isang hamon para po sa atin na sa paghahanap buhay. Siyempre, kailangan po natin na malakas yung ating katawan palagi. Nang sa gayon ay patuloy po yung paghahanap buhay po natin para po sa ating mahal na pamilya. Kaya dapat siguraduhin po natin na malakas lagi yung ating po namang pangangatawan. Siguraduhin natin na may protection tayo every day para po naman labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Paano po natin mapapalakas yung ating po namang resistensya? Busugin natin yung ating immune system, mga kaibigan. Yung ating immune system, dapat po malakas po yan para po naman lumakas yung ating resistensya. Yan po yung gwardya po natin sa loob po ng ating katawan, mga kaibigan. Kaya kapag yan po ay humina at hindi po natin natugunan, ano po, at hindi po natin nabantayan na humina na po yung ating resistensya dahil po naman sa pagpapabaya po natin, dahil po sa mga kung ano-anong kinakain po natin, mga kaibigan, at sa pag-aabuso po ng ating katawan sa pagpupuyat, nahina po yung ating resistensya, mga kaibigan. Ano po yung kailangan? Kailangan po natin ng palakasin yan sa pamamagitan po naman ng pagpuno po naman ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng inyong katawan, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng pag-iinom araw-araw ng ating po namang rice coffee, sa kadahilanan po na sabi nga natin yung ating rice coffee po ay taglay ang sapat na nutrisyon, diyan po na kinakailangan po ng ating katawan, mga kaibigan. Siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng katawan natin, mga kaibigan, para palakasin yung ating immune system, pati yung ating resistensya, labanan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok at sumira ng ating po namang magandang kalusugan. Araw-arawin po, mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, pwedeng-pwede po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, dahil herbal po yung ating produkto, mga kaibigan. Araw-arawin lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Dahil sa pamamagitan po naman ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagandahan po ng ating kalusugan dahil sa kadahilanan po na makukumpleto yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw. Balikan natin yung katanungan po sa atin, mga kaibigan. Sabi dito, Kuya Boy, lagi po kaming nakikinig ng nanay ko sa programa ninyo. Diabetic po siya. Bukod po sa pag-iinom ng rice coffee na ginagawa na po ng nanay ko, malaki na po ang pinagbago po niya. Pero nababanggit po ninyo na dapat sinasabayan po ng tamang pagkain. Ano-ano po ang tamang lutong ulam na maaaring ipakain ko sa nanay ko na meron pong diabetes? Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. At napakaganda pong tanong kung ano po yung dapat na pinapakain po natin sa taong may mga ganito pong uri ng kondisyon na diabetes. Wala naman po actually in particular, sabi po sa mga pag-aaral, na sadyang para sa mga luto na para sa mga diabetes. Ngunit, mahalaga po daw ang inyo pong malaman sapagkat po yung tungkol po sa pagkain, sapagkat po ang pagkain o diet ay isang napakahalagang bahagi po ng treatment o kaya ng gamutan sa mga taong may diabetes. Ayon po yan sa pag-aaral. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes. Pero ang wastong pagkain ay pwede pong makatulong na mapagaling po ito. Mapabagal ang paglala po naman ng diabetes. Sabi po sa mga nababasa po natin, ang pinakamahalaga daw po ng prinsipyo sa pagkain para po sa may mga diabetes ay ang pag-iwas po sa mga pagkain na mataas sa asukal o yung mga matatamis na pagkain. Kasi nga po ang katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahilan kung bakit po ito ay nananatili ang asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, napag-alaman nila na mga eksperto na may mga pagkain nagpapataas po ng asukal na mas mabilis kaysa po sa iba. Ito po yung mga pagkain na may high glycemic index. Mas okay po ang mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod po dito, sabi po sa mga pag-aaral, iwasang kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang daw po. Mas okay na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kesa po sa isang tanghalian kasing dami po ng tatlong kainan na nabanggit po, mga kaibigan. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas yung blood sugar. Iwas din po sa mga matataba at maaalat na pagkain. Subalit wala naman talagang bawal. Bawas lang po talaga, mga kaibigan. Kung may paboritong pagkain, okay lang naman tikman ng konti, mga kaibigan. Sabi nga po nila, sa pag-aaral, sa manababasa po natin, kung meron man pong ipagbabawal sa may mga diabetes, ito daw po yung pag-order ng extra. Ha? Yung mga extra rice, extra kanin, extra. Yung po mga extra-extra. Sapat na po yung isang tasa lang. O baka nga dapat pa pong iwasan yun. Ang mga carbohydrates po kasi gaya po ng kanin na isang uri ng asukal din kung kaya sila'y dapat bawasan. Sa halip, kumain po ng maraming prutas at gulay. Yan po yung lagi po nating nababanggit. Mag-focus po tayo sa pagkain ng gulay at prutas po, mga kaibigan. At syempre, huwag kaliligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee dahil po sa kahalagahan ng nutrisyon sa paglaban po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At kung meron po kayong iniinom na gabot galing po sa doktor, ipagpatuloy nyo lang po yan. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee ay ihihinto nyo na po yung mga gamot po ninyo. Hindi po yun. Wala po tayong sinasabing ganyan. So kung ano po yung gamot na nireseta po sa inyo ng doktor, ituloy nyo lang po yan at araw-arawin din po yan kung ano po yung advice po sa inyo ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Wala pong magiging side effect yan, wala pong magiging overdose. Dahil nga po, herbal po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Napakabilis ng oras po natin. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text po sa amin. Kung gusto nyo kami po yung tumawag sa inyo, mag-text lang po kayo sa amin na Kuya Boy, tawagin nyo naman ako at may itatanong po ako sa inyo. O kaya Kuya Boy, tawagin nyo naman po ako at may ibabalita po ako sa inyong karanasan ko sa pag-iinom ng rice coffee. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Kami po yung tatawag sa inyo. So paano po ba yan? Paalam na muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Betty po ng Rumblo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nangihina po ako at nakawala ako kung gana kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balak na hina po ako. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po amin na puntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa, Kuya Boy, na gumaling pa po ako. Pero nung abang nag-iit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko lang ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng 2 box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts 3 libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
5: Madalas na pag-ihi,
6: paglabo ng mga mata,
5: at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na,
6: mag-DTX
5: 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
2: nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
8: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang FM Radio.
2: Balik ni Roman Rapido.
3: Alam
2: ko na bata ako noon eh, no? Pero at least, alam natin ang pagkakaiba ni John Lloyd Cruz at saka ni Piolo Pascual. Eh, sana naman si Junior Pag, Premonition, Marcoleta. Alam, i-brief naman siya ng mga staff. Na iba si Piolo Pascual kay John Lloyd Cruz. Ito talagang fruit doesn't fall very far from the tree.
4: It rolls.
3: Eh, wag natin tayo gumamit ng mga pop culture references, ang sabi ha.
4: Basta
3: tayo.
4: Sino ba nagsabi nun? Na wag daw gagamit ng pop culture.
3: Yung FPJ party list.
4: Yung tama naman.
2: Parang pop culture sa FPJ. Parang lang.
4: He aimed the king of action movies for nothing, but you know.
3: At salamat at nag-die down na yung KTV issue, pero kaya hindi nitindihan ni Secretary Lemas. Nung panahon niya kasi cabaret ang tawag doon.
4: At siya nasa
2: yun. May ticket.
3: May ticket, diba?
4: Sorry, ano mo yan dito? Ano mo yan ticket
3: na? Dapat nag-google mo lang.
2: Okay, let's not go there. Kung tayo kayo, politically correct tayo.
3: Correct.
2: Meron tayong bisita na politically correct.
3: Tama. Abangan niyo ating bisita, ha? Talagang ito, kapitapitagan at laman ng bawat inyong television.
4: Nakakabahan na ako.
3: Kahit saan-saan. Pero bago yan, syempre, meron tayong gustong batiin ng maligayang kaarawan. Lumampas, hindi man ang nagparamdam, di ba?
4: Ayun na nga.
2: Sino yan?
4: It came like a thief in the night.
3: Correct.
4: On behalf of Cuatro Alas, sa lahat ng mga Alaskadora, abay, last Wednesday pala, birthday ng ating beloved ace, pinakapipitaga, Professor Guido David.
3: Ace of Clubs! Happy birthday! Happy! Parang Abi Maria yun.
2: Ano yung buro?
3: Make a wish.
5: Wish for a better Philippines.
3: The
4: best wish.
2: Napaka wala kwenta.
3: I blow mo na. Yeah!
4: Sabi ni Miss UP.
3: Ilan taong ka na, Provido?
5: Huwag na nating alamin.
3: I refuse to answer, but the choice might incriminate me.
4: I invoke my right to self-incrimination.
5: Invoke the fifth and the fifth.
2: Equal lang po, ha? Baka... Marami kasi nagsasabi, binubuli natin.
5: Si Alan daw yung nagbubuli.
2: Hindi natin binubuli. Pinapalakas lang natin siya.
3: Yes.
2: Dahil sabi ng aking paboritong philosopher, si Nietzsche. What doesn't destroy you will strengthen you. Pinapatibay lang natin.
3: Sabagay.
4: The strongest steel is born of the hottest flame.
3: Yan!
5: Kala ko si Christian Esguerra nagsabi.
4: That cloud chaser.
2: Parang bumubuntot lang dito. Pinapakain nila ni Kabo.
5: Nag-enjoy ba siya? Magkagulan na ito agad, sabi ng ating viewers.
2: Welcome back.
3: Mag-jokes muna tayo, Sek. Mauna ka na nga.
2: May bagong kahulugan ng Korte Suprema sa salitang Fort Wid.
3: Meron.
2: Fort Wid. Convenient time daw, ang ibig sabihin ito rin daw ang paniniwala ni BP Sara.
3: Convenient time.
2: Bakit? Bakit nga?
3: Bakit?
2: Aaten na raw. Sasagutin ni BP Sara ang mga hearing at paratang sa kanya.
3: Talaga?
2: Fort Wid. Ano ba kayo? Parang kayo ng bala. Tapos nung... Sabutin na. Kapanatan niyo pa. Saan naman lulugar yung tao? Diba?
4: Dampi-bido. Pero. Nakita niyo, may probable cause raw, diba? So, susunod na yung plenaryo. Tapos, ang Senado na rin daw, handa na sa impeachment trial.
3: Talaga?
4: Dadalo din daw si Senator. Fort Wid.
2: Dami namang Fort Wid niya.

0: ano sa...
1: Baka may indirect contempt ka. Yo, sa boy, court,
0: wala tayong wala ba ka sila eh. Walang abogado rin.
1: Kasama mo si Juan, Percy, at saka si Hey Darian.
2: Si Hey Darian din.
3: Nakasuhan, nakasuhan.
0: Ikakasal na raw! Si Doc Guido David.
3: Ha? Ha? Wala tayong alam.
0: Ha? Eh, siyempre, Portrait Day, a day after Portrait.
2: A day after Portrait.
1: Ako, sobrang tagal nun.
0: Hindi, baka bukas lang yan.
1: Sino kaya ang napakaswerte?
0: Dilag
1: ba o?
0: Dilag.
2: Akala ko yung best man.
3: Uy, yun ang question.
0: Ako best man.
1: Hindi ko sinabi.
2: Pero ang talas daw ng mga hirit ni Kong Paolo Marcolet.
0: Oy, oy, talaga.
2: Fourth wit.
4: At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again.
0: Yun yun eh.
1: Ito naman si Pong Percy, pinatulan pa si Fort Witt.
2: Pinatulan pa eh.
1: Fort Witt.
2: Ang actual quote doon, I deserve an explanation. I demand a reasonable answer.
0: Wow.
3: Yun.
0: Si Prof dito talaga ang pang-romcom natin.
3: Man, Gido.
1: Tama na kayo. Gagawin ko nominee sa party list.
2: Sino?
1: Kukontra ba kayo?
3: First
1: nominee.
3: First nominee dapat yan.
1: Ang party list ito eh.
0: Anong party list name?
1: Sense of humor eh, no?
2: Pop culture party list.
1: Fourth week party list.
2: Fourth week. Pero, trip lang tayo. Sino ba matuloy ang mga hamon ni Baste? Kay General Torre, Madriaga, at Rillanes.
0: Uy, wag ako.
3: Talaga,
0: Fourth weed.
1: Ay, galing ako dyan. Isang araw, ha?
2: Sa Fort Weed.
1: Legal doon ang Fort Weed.
0: Saan?
1: Sa Amsterdam.
0: Amsterdam. Mga trick pa mga tao doon, matitindi.
3: Parang legal to use but illegal to sell. It's a weird...
1: Pero illegal ba yun yung naamoy mo siya? Hindi ka tumitira.
0: Second-hand smoke.
1: Naamoy mo. Yes. Kahit saan ka pumunta, naamoy mo.
2: Legal yan. Victim ka nga eh.
1: Ha?
2: Victim ka pa nga eh. Oo, di ba? Binobombard ka ng ano?
1: Oh.
2: Fort Weed.
3: Nais ko lang paalala sa mga viewers. Kami po ay MTRCB YD. Mahal na mahal po kami na MTRCB.
0: Oo. Yun
3: lang.
1: Talaga?
0: Wait, what? Nag-pause eh, no?
2: Pero...
1: Wait, you shot up!
3: Merisibo,
0: merisibo. Merisibo, makakain yan.
3: MTRCB.
0: In the spirit of...
1: Pero dapat hindi PR ang nagsabi niya. Nagmumukhang kwan eh. Nagmumukhang kulang sa katotohanan.
0: This is the
1: spirit. Wala naman ako naisipan.
0: Yeah.
3: They gave us that award for it.
0: Ito ang spirit of a satirical political show.
3: Yes, that is.
0: Sek, meron ka pa joke?
2: Meron pa.
1: Hindi, ang satirical kasi dapat may utak eh.
2: Paano na kung wala?
1: Sabi nga ni Tony Topacio. Perfect fit daw si Barsaga sa pagsali nito sa PDP.
0: Sabi nga, bakit?
1: Magkasukat daw sila ng jacket.
0: Uy!
3: Anong jacket yun?
1: Tailored suit ba
3: yan?
1: Anong jacket yun?
0: Suit?
3: Ano yan?
2: Suit ba yan?
1: Yung diretsyong jacket.
0: Ano yung diretsyong?
3: Straight jacket.
1: Sino ba nagsulat nito? Sigurado ko, hindi woke ito.
0: Yeah, hindi woke.
1: Hindi ganyan, napapasama ako.
0: Oo naman.
1: Yan ang problema, napapasama ako. Papalata na naman ako dyan.
0: Wala.
3: Pero ano, napalitaan nyo ba? Siyempre, sa ating mga kasamahan sa media. Tama ko, matatawag pang media yan. Ano? Pero nabalitaan ninyo, nahuli daw si Jason sa
0: LBI. Ay, kagabi.
3: Hindi mo na kilala, di ba? Nahuli na.
1: Kala ko, kapatid ni Edgar Mortis.
2: Sinasabi nga, brother.
3: Na si Edgar Mortis.
1: Kala ko, dahil kamukha ni Alan eh.
3: Pero nauli na.
0: Isip sinabi ba doon, dahil siya hinuli para matigilan yung pambabara sa gobyerno? Ganun ba
3: yun? Pambabara sa gobyerno? Hindi.
0: Ano?
3: Sa lababo lang.
0: Ha? Sa lababo?
3: Sa lababo.
0: Bakit?
3: Dahil naging liquid sonsa na siya.
1: Talaga! Ayang henerasyon na natin.
0: Ikaw kaya siya.
1: Liquid sosa. Sa kabataan.
0: Liquid sosa. Liquid
1: sosa. Parang ganyan eh. Parang order ni Miss. Bagyo. Tayo na lang.
2: Commercial ba tayo niya?
3: Pili ng mapiling ina.
2: Nagpalit na rin siya ng pangalan.
0: Sino? Si Jason sa?
2: Oo. Ano na? Jason.
1: Jason. Napaka-witty ni Fort Witt. Napaka-witty ni Fort Witt. Party ni sa.
2: Hindi ako Fort Witt. Ano lang ako, Fort Wheel na ako dito. Fort Wheel.
0: Ayan ako. Ayan o.
1: Pwede ba? Pwede ba makahanap ng ibang kasama rito?
2: Ay, Fort Wheel.
0: Ayan, set. Ayan o. Namamanas, namamanas. Manas na manas, o. Oh?
1: Ibang-iba itsura.
0: Iba-iba itsura, grabe.
2: Hindi mo na nakilala, Sek.
0: Hindi na ako, GBG ito, narinig tayo.
1: Dati, icon yan eh.
0: Icon. Parang mataas ang uric acid ni paring Jay.
3: Inaresidor siya, cyber libel sa pagkakalat ng maling impormasyon. Siya tayo nagpost.
1: Pero tingnan mo ha, kahit ikukulong na, naka-green pa rin ha. Tingin ko, pati budhi niya, green eh, di ba?
2: Talagang. Ikaw, Sek, ba't naka-green ka ngayon?
1: At least si Kwan, at least si Alan, at saka si Michael, green lang yung utak.
2: Green lang.
3: Pero nung pinasok siya, yan, nakita niyo, pinasok siya sa NBI. Paglabas niya, nung pinipicture na siya, dilawa na siya eh. Dilaw niya yung suot eh.
2: Bak, kumupas na. Kumupas.
0: Nagindilaw.
3: Makita ba natin dyan? Wala na.
0: Galing, oh, tatawagin.
1: Wala na, sobrang ng attention niya. Ano ba kayo?
3: Mapapanood ang Patrola sa Beam Channel 31.
0: At Channel 26 para sa mga Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro, 26 para sa...
3: Rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin... YouTube channel. Raji Patrol sa Estrella at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na.
0: Subscribe.
3: BCMM, ha? Hindi double M.
1: Subscribe mo kayo para hindi kami masara.
3: Yan.
2: Mag-like at mag-subscribe.
1: Hindi kumikita to. Walang nanonood.
2: Nakakawawa na. Mag-subscribe rin sa aming social media pages. Quatro Alas Facebook page.
0: Yon.
2: Instagram at Quatro Alas PH. TikTok at Quatro Alas PH.
0: Yan.
2: Badass.studios.
0: Dot.
2: Facebook page, youtube.com/badass.studios yeah. Inc. Instagram, badass.studios Inc. TikTok, badass.studios Inc.
1: Pwede bang i-post na lang yan? Sigurado ko, 90% ng sinabi ni Gito, wala na kaunawa. Eh.
3: Birthday niya, huy!
1: Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol, sa Estrenta, at mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV. Ano pa bang hinihintay nyo? Gusto nyo pa bang gumandang lalaki?
3: Yan!
1: Si Professor Guido.
3: Yan!
1: Magandang lalaki na.
3: Serving! May serving!
2: May serving!
3: Subscribe! Bago kami mag-break, sir, ipapakilala na namin sa inyo. Sinasabi, magandang lalaki daw ang kailangan natin dito.
0: Maraming nagsasabi para mapalagasin naman.
3: Siyempre, napaparadyosan sa left ng inyong mga YouTube channels din. At kagagaling nga sa hearing, si Congressman Terry Ridon! Dito. Sige, konti pagbati bago tayo makumalas.
0: Yeah. Oh, nakalas na ba tayo?
1: Hindi ko alam kung programa ba to.
0: Hindi ako sigurado, para ayoko na eh. Uwi na ako.
1: Actually, si Kong mas original dito.
3: Yeah.
1: Ilang taong ka rito, Kong?
0: Dalawang taon. But he's never seen a program like this. If it can...
5: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay.

0: Cotton. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart
3: Dishwashing Paste ko.
4: Smart Tudu.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Corruption. It's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
9: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
8: Clive Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
8: Dino De Leon.
11: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
8: Narin at ang bagong kabatuhan.
5: Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Jessica Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
5: With you, respect tuwing linggo. Launa imedya ng hapon.
8: Sa PRT. TV Prime Media.
5: At sabayang papapakinggan
8: sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at FM Radio Regionals.
5: Kwentong kanto.
14: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
5: Labagan ng komentaryo.
14: Bakit ikaw ang gustong banatan?
15: Ang aba.
5: Real talk. Wala kang ligtas.
16: Ano klaseng partner ko po?
5: Sa 4 alas.
14: CRTV na kami.
5: Kasama si ng Dr. Guido David.
17: Anong ibig sabihin?
5: Michael Fatin.
18: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
5: Alan Herman.
19: Ladong maingay.
5: At Ronald Liamas.
20: Magkakamon ng debate.
5: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
14: Ano ba kayo dyan?
5: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood. Alas 10

0: Yeah.
1: Ano, nabuhay na ba kayo dahil sa aming guest? Hoy, ano kayo, mag-Viber message kayo sa mga numero na sinabi natin kanina para sa inyong mga katanungan kay Congressman Terry Ridon. Yes. Welcome back, sir.
2: Welcome back.
1: Yan.
3: Welcome back. Kailangan rin pakita.
4: Parang ano ba yan? Meron ba akong...
2: Patagal lang iniiwasan.
4: Meron ba akong karton dito?
2: Baka karton network.
4: Wala.
3: Kami, mga dayo na kami. Ikaw ang orig dito.
2: Yeah.
1: The OG. The OG.
3: So, tama naman kanina. Nagmamakahawa pa kami na panoorin ito. Mag-subscribe, no?
4: Hindi, marami nanonood dito. Mga ano, ano ba?
3: Mga tambay.
1: Tambay.
3: Jologs. Mga lumpen.
1: Walang magawa sa buhay. Yan. Siyempre, pero yung ating napanood, ito nung nakaraang linggo, yung mga pasabog. No, yung last week, merong pasabog at may pasabog na naman ngayon.
2: Correct.
1: Siyempre, humaharap dito ating butihing congressman. Unanimous, ang unang itatanong ko kasi, unanimous.
2: Yeah.
1: Mayroon akong isang katabi habang nanonood ako, parang kinakabahan. Ano kaya magiging resulta? Pero walang nakakala mo. Inakala mo ba na unanimous ang magiging desisyon?
4: Wala. I think naman talaga naman pong based on evidence, based on the 3 points, no? 66.7 billion in... total transactions,
2: mm-hmm. Yeah.
4: 448 million confidential funds misuse,
1: mm-hmm.
4: threats against the president, na we've seen it before our very eyes again. Hindi ko na ma-convince po yung marami sa mga members.
3: Hindi mo pa nabanggit kong si Madriaga.
1: Oo.
4: The Madriaga and the
2: Brillantes. Yeah.
4: Pero these are the numbers that are very clear. Eh.
1: Mm-hmm.
4: Walang debate ron. Eh.
1: Mm-hmm.
4: So, hindi ko convince po yung justice panel na talaga nga there was reason to find probable cause.
1: Not even a hint of doubt meron sila?
4: Well, for the members that were there voting, talagang wala ho sila.
1: Magiging salamin ba ito ng actual na butuhan sa plenaryo sa tingin niyo?
4: Pwede yung maging salamin po ito, pero I think yung pong 106, parang we have 53 na eh.
1: Yeah.
4: At probable cost.
2: Correct. No? 53
4: next,
2: na
4: next half na lang ho yung kailangan.
1: Hindi na babote 53, ibig sabihin.
4: Hindi, babote. I'm sure, babote pa rin
1: yun. Sila yun.
4: Pero yung next half, 53 again, hindi kukuha na yun.
1: Okay.
4: So it's just a question of, will we still get yung 215 that we got the last time?
2: Yes. Mm-hmm.
1: Yung bahiwagang kahon, kasi yung inaabangan din ng mga ating mga kababay, yung kahon hindi binuksan, surprisingly naman,
2: surprising.
1: Mas malaki yung bumoto na hindi siya buksan. Ikaw, anong binoto mo? Kung sa tingin mo ba, kailangan ito buksan o hindi?
4: Hindi, gusto ko talagang wasakin
1: yung kahon.
4: Hindi, pero gets ko rin yung wisdom. Ibigay na ho natin sa... Senate trial po yung pagbubox. But anyway, may nagbigay naman ho ng actual na numero nung laman po noon. 73 million net of taxes yun. So ibig sabihin, maliit. Compared to the 6.7 billion total transactions, 4.4 billion in inflows.
1: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, it will not compare. It is based on income,
1: mm-hmm.
4: 73 right, billion right. And 88.5 million sal and net worth.
1: Mm-hmm.
4: How can you explain 4.4 billion going into your bank?
2: Absolutely, absolutely.
3: So kung pwede pang idagdag yan sa articles of impeachment, tax evasion?
4: Hindi, tingin ko yun na yun. Kung ano. I mean, we will let the BIR make their... Kasi ngayon may tax audit na ginagawa. So we will let them make that determination.
2: Yeah, at least it strengthens.
3: Yung iba pang mga assets, halimbawa properties,
1: yan.
3: Na pwedeng i-check sa LRA,
1: yun.
3: Yung mga sasakyan na pwedeng i-check sa LTO, yung mga biyahe abroad na pwedeng i-check sa
2: BFA.
3: Sa BID.
2: BID.
3: Bureau of Immigration. So marami pang assets na hindi pa na isasama rito na pwedeng i-link sa SALN. Yan ba ilalabas sa Senado?
4: Well, pwede hong paghandaan yan, lalo tigit papunta na ho tayo doon. Pero I think maigsi po kasi yung ano yung runway from impeaching and going into trial. But kung makuha po namin yan within that particular period, we will do so.
3: Makakasama ka ba kong sa prosecution?
1: May nagbanggit
4: Wala pa akong pagpipinal.
1: Mm-hmm.
4: Pero nabanggit po kasi niya Congresswoman Chairman Luistro po na may mga listahan po. So kami po ni na Congresswoman Dilima, Congressman Joclo, and the old
2: Defensor,
4: old prosecution, no? So sina Congressman Chua, Congressman Zamora. So yun po yung I think more or less mga pwede pong maisama. Pero the plenary will have to finalize that.
3: Pero kukuha rin kayo ng mga private, di ba?
4: Tama po. So we have to finalize the public prosecutors first. And then yung pong private prosecutors.
3: Okay, usap lang, wag niyong kunin isang PR.
1: Oh!
3: Private, mapapahama kayo.
1: Fortwid, anong tingin mo sa Fortwid? Kasi may Korte Suprema nag abogado ka ba kung hindi ko sigurado?
4: Your Honor!
1: Yeah! Yeah, sige.
4: Opo.
1: Ayan, of course. Kasi,
4: he's part of the process.
1: Kasi, natatakot kasi ako. Kasi, baka hindi sagutin.
4: Parang hindi ako mga abogado.
1: Hindi, hindi.
4: Parang ikaw na sa mga Facebook, ha? Abogado ka ba?
1: Yeah.
4: Ginagano'n ako, eh.
1: Hindi.
5: Alaman mo na ngayon.
4: Alam mo na.
5: Kung sino ang troll,
1: Hindi ako yung post doon.
4: Gumagawa ng script.
3: Oh, yan ang problema rito, eh.
1: Kasi, ang itatanong ko, naniniwala ka ba dun sa inilabas ng Korte Suprema na definisyon ng Fortwid? Yun eh, di ba?
3: Ay, depende.
1: Yeah, no.
3: Depende. Subjective and relative sa mga senador.
1: Convenient time daw.
3: Ibig sabihin, walang kinalaman ng Webster Dictionary.
1: Yeah. Sige nga, sige, attorney kong Terry Redon.
4: Well, ginagalang ho natin yung Korte Suprema.
5: Siyempre,
4: sa kanila po paninidigan.
1: Yan.
4: Pero gusto ko lang sabihin, sana ho yung pag-iingat ho nila doon sa Senate mandate. Sana ganun din yung pag-iingat ho nila sa Congress mandate on impeachment.
5: Yeah. Correct.
4: Think of that needs to be contrasted. No?
5: Kasi
4: I think magkaiba yun.
1: Yeah.
4: On how they did it in the Congress mandate and in the Senate mandate.
3: Ibig mong sabihin na hindi mo gustong sabihin ang sasabi, mali sila.
1: Yeah.
3: Pero kung muna, wala ang nagsabi.
4: Hindi Secretary Llamas that said it. It wasn't me who said it.
5: But, if I understand it correctly, Kong, wala naman epekto yung ruling na yun dito sa current impeachment process.
4: Well, only because it is the commitment of Senate President Soto.
5: Yes, correct.
4: To do it immediately as soon as we transmit to them.
5: So perhaps we can say that maybe Senator Soto is more attuned to his common sense that Fortwid actually means.
1: Actually, Senator Soto
3: said... hindi siya makukudeta. Dapat hindi siya makudeta.
1: Yeah.
3: Sa Senado. Yeah. Dahil may mga masasamang nagpaplano niya.
1: Yun naman,
3: Parang kilala ko.
5: Easy.
1: Pero Senator Soto actually said, kapag binigay, kinabukasan. Sabi niya ganun daw.
5: Because is that not the very, very colloquial, common sense understanding of the word Fortwid?
1: Hindi
3: ka abogado. Mahalaga yun. Dahil kung nagpaplano yung mga Duterte na himuki lang sa
1: Pilipo
3: na mag-TRO sa Senado, wala silang window. Kung Fortwid ay tatanggapin kagad.
1: Yeah.
3: Ano, pag may jurisdiction ang Kongreso at saka Senado, hindi na pwedeng makialam ang Supreme Court para mag-TRO.
5: Kaya siya napapagkamala.
3: Pwede silang makialam before or after. Kung may grave abuse of jurisdiction.
5: Justice Llamas.
3: Pero pag may jurisdiction na, hindi na nila pwede makialam.
5: Tama naman.
3: Coming from a unlearned.
5: Well, maybe we should ask the lawyer. The actual lawyer.
4: Your Honor, I confirm the answer.
1: Yeah.
5: Di ba nga, once it is within their jurisdiction.
4: But before proceeding, it is a challenge also today to the Duterte Defense Panel.
5: Yes.
4: Kasi they have a question at the Supreme Court.
5: Indeed.
4: On the proceedings itself.
5: Indeed.
4: Ang sinasabi namin sa kanila, you cannot go to trial while having the Supreme Court petition. Yeah, trust nyo muna yan. Kasi ibig sabihin, you cannot commit to a trial while... Hindi, kikushinin namin natin.
1: Yeah.
4: Parang nakakatawa yun. Hindi ba?
3: Hindi, tawag doon. Mga ipokrito. Mga ipokrito, hindi kayo dadalo doon sa plan dahil tingin nyo ay labag yan sa batas, sa konstitusyon. Tapos dadalo kayo sa Senado. Ang tawag doon, ipokrito.
4: Just to make the clear distinction. No? Kasi wala naman ho tayong debate na ayaw nilang magpakita sa Kongreso. Tapos, edi magkita-kita tayo sa Senado. Kung tayo magtuos. Okay yung kung wala akong petisyon. You can only choose. Go to trial or go to the Supreme Court.
5: Absolutely.
4: Yun lang yung kailangan nung pagpilian doon.
5: Pick one.
1: Nag-tip na si Congressman.
3: Yan yung problema sa'yo, Kong, eh. Napakataas ang standard. Pero mo, yung mga abogado, 16. Highly paid dyan, parang top one. Tapos sasabihin, itong perang ito dumaan lang. Itong perang ito nasa others. Tapos yung abogado na asawa, hindi ako kasama dyan no? Alam ba niya definition ng conjugal? Yung mga abogado, yan yung mga kinukuha ng mga survey fear. katulad ng katabi ko. Hindi ko kukunin niya. Oh.
5: Di ba pro bono yung mga abogado nila, Sek? But did you read the statement? I don't know if you guys
6: hindi naman daw government punching.
5: Hindi, it was just a categorical denial of everything. Na wala namang counter-argument ni isa.
3: Wala, wala.
5: No, this is persecution. No, we are being targeted. This is a fishing expedition. And blah, blah, blah, blah, blah, period.
3: Parang ICC, di ba? Walang jurisdiction dito, ICC. Paulit-ulit, di ba?
5: Paulit-ulit.
3: O, di kinanto sila.
5: Nakakanto sila.
1: May tanong tayo sa audience. Ito, may nagtanong sa akin ito eh. Anong posibilidad daw, o may epekto ba, kapag nagbitiw o nag-resign sa pwesto si VP Sara? Matutuloy ba ang impeachment?
4: Wala naman. Kasi syempre, aside from removal, yung isa doon sa mga sinasabi ng mga abogado, yung sa pinang perpetual disqualification
1: from public office.
4: So pwede yung magtuloy pa rin ho yung proseso. Diyan po sa bagay na.
1: Pero is it wise na mag-resign na lang siya? Would you recommend?
4: Why would I recommend?
3: Tanggal siya sa position sa Vice President. Pero ang sinasabi ng mga legal luminaries na pwedeng magpatuloy yung trial para pag-usapan kung siya ay pwede pang tumakbo o hindi na siya pwede tumakbo indefinitely.
5: Yes. Correct.
3: So, kanya na, hindi big gray area pa yan. Kahit mag-resign siya.
1: Pwedeng tumuloy ang impeachment.
5: That's got to be
1: By virtue of the perpetual disqualification, how about a criminal case, Sek?
3: After na yun.
6: Sek na yung nilalap talaga.
3: Pagpun na siya.
6: Binasa ka muna kapagato, ha?
1: Kasi siya isang
3: pinag. Pag na-impeach na siya. Paano sa ngayon kasi, impeachable na tao siya. So, impeachment lang.
1: Correct.
4: Pero may hiwalay na pagtingin yung NBI director. Sabi niya, hindi, pwedeng magtuloy yan. Yung mga criminal cases against sa non-president, pwede yung magtuloy yun. Wala akong immunity from a suit. No? So, we will see. Siyempre, yung Duterte defense to, sabi na may immunity from suit yung vice president, pero medyo constitutionally shaky. Yung ganun pong pagtingin.
3: Shaky naman kami ni Kwan, Melvin.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: The time now on FMR. It's 2:01.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: mas mabaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
5: Oh no!
4: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samphone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite Music Radio.
10: Kasi nga, binasa ko petition eh. Hinanap ko. I deny.
11: Yan.
10: 6 point, hindi, walang ganun. Ang reklamo lang ho nila.
11: Ba't mo binuksan?
10: Bakit yung pinakita?
12: Privado yan.
10: So, ibig sabihin, ina-admit mo basically, yung laman nung AMLACA transaction report.
13: Wala silang sinabing perjury.
11: So, kung makahuli ka ng asawa na may kasama kang iba, tapos ang defensa mo ay, hindi mo dapat binuksan yung pinto na yan.
12: Sasabi mismo.
14: Nakaka-relate ka. Doris.
12: But kasi nung kong Doris, ayan na yung hati. Sige ng halimbawa na yan.
11: Saka sa mga interviews na po ng abogado ng kapo nila VP Sara, sinasabi, they're not saying it's false. They're not saying they're lying. What they're saying is it's inaccurate.
10: Oh, edi yun na rin yun. Hindi, ibig sabihin, yun yung una na sabi. Attorney Powell nagsabi noon. It is not false, it is only that it is inaccurate. Ibig sabihin, timelines lang yung pinag-usapan. Pero, you know, we can talk about timelines anytime.
11: Correct. Right.
10: For example, 2009, vice mayor siya. Ang pumasok ko into, yung total transactions po noon, 700 million. Mm-hmm. Against 18 million in Sal-Ed in 2009. Pag-usapan natin favorite nilang time period, 2022, to 2024, kasi yan daw yung panahon siya na pangalawang pangulo. 2022, meron pong outflow, 40 million.
11: Yan.
10: Wala naman biniling property na nakalagay sa Sal-in.
11: Yes.
10: O, wala naman hong cash na pumasok sa Sal-in. Kasi nga nasa others.
11: Others.
10: Hindi ba? So, paano yun? So, how do you actually explain that?
13: Baka naman dinonate lang niya, yung 40 million.
10: Oh, no. She can show it during
11: the trial. Should have had due diligence and paperwork otherwise, di ba? Kaya documented dapat.
13: Kaya pati mga accountant, medyo tumatumbling eh. Medyo nahili yung mga accountant, mga CPA.
12: Yung kilay nila, umabot sa kisam eh. Mag-ingat ito si Undersecretary Pua. Dati siyang tao sa gobyerno, pwede pa rin siyang habulin. Kung actually, yung kanyang Sal-El at saka yung kanyang kayamanan
11: actually,
12: ay nasa other.
11: Totoo yan. It opens so many question marks. Eh. Parang the more you uncover, diba, the greater the disparity comes. So how
12: alam ko, sabi mo naman, it opens a lot of doors.
13: But it's not open. Easy lang.
12: Nagsimula yung mga doors na yun.
11: So magpapatuloy na ating usapan. Pumasok muna tayo sa the survey system. Dito kasi meron ditong isang tao na napasama sa listahan.
13: Oy, meron ba?
11: Abangan niyan sa the survey system.
15: Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
16: The survey says!
17: Magkakaiba ng personal.
11: Nag-iinit. Si Doris kasi pinag-usapan. Oh, nag-iinit. Ay, sorry.
13: Patingin ko muna yung mga ating friends. Sina Ronnie Holmes. Yeah. Sina Christian Esgay.
11: Pang-bati pa.
12: Pang-bati pa.
13: Ay, well, sorry.
12: Yung mga binabati, walang kwenta na.
13: Sorry. Pero ito, may mga survey tayo na babanggitin.
11: Yun.
13: Isa dito eh, ginanap nung April 29 to 30 lang.
11: No,
13: ay Tanghere. Ang lumalabas dito, majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte holds billions of pesos in undisclosed bank account. So 58% ng respondents ng 1,200 ay nagsabi na naniniwala sila dun sa lumabas na ebidensya na may bilyones.
11: Yun sa not false but just inaccurate.
13: Vice President. So yan yung survey results. Ito naman, isa pa.
12: Hindi siya lang yan. Hindi pa yan nag-gestate sa tao.
13: Hindi pa yan. Initial pa lang yan. Ito naman sa WR. 7 in 10 Filipinos satisfied with their house reps performance according to WR numero. So 70% na mataas. And yung general satisfaction rating sa House of Representatives yun ay tumaas din.
1: Tumaas?
13: By 5%.
1: Wow.
12: At syempre, tumaas yan dahil sa ginawa nila.
13: Yes.
12: Ibig sabihin, yung tinamaan ng ginawa nila, bumababa. Tawag doon, logic.
13: Logic. Yes, indeed. Huling-huli na, yung singkong sikat natin.
11: Sige, sige.
13: Ito yung mga top 5 trending
11: sinubaybayan
13: ang
11: publiko.
13: Mga search terms na hinahanap ng ating mga kababayan. Although may dumagdag na idadagdag ko. Recently lang to, kahapon lang. Pero itong top 5 as of nung Thursday. Number 5, Francis Escudero, plunder complaint.
11: Yun, back in the radar.
13: Nasa radar na naman si Senator. Number 4, Curly Discaya.
11: Yung na-hospital.
13: Na-hospital, nagpa-check out. Tsaka yata yung luxury vehicles din. Kasama. Number 3, sino kaya to? Congressman Terry Ridon, number 3 sa mga search terms.
1: Trending.
13: Number 2, ito kilala ni ng ating Ace of Hearts, si Mike Defensor.
11: Trending. Dinidikit ko talaga sa akin, ha?
13: Hindi, kilala mo lang, okay. And number 1, Sara Duterte. Yung pa rin yung talagang sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Pero may nag-trending din na isa pa, recently lang, yung Jason sa
1: dahil nahuli na nga si
11: Liquid.
13: Number 3 trending si Terry Ridon.
10: Saan galing naman yan?
13: Galing sa Google yan. Google search.
1: Marami nagsasabi.
10: Ano ginawa kong mali?
13: Hindi.
1: Pwede
13: naman tama yung ginawa.
12: Pwede naman yung positive.
10: Parang nakakabay. What did I do? What did I do wrong?
1: Tell you who you're with and I'll tell you who you are.
12: Parang ginawa yata dyan ni Prof. Guido, na mathematician. Parang kinawa lang yan parang objective na data analysis. Sino ba yung hinahanap?
13: Search.
12: Walang value judgment.
13: Walang net
12: negative. Hindi katulad ng 4 olas, ang daming judgment.
1: Do not judge me.
13: Walang ginawang mali. Sinesearch lang nila dahil kung may ginawa ka, kunyari, ikaw yung nag-lead ng investigation, for example, pwedeng ganon.
11: Do you feel that Kong that rise in popularity, hindi naman notoriety, popularity, the rise in the clamor of the people na ipaliwanag po itong mga nangyayari. Kaya
1: hindi mo nga alam na abogado si Kong
10: Parang gusto mong bumawi Wala na.
1: Wala na.
10: Kung sabi ko lang parang gusto mapahamak sa kong
1: isang KTV na lang.
12: Touch move na lang. Pull to finish. Kaulin, di ba?
11: Kasi binabakitin sa kanina, tumataas yung popularidad no. Yung isa, yung tinutukoy na bumababa. So, may ganun din ba kayong pag-aaral?
12: Ang physics.
11: Physics. Full group,
10: Then, sa bahagi naman namin, wala makang pakialam dyan sa mga numero-numero.
13: I think, yan.
10: We have to focus on the work. And the work is, just do the work of the committee, no? Tapusin ho yan, and tapos na. Kung ano man yung lumabas doon, edi yun ho yung lumabas doon.
13: Tama.
10: Wala naman kaming real feelings about popularity.
13: Or at least you shouldn't.
10: Kasi it's ultimately a matter of accountability. Kung wala naman, for example, kung wala naman talagang laman yung AMLAC, edi wala naman kayong pipisita.
11: Correct.
10: Di pahiya kami, halimbawa. Correct. Pero meron ho eh.
13: And it wouldn't have been a unanimous vote. Diba? People
12: parang
13: would have voted accordingly.
12: Parang envelope doon sa impeachment.
13: Correct. Clarissa.
12: Hindi pinabuksan. Ang abogado na era, wala naman pala
11: laman. Wala naman pala laman.
12: Nagamit para maging trigger.
13: Ang problema, sumayaw kasi si late Senator Tessie Aquino Reta. Sorry, senta ako.
11: Pag-aalad na inap mo eh.
13: Ito. Comment galing sa live chat natin. Galing kay Charity Amparo.
11: Ano sabi?
13: Isa sa mga more than 6,000 live viewers natin.
11: Wow.
13: Hello po, married na ba si Kong Terry? Yun yung
11: Yung
13: tinatanong lang.
11: Grabe.
10: Oo naman.
13: Okay. You got your answer.
11: Okay.
10: Marami pa rin nanonood dito.
12: May dalawang binata dito.
11: May dalawa. Dalawa? Oo, tama.
5: Pero I'll read just for an update para sa ating mga manonood. Ang binimension as possible prosecutors include Chair Jinky Luistro, si House Senior Deputy Majority Lawrence Defensor, si Bel Zamora, si Kong Rog Gutierrez, si Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno, kasama sa shortlist daw, di umano, Laila De Lima, and Nonoy Libanan is also part of the list, and Lordan Suwan, and of course, Kong Terry. So yan yung mga tinitigdan daw nila. Binabasa ko to ano sa press release na galing kay Kong Terry.
10: Sa akin pala galing. Buti na, hindi ko nakalimutan lang yung sarili ko.
9: Correct.
11: Kala ko ba manata mo na naman yung
12: pero meron ko. Wala, singit ko lang.
11: Sige.
12: May buwabate, nag-text din.
11: Sige, sige.
12: Si Lovely Granada. Nasa barko siya ngayon.
11: Nasa
12: barko siya ngayon sa West Philippine Sea, papunta ng Pag-asa.
13: Good luck.
12: At sa Sandy Cay, papunta siya dyan, no? At kahapon, kasama siya sa nagdiwang ng First Labor Day Celebration sa barko sa West Philippine Sea. At ngayon, papunta sila ng Pag-asa.
13: Happy Labor Day.
12: Sana
5: dumami pa ang katulad ni Lovely.
12: Binabati niya si Kong Terry.
5: Nagmamahal sa bansa natin. But Kong, I think overwhelmingly, at least of course in my line of work, we measure yung tinatawag nating QSS or quick sentiment scan reading. Parang natuwa naman yung mga tao the way the committee was handled. It was very professional, very balanced. In fact, minsan si Chair Jinky pa yung nambabara. Binabara niya yung mga nag-overstep. So, what can you say about how you felt the conduct of the...
12: Dagdag lang. Paano yung kanilang conclusion? Very surgical, very structured,
5: yes.
12: Di ba? Very organized.
5: Ganda ng latag.
12: Di ba? Ganda ng tsaka fax-based.
5: Correct.
18: This is FM Radio.
19: FM Radio.
18: Favorite music radio.
20: The time now on FMR. It's 2:15. Goodbye.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACSS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
3: ACS.
4: Sawa ka na ba sa sabon mo?
3: Ha?
4: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
3: Ganon?
5: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
3: Talaga?
5: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
3: Subukan mo.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
9: Nagpagas na ba ang lahat?
8: Ano man ang opinion mo?
10: Kalma.
8: Pag-usapan natin yan.
10: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
8: Kasama sina Sandro Ochona.
9: Iisi ka naman
8: at maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
11: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
12: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
11: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
13: Gising!
14: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
15: With pleasure.
16: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Mawalang galang na po.
18: Magbabalik po sila
17: para bumanat with due respect.
19: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects.

0: babalik kami, meron kami hanging question. Anong hanging question natin, brother?
1: Well, di ba, there's this, ano daw, may mga bago ebidensya daw na lumabas tungkol dun sa mga grave threats and inciting to sedition activities na di umano'y ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi nga natin, wala dito si Director Melvin. Pero Kong Terry, may alam kaya tungkol dito. Ano bang
2: scoop dyan? Kinukot na nakita mo raw yung dokumento na eh.
3: Hindi, pinadala na po yan sa Committee on Justice. So, nailabas po ito sa media, I think, yesterday. No? Okay. So, mahaba kasi yung dokumento, mga 250 pages of reports. Kung ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga. Ito po sa bagay na ito. So, I think ang main points naman ho, linatag na during the hearing, na hindi po ito, una, hindi ito pwede sabihin na conditional threat lamang.
1: Absolutely.
3: Yun yung una. But again, a threat is a threat is a threat. Yeah. So, whether it's a conditional or unconditional, nagbanta ka eh. Dapat mapanagot ka. Hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, syempre, binabanggit ho yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata ng VPSG na pwede ho daw makausap, na kinontract. Yes. For this particular endeavor, no? So I think yan po yung mga next leads, no? Na tinitingnan po ng NBI.
2: Is it safe to say na meron nga silang kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po.
3: Oh, I think yan po yung mga ilan sa leads na tinitingnan po ng NBI at the moment.
2: Pero, at yung inciting to sedition, ano po yun?
3: Eh, ang important point po talaga yung linatag sa NBI na una, it was not just once, but I think twice. So, yung pinakita doon, kasi meron doon yung pagpugot sa ulo ng pangulo, at pangalawa, paghukay ng mga buto.
2: Yun.
3: Nung ama. Padala sa West Philippine Sea. And featured din po during the proceeding, yung pong speech ni Mayor Baste. Na ulo din yung pinag-uusapan. Isa lang ang ulong gusto namin, ulo ni Bongbong Marcos. So, kumbaga, that reflects a pattern of behavior of an attitude, of an intention to actually do something. Kasi parang, alam mo, ikaw, ano bang gagawin mo ba yun?
2: Hindi po.
4: Hanggang KTV lang po.
2: Ulo mo ba kami maniwala?
5: Hindi daw si Michael Fatin yung involved sa KTV.
2: Hindi, pero meron din si, kunyari si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolution, magkakagulo pag may ganun siyang mga post so ibig sabihin po ba kung ganito ang pagpapatunay po ba kung ganito yung mga pahayag ng mismo mga siblings o kamag-anak ito hindi dapat pinagtatawanan o hindi to joke, seryoso po itong usapin.
3: Hindi, ibig sabihin, kasi umpisa marami sila paliwanag dyan, una condition, pangalawa, kayo naman, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan. Malalaki yung mga salita, naniniwala naman kayo masyado. Hindi yung ganun.
2: Hindi ganun.
3: Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it, parang it's a pattern. Kailangan nang seryosohin
1: it. It's a pattern. Diba? Mm-hmm. And you're not threatening a Joe Schmo, di ba? Citizen X. Di ba? Ang mga binabantaan mo, Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang asawa ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating Speaker of the House.
6: At so,
1: ang
6: isang kung kaya mong gawin yan publicly, hindi lang sa harap ng Pilipinas, kundi sa harap ng mundo.
1: Actually.
6: No? Pinapatotoo mo yung charges ng crimes against humanity.
2: Oh, yung
6: Hamas, ICC. Dahil yan yung pinaka-powerful sa kwan eh. Sa bansa, tinetreaten mong papatayin, pupugutan ng ulo.
1: Correct.
6: Paano yung mga katulad ni Doc Guido? Paano yung mga Kian de los Santos? Kamusta na yung mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan.
1: Like
6: at willing silang gawin.
2: Yun.
1: Correct.
6: Tawag dyan, katauhan eh.
2: Yun. Karakter na.
1: Tama.
2: Okay. At yung tumatak din sa damdamin ng ating mga kababayan, di ba yung sinasabi nga, sabi mo, walang kondisyon na kapag ikaw ay pinagbantaan, dapat itong seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo.
3: Actually, hindi yan first time na binanggit po ni Congressman Digamo. The first time na pinsinalang po ito, binanggit na niyan. Sabi niya, yung pagkakapatay sa asawa niya, yung massacre in Negros Oriental, it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died.
2: Yan.
3: So ibig sabihin, hindi yan simpleng, lang naman, conditional lang.
4: Dapat siniseryoso yung mga threats.
3: And very relevant po yung pag-play po nung Baste Duterte video. Kasi, mahaba na po yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte threat, no? Yung pugot ulo, tsaka ho yung papatayin. No? Pero 2026 po itong Baste Duterte threat. Eh. ang gusto lang namin ulo ay ulo ni Bongbong Marcos.
2: Oh, reset.
3: So, mabigat po yun. Mm-hmm. No? Kumbaga, meron kong continuity. Ito pong thread of threats no, against the president.
5: Yeah. Pero kung Terry, kasama din ba dyan yung ano, sinasabi ng destabilization na parang sinusulong ng mga Dutertes sa dito sa impeachment?
3: I think magkasama na ho yan doon sa entire umbrella of
5: entire
3: threats.
5: Umbrella.
6: So, ano yung ibig mo sabihin na destabilization?
1: Bakit mumubulo?
2: Conditional threat.
5: Conditional
6: ano, nabanggit niya destabilization. So, ibig sabihin yan, kudeta ba yan? Uprising? Insurrection? Ginawa ba yan last year? Last September? I-specify ko lang yung dapat sinasagot mo eh.
5: Yes, yes.
1: Never change.
5: Ako narinig ko lang. Pero itong mga ibang viewers and listeners natin, sinasabi, sabi ni Laila Mencia, si Kong Terry, ang tipid naman daw mag-smile. Oh, eh, Kong Terry. Saka sabi ni... Sabi ni Diomedes Seviota, ang formal naman ni Kong Terry, at ang bagay na nakaka-relax sa kanya.
2: Ano nga ba?
6: Eh, kung kasama niya, puro balakura. Ba't naman niya sasabayan?
1: Ano ba nakaka-relax sa'yo ko?
2: Sige.
5: Who is pag ginagawa mo sa downtime mo?
3: Ito, may kape. Oh, okay. Quatro alas kape. Alas kape. 3-in-1 lang ito.
6: Ipagbiro ang kaba sa mga anak mo.
3: Siyempre.
6: Nilalait ka ba naman nila?
3: Hindi naman. Okay naman.
6: Okay naman sila. Di ako nilalait yung mga anak ko.
3: Matanda na kasi isa.
1: Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Well, tawan-tawa na, takan-taka na, parang naiiyak na rin ako.
3: Huwag kang umiyak.
1: Sa isang congressman na favorite ni Sec. Ronald Llamas na sinasabing, hindi, out of context yung video na yan. You have to take the video in context.
2: What slice is, those
1: what
2: slice,
1: is lit- clearer than literally pointing at a camera?
5: Sino yung congressman yan? Him ba yan or her ba yan?
1: It is a him.
6: Parang sinabi nung vice president na, no joke, no joke.
1: Oh, no joke, no joke. Inulit na two times. Oh, nako, yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo. Abangan ninyo.
2: Eh, di puntahan na natin. Herman Cut!
1: Yun. Yep.
7: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
1: Ginintro ko na yung sarili ko. O nga, Pascadora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si konti. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd.
2: Social naman ng barbero.
1: My man, Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo na. Yan.
3: Spa yan. Ay, spa.
6: Ay, si Harry Rock, hindi magupit.
1: Magupit.
2: Parin Doris, alam mo ba yan?
1: So, maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Yunento niya sa akin to. No? Take note, mga alaskador at alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita, pwedeng-pwede ninyong i-Google ito kung gusto ninyo. Google it.
2: Sige nga.
1: Ganito ang scenario ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahe niya. Ito ang eksaktong sagot niya. Based on record, ha? Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po. Nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya?
2: Naku, eh.
1: Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano at agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap?
2: Saan?
1: Sa Davao International Airport. So, nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-Google ninyo. Sino ba naman daw ang mag-check-in ng bomba?
2: Ano naman?
1: Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na nagloloko lang siya.
2: Joke lang daw.
1: Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Mm-hmm. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napalaan ng kanyang regular customer.
2: Bakit?
1: Ito sabi niya sa akin, sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, eh kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. The time now on FMR. It's 2:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: absolutely deny ni Vice President Sara na kilala niya ito at na-meet niya ito.
1: Yes.
0: Yun lang eh. Talo na siya eh dun sa round na yon. Yes. Bakit? Eh, ang dami resibo.
1: Correct.
0: Na ipinakita na magkakilala sila. Ang dami resibo na ipinakita na sila ay nag-usap. No? Litrato, correct. Video, no, meron pang birthday greeting, no?
2: Meron.
0: 'Di ba? Kaya medyo mahirap na burst yung bubble.
1: Correct.
0: Ni Vice President Sara na
1: kasi
0: totally
1: total denial eh.
0: Yes, so dapat sinabi niya, baka na-meet ko 'yan, no? Ang dami ko kasi na-meet eh. Dapat ganoon ang paliwanag, pero total denial, iyari siya roon, 'di ba? Hindi pa pinag-uusapan yung mga binanggit niya na mga correct. Claims, 'di ba? At pinakamahalaga, nagvolunteer siyang i-waive yung kanyang bangka, nabuksan yung kanyang bank account.
2: Yun
0: diba? Para makadagdag sa ebidensya. No, na hindi naman ginawa ni Vice President Sara. Ikalawa! Ito yung game changer eh. Yung bank accounts.
1: Yun.
0: Diba? Yung bank accounts. Paano mo ipapaliwanag na dumaan lang? No? Saang kuweba ka nakatira? No? Na dumaan lang ang bilyon-bilyon sa iyong bank account at hindi sa iyo yun. No? Tapos ito pa yung mga ugok mong abuelo, no? Na ito ay nakalagay sa others, no? Sang law school nag-aral yan.
2: Yeah, yeah.
0: No? Ang alam ko wala namang law school sa Fiati. Look up yung man, look up, no?
1: Institute of Fashion.
0: Kaya itong mga abogado, pagpapakinggan ko na highly paid, no? Pag pinapakinggan ko sila, ang nakikita ko si Vice President Sara nagtatampisaw sa Kumunoy. habang lumulubog.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Tapos ito mga abogado niya, tinutuntungan yung ulo niya para mas lalong lumubog. No? Saan ka ba naman kumuha ng mga ganyang klase mga abogado? Sa Quinta Market? No? Yan, no? Tapos si Katlo, itong semi-threat.
2: Yan,
0: na napanood ng buong mundo. Hindi lang ng Pilipinas. Semi-threat. Diba? Ano yan? Semi-pregnant? No? Ikaw ay buntis o hindi? No? Ikaw ay nagtetreaten o hindi? Sabi nga ni Kong Terry. No? Kaya, ang linaw-linaw. Sabi ko nga kanina, nung sinamarize ito ng Justice Committee, very surgical.
1: Yes, indeed.
0: Very organized, very logical. Structured, di ba? Very compelling. No, yung kanilang summary at yung kanilang conclusion. Lumampas sa minimum requirement sa probable cause. Di ba? Ano pang hahanapin mo?
1: Correct.
0: Kaya ba ng shampoo yan?
3: Hindi na kailangan.
0: Di ba? Kaya, ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na eh. Ang mahalaga ngayon, no? Ang hahatulan dito, hindi lang yung Vice President. Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Diba? Sinong kongresista ang hindi boboto to impeach with that much evidence?
1: Ano na yun?
0: Diba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, eh baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na nanggaling sa mga anomalous sources. No? Eh baka pati siya mahatulan.
1: Yeah.
0: Kaya mga kongresista, ingat kayo. Hindi lang yung Vice President ang hinahatulan dito, pati kayo. Lalo na yung mga senador. Pag-akyat sa kanila. Huwag nilang kalimutan, unlike yung mga kongresista, na ang kanilang constituency, botante ay distrito, dito
2: yan.
0: Ang kanilang constituency at botante ay nationwide.
1: Yun.
0: No? Diba?
1: Tama.
0: Eh ngayon pa lang eh, bago pa ito mga ebidensya ito lumabas eh, 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Diba? Eh paano pa pag ngayong nag-survey
2: lumabas
0: itong katabi ko? No?
2: Ako?
0: Ako yung mas magandang lalaki sa iyo, Conte. No? Lamang na isang paligo.
2: Yeah.
0: No? Ito. Paano pa nag-survey ang OCTA, ang Palsasia, etc. After nitong ebidensyang ito.
1: Correct.
0: Tapos, hindi kayo mabuto i-convict yan?
2: Yan.
0: Diba? Anong klaseng tao kayo? Diba? Anong klase kayong mga leader ng bansa? Kaya mag-ingat din kayo. No? Lalo na, ang dami sa inyo, may corruption cases.
2: Yun.
0: Tapos, hindi kayo

0: boto para i-convict ang malinaw na merong mga bilyon-bilyon na hidden wealth, unexplained wealth, na nanggaling sa anomalous sources.
1: Yan, yan, yan.
0: Diba? Right. Mag-ingat kayo, diba? Oo. Si Al Capone nga ako nung dahil sa tax evasion. Yun
1: nga, nga.
0: Diba? Tax evasion.
2: Baywagang box.
0: Diba?
1: Baywagang ahon.
0: Mga kababayan.
1: Yan, yan.
0: Kababayan. Hatulan nyo itong mga senador na ito.
1: Yan.
0: Hatulan nyo itong mga kongresistang ito.
1: Yan, yan.
0: Pero higit sa lahat.
1: Yan, yan, yan.
0: Ang hinahatulan din dito ay ating mga sarili.
1: Yan.
2: Tama.
0: Diba?
2: Tama.
0: Sa ganyang karaming ebidensya,
1: mm-hmm.
0: Diba? Tapos iboboto nyo pa rin ang mga kawatan, ang mga walang hiya, ang mga manyak, ang mga mass murderer, ang mga plunderer sa 2028. Anong klase tayo mga tao?
1: Yeah.
0: Diba? Dikit sa lahat, no? Kailangan natin tingnan ang ating sarili, ating mga puso.
2: Tama.
0: Tignan natin sa mata ang ating mga anak, ating mga apo, at yung mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Ito ba yung kanilang mga leader?
1: Yan.
0: Ito ba yung gobyerno that they deserve? No?
3: Tama.
0: Yun yung mahalaga rito. No? Hatulan ang ating mga leader, kongresista, senador, pero hatulan din ang ating mga sarili. Yun ang nakataya dito. Sa laban lang ito.
2: Yan, grabe.
1: Hindi pa man kayo tinamaan, ha?
2: Ano?
1: Grabe.
2: Sumang-ayon nyo, ano? 8,400 viewers. 8,400 watch us.
0: Thank you siya. Thank you siya. Alam ko, 13 lang eh.
2: Ay, pero, so sec, ang nangyari dyan, sa pagkakakonduct ng hearing, tumaas ng konti ang tingin mo sa Kongreso. Tumaas.
0: Medyo.
2: Tapos ang sinasabi mo.
0: Sa katabi ko. Hindi dito, ha?
4: Pero sa survey din. Oh.
2: Tapos ang sinasabi mo si VP Inday ay pababa na bumaba.
0: Siyempre, kung tataas itong bumabanat sa kanya, pwede naman pwede tumataas din siya.
2: Bumababa.
0: Physics yun eh.
2: Father,
0: si Newton yun eh. Si Newton. Kaino mo lang lolo ko yun.
2: Alam mo ikaw eh. So may tumataas, may bumababa. Siguro alamin natin ngayon sa ating fact sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T, ang mga bagay na dapat tumaas at bagay na dapat bumaba sa fact sheet.
1: Yun. Katotohanan dahil 4 alam. Fact sheet. Para sa bayan lagi. 4 alas. Walang kakala. Walang kakala. Kanta naman.
2: Nice to see the light.
1: Sinabi nga ni Brother Alan eh, ano ang mga kailangang ibaba at itaas sa ating lipunan.
2: Tama.
1: Simulan na natin ang ating fact sheet. Una, ibaba ang presyo ng serbisyo at bilihin. Ha? At itaas ang sweldo ng manggagawa.
5: Fact sheet kayo!
4: Ibaba ang kamangmangan. Itaas ang antas ng edukasyon.
5: Fact sheet kayo!
2: O, ibaba ang buwis. Itaas ang kalidad ng serbisyo ng gobyerno.
5: Fact sheet kayo!
1: Sinilay, ito ba si?
0: Ibaba ang presyo ng gasolina.
1: Yeah.
0: Itaas ang bantay sa pang-abuso ng mga oil companies.
5: Fact sheet kayo!
6: Ano naman ako? Ibaba ang singil sa kuryente. Itaas na ang usapin sa pagtatanggal sa ipiralo.
5: Fact sheet kayo!
2: Ibaba ang mga batas na nagpoprotekta sa mayayama, mamamayan. Itaas na ang kalidad ng ating mga batas na hindi kumikiling sa makapangyarihan at mayayaman.
5: Fact sheet kayo!
4: Ibaba sa impyerno ang mga kura. Itaas ang bilang ng mga ikukulong na kurakot.
5: Fact sheet kayo!
0: Ibaba na at tanggalin sa listahan ang mga may bahid ng katiwalian.
1: Yan.
0: Itaas natin sa darating na eleksyon, ang mga kandidatong may paninindigan
1: yan,
0: na may ipaglaban ang ating mga karapatan.
5: Fact sheet kayo!
0: Tapusin ang mga senador.
5: Fact sheet kayo!
1: Ibaba na natin ang mga pansariling interes. Magpakumbaba, aminin na hindi natin kaya at kailangan itaas sa Diyos ang dalangin na maghilom ang ating bansa mula sa kasamaan at sama-sama itanangin na may kapal ang gabay para sa ating kinabukasan.
5: Fact sheet kayo!
2: So yan ang ating fact sheet. Yeah. F-A-C-T-S-H-E-E-T. Kayo. Yeah. Thank you, MTRC.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Salamat, Kongter. Pakikisama sa ating sana. Yung binanggit mo, eh, mawala na nga talaga yun, ano? Yung pasakit talaga yan sa kuryente.
2: Ako, magbabasa ako ng mga comments.
1: Sige.
2: Galing kay Bootsy 61, so nice to see the lighter side of Kong Terry. Kasi he looked so stiff and formal during the House hearings and other media interviews. Stiff ka daw and formal.
6: Oh. Ano gusto niya mag ano ang pop culture? Pop culture?
2: I'm sorry,
4: FPJ ko ba
2: yun? Entertain anymore pop culture references. Tapos sabi naman ni Divine Cristobal 68. Married na pala si Kong Terry. Tapos bakit may sad face?
1: Oh, bakit?
2: Joke lang.
1: Sino-sino pangalan?
2: Happy face. Si
1: Divine.
4: Ingat ka, Divine.
1: Louis Vasco, PH. Happy Saturday po sa apat na pinakapogi. Sir Michael, Sir Alan, Doquido at Sec Ronald. Grabe ang tawa ko po dito. Super aliyo. Lalo na po yung guest na poging-poging Kong Terry. Yay!
4: Wow!
1: Kong Terry.
0: Kaya ito naging favorite socio-political commentary show informative na lapping trip pa.
1: Yan.
0: Ha ha ha. Fuck shit kayo.
1: Sabi ni Presi.
0: Fuck shit.
1: Sabi ni Presi.
0: F-A-C-T. Fuck shit kayo.
4: Sabi ni Presi Sander. Guten Morgen. Watching from Germany. Good morning daw. The informative show na lagi kong
3: FM Radio.
4: Good job to the
3: Music Radio. The time now on FMR. It's 2:45.

0: Cafe, Semancha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Si Sara Duterte.
4: Ginagalang natin sila pareho.
5: Yeah.
6: Ba't talaga yun?
7: Parang PR.
3: PR.
5: Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Matikas. Si Pulong o si Baste Duterte?
4: Pwede nila akong gulpihin pareho.
5: So,
4: parehong matigas.
5: Pareho ba yan?
8: Nakikita niyo ang katauhan ni Calderia.
7: Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa The Hague?
8: Yan.
7: Si Senator Bato o si Senator Bongo?
4: Tingin Senator Bato kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end.
7: At sabi ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatok hang din siya para makasama niya si Digong.
3: Very loyal talaga. Sino mas magaling na abogado?
8: Yan, yan.
3: Torion o Topacio?
4: Si Ferdy Topacio dahil pareho kaming malaki ang mukha.
7: At ang height?
4: Mas matangkad ako.
3: Yeah. Pareho kayo Mr. Sex Appeal.
7: Pero wala ka namang billboard sa C5.
8: Yeah, yeah.
7: Wala. Mr. Sex Appeal, oh.
5: Alamang siya doon.
8: Ako naman, tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Saldico?
4: Si Harry Roque. Last year pa dapat na ako.
3: Last year pa dapat,
8: oh. Okay. Interns, no?
3: First ito naman,
5: Next segment na yata ito.
8: Next segment. Ito naman ang charot o trululu. Ang charot, hindi totoo, ang true lalu ay totoo. Sino una?
5: True lalu, true.
8: Yeah.
3: Ay, go na. True or false? Ang fourth with ba ay agad-agad?
4: True lalu.
5: Yun. Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment?
4: Talaga.
5: Yeah.
3: True lalu.
7: With emphasis.
5: Yeah.
7: Tingin mo ba, sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado?
4: Nako. Tingin ko charot yan.
5: Snap!
8: Tingin mo ba, sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya sa The Hague?
4: True lalu.
5: Okay.
8: Talaga.
3: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya?
4: Charot!
5: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate?
8: Yan.
4: Siyempre.
8: True lalu, true lalu.
4: True lalu.
3: Wala atrasan.
7: Naniniwala ka ba, Kong,
8: yan,
7: na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte?
8: Yan.
4: Kung makatakbo siya.
8: Yeah!
4: Sa 2020.
7: Yan yung political statement.
8: Yeah!
7: Patuto kayo din, alam.
8: Last na, nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado?
4: Kongreso muna tayo, charat muna yan.
8: Yan, charat muna!
7: Muna!
8: Muna! Yan po, Congressman Derry Bidon.
5: Pirma palagi ko. Kailangan ng pumirma ni Kong.
8: Nga pala. Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi ka na namin tatanungin kung agree ka. Sigurado na mag-a-agree ka sa panata sa katotohanan. Dahil galit ka sa fake news. Pag-inom yung kanyang ballpen. Mga pumirma na sa atin dyan sa ating board ay... Kung sino-sino.
3: So, Claire, G. Tariela, Sec Sharon.
5: So, right now, pinipirmahan ni Kong Terry ang ating panata sa katotohanan dahil tayo dito sa 4 alas. Natutuwa tayo, nagsasaya. Minsan, nag-aalas sa kaha.
8: Tridon. Tawag ko yun ba yan? Tridon.
3: Tridon.
8: Tridon. Tridon para sa Senado.
5: At the end of the day...
8: Huwag muna daw.
5: tayo naniniwala sa katotohanan.
8: Siyempre.
5: Di ba? Yun yun eh. It's all about the truth. Nothing but the truth. We start at the truth. Kahit minsan lumilis sa kasiyahan at taking guyan. Yeah. Dapat totoo. Yeah. Di ba?
8: Ano gusto mong...
7: ano ang kasinungalingan? Kapatid ng pagnanakaw.
8: Yun yun eh. Oy. Di ba? Pero anong gusto mong mensahe para sa mga kababayan? Ikaw ba tingin mo kung may kinabukasan? Kailangan ba tayong sumuko? Kailangan ba tayong, kumbaga, ay mag-pause o mag-reflect sa ating buhay? Anong pananaw mo pag kinakausap yung mga anak mo tungkol sa ating kinabukasan ng Pilipinas?
4: Lagi may pag-asa. Yun ang pinakamahalaga. Kasi pag wala na pag-asa, ba't pa tayo nandito?
5: Correct.
8: Tama.
5: Why fight if there's no fight left? Diba?
8: Correct. Tama. Correct.
7: Kaya nga nung sumabog itong unprecedented impunity, unprecedented corruption sa ating bansa, parang lumabas sa Pandora's Box.
8: Uh-huh.
7: Ano ba yung natira doon sa Pandora's Box sa mythical legend? May natira eh.
8: Uh-huh.
7: Pag-asa.
5: Yo. Hope was the last to leave the box.
7: Yung Arneo, kabisado yung mythology eh. No?
8: Isa nung si Invictus.
5: Sa Invictus lang ako sumapit.
8: Invictus.
5: Sa Invictus ako sumapit.
8: Habang nandito si Sek. Ano ang Invictus, Sek, yung sa poem na yun?
7: Oh. Out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul.
8: In the flesh and blood,
5: alam mo bakit alam na alam ni Sek yun? Nandun siya nung sinulat yun.
7: Kayo naman ko. At ginamit ni Mandela yun habang siya ay nakatulong ng mahigit 3 decades.
5: In fact, I think that was the title of his biopic.
7: At ginawang pelikula dun sa labanan ng South Africa at New Zealand.
5: Correct, correct. Tapos naging pabango dahil may pabango ko pangalan Invictus. Yun lang. Napaka-random lang.
8: Anong aasahan natin kung sa mga nakabinbin pa sa Kongreso ng mga panukalang batas na talagang direkta makakatulong sa ating mga kababayan at Pilipino?
4: Eh, tuloy naman ho yun. So yung mga talakayan patungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, eh kasado pa rin yun. No? At particularly pagtatanggal ng buwis din doon.
8: Yun.
4: Inahabol ng mga tao yun.
8: Yun nga. Eh kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nung dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulantang eh. Diba? Anong meron ba tayong inaasahan tungkol dyan?
4: Well, hindi lang naman yun tungkol sa Meralco kasi lahat naman yung across the board sa ERC yun eh. So kailangan hong ma-audit lahat ng mga line items na binabayaran po ng mga tao kung tama ba o hindi.
8: Yung
4: pong nananatiling line item. Kasi nakadepend yun dun sa generation, distribution rate, no? Tsaka yung talaga ginastos mo for the month, no? Yung pong mga fees po na binabayaran po natin.
8: At itong ating crisis sa langis, ano po bang, di ba kayo recently pumirma sila sa executive ano ng ating Pangulo. Anong development na po?
4: Well, our expectation po natin that the President will still deliver on removing excise on diesel and gasoline. Kasi yun po yung mga inantay. Kasi yung kerosene tsaka yung iba pa, tinanggal na eh. Pero mas malaki po yung impact pagka diesel and gasoline po yung pinagtanggal ng excise tax. At saka, hindi naman po ito forever. You know? For as long as the crisis continues, doon lang po natin yun tinatanggal.
8: Yes. Okay. At yung hiwaga kanina nang binanggit niya, wag muna, hindi muna. May ganun kayong pagpa-planning sa buhay sa Senado?
4: Hindi. Ibig sabihin, the only point there is we have to focus on the work. Yan naman yung mahalaga ngayon. Wala tayong plano dito magpakit-pakit sa trabaho dito. I mean, this is serious work for the nation.
5: Absolutely.
4: It's not self-promotion.
5: Sabi ni Body Shot, Rep. Kong Terry Redon, mabuhay kayo. Keep up the good works. Sabi naman ni Lynn, salamat po, Kong Attorney T. Redon. God bless po.
8: So, wait, what? Attorney? You're a lawyer pala ko?
5: They're rubbing alcohol.
7: Abang kinikis-kis mo sa mukha ni Michael Pahati, gusto ko rin ikis-kis yung mukha ng China.
8: Please.
7: Bago tayo magtapos, na meron tayong convoy ngayon, 4th civilian convoy, papunta sa Pag-asa Island. Naiiba ito dahil kasabay natin dito yung mga local government officials sa Pag-asa, sa Kalayaan Island Group, na dineklarang persona ng grata ng China.
8: Yung
7: 16. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituency sa Pag-asa na gustong i-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism papunta ron. Yeah. No? Very good. Kaya para suportahan natin, nagpadala tayo ng dalawang barko.
8: Wow.
7: Yung Chawi dito sa Puerto Princesa.
8: Right.
7: At yung Kapitan Felix Oca di galing dito sa Manila. Sa kanya niyan, mga leader, mga volunteers, at isang kongresista.
8: Yan, yan.
7: No? Si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Redon. At, for the first time, meron tayong dalang jet ski.
8: Yun nga.
7: Sino ba nagpromisa na mag-jet ski sa Artificial Islands? At itatayin yung bandera dun sa Sandy Cay o dun sa Pag-asa. Huwag niyong kalimutan, no? Itong Sandy Cay, ang frontline ng labanan. Bakit?
8: Bakit? Bakit?
7: Ino-occupy ito ng China, binubuhusan ng lupa, coral reefs. Para makaabot ito sa certain height, pwede nilang sabihin, ito ay kanilang sovereign territory at may sovereign na, several nautical miles sa teritoryo nila at may EEZ.
8: Yeah.
7: Ibig sabihin, kahit Palawan, sasakupin na nila. Kaya yan yung baka makalimutan ng mga mamamayan. Yan yung frontline ng labanan ngayon.
8: Okay.
7: At tabi ng Pag-asa yan.
5: When is this convoy happening?
7: Ngayon, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon, no? At magbababa sila sa barko, no? At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit, yung mga tao ron.
8: Wow.
7: No? Para hindi isipin ng mga tigapag-asa na sila ay nag-iisa.
8: Great
7: kahit job. Dineklara silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Lovely Granada.
8: Yo. At kami po sa 4 Alas, lagi namin sasabihin sa inyo, ang West Philippine Sea
6: at atin ito!
8: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
6: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
5: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
4: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
7: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
8: Dito lamang sa 4 Alas!
7: Yehey! Tatlo!
8: Tatlo!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 3:15.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po ng natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
0: FM Radio, favorite music radio.
1: FM Radio.

0: and Polly Cotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet!
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. It's sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako ay Mario Flores. Ay sintay doon sa anak idan. Anak sakit, high blood. Pakainong po yun nga DTX. Ay kukimit, matanggal naman na ako sa
5: DTX 500, mamali sa mga butika.
7: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet. Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
8: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 4:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at pagaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
2: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
3: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan, kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine uring iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay nag

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:16.
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida Vibes.
4: Bida Vibes.
3: Kasama ang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula 9 to 11 ng umaga. Rayot ang morning mo dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Good Vibes. Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet!
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:32.
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!
4: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
0: FM Radio, favorite music radio.
5: FM.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Hinold up at pinugbog sa Tondo, Maynila. Higit 80,000 pispisong halaga ng pera at alahas na tangay. Lalaki, nasipon ng mga pulis sa niloobang bahay sa Quezon City. Mga suspect, ilang beses binalikan ang bahay para pagnakawan. Pinatilyo, patay matapos salpukin ng modern jeep sa Cebu City. Pulis na mister ng pinaslang na policewoman na si Diane Molyanito, tinanggal na sa serbisyo dahil sa patong-patong na kaso. Barko ng Atin Ito Coalition, hindi tinigil ang buntutan ng China Coast Guard hanggang papalapit sa Pag-asa Island. Mga bubuo sa prosecution team ng Kamara sakaling humusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, paugong na ang mga pangalan. At Bini, kumpleto na ang nakabalik sa Pilipinas. Maghahandaan na ang mga susunod nilang naglalakihang event.
6: Kapamilya hinoldap at pinagtulungang bugbugin gamit ang brass.

0: Nagpaparada lamang ng kanyang motorsiklo ang delivery rider na si Michael Ong nang bigla siyang harangin at kaladkarin ng isang lalaki papunta sa sidewalk sa Earnshaw Boulevard, Barangay 172, Tondo, Maynila noong April 28. May dalawa pang lalaki na dumating at pinagtulungang bugbugin ang biktima. Matapos ang halos isang minuto, mabilis na tumakas ang mga sospek.
1: Sa hindi inaasahan po, bigla pong may humablot sa akin na isang lalaki. Yung pupula, tatlo sila. At paghablot po sa akin, ay hinawakan po ako agad ng dalawang lalaki. Kinuha po ang aking alahas at pera at ako po ay pinagbubugbog.
0: Nagtamo ng malalang sugat sa ulo at mukha ang biktima na pinaniniwala ang ginamitan ng brass knuckles ng mga sospek. Ayon kay Ong, umaabot sa 65,000 pesos na halaga ng alahas at mahigit 18,000 pesos na cash ang natangay sa kanya.
1: Decided dito po ako na hindi po ako mapaparehiglo dahil yung nawala po sa akin ay pinaghirapan ko po yun.
0: Sa isinagawang follow-up operation ng pulisya, naaresto ang isa sa tatlong sospek. Ayon sa biktima, talo sa sabong ang mga sospek base na rin sa salaysay ng isa sa mga nahuli, kaya nang hold up ang mga ito. Samantala, ayon sa barangay, walang naitalang opisyal na blatter sa kanilang tanggapan dahil hindi residente ng lugar ang biktima. Nagtungo lamang umano ito kasama ang mga pulis upang makuha ang CCTV footage.
2: Dumating ho yan dito, may dala na po siyang pulis at kumukuha ng CCTV footage. Kailangan namin ng court order o kaya galing sa request ng mga pulis.
0: Nanawagan naman ang barangay sa mga residente na mag-ingat at iwasang ilantad ang mga gamit na posibleng pag-interesan ng mga kriminal. Patuloy ang investigasyon ng PNP at paghahanap sa dalawa pang tumakas na sospek.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, DNT ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
7: In health and wellness.
8: Problema sa final liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Nakulong sila doon, hindi sila makalabas.
12: Hindi na nabawi ng mga polis ang mga una nang natangay ng mga sospek gaya ng laptop, camera, CCTV at cellphone charger na nagkakahalaga ng lampas 146,000 pesos. Pero nakumpiska ang ilang ginamit ng mga kawatan sa panloloob. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na labas-masok sa kulungan ng dalawang sospek na miyembro ng Sputnik Gang at Bahala na Gang.
11: Yung dalawa na to, talagang ang trabaho nila is yung magnakaw. Dahil may mga previous record to ng theft, robbery at saka yung 9165. Kaya siguro yun ang means of living nila para masustentuhan nila yung paggamit nila ng droga.
12: Aminado naman ang dalawang sospek sa nagawang krimen.
13: Anak na po yung asawa niya kaya pinagawa niya. Niyaya niya po ako. Nabubuhatin lang daw po. Galing po ang trabaho. Construction po nun.
14: Hindi po may pasensya. Ba't namin nagawa yun?
12: Nakakulong na sa Masambong Police Station ang mga sospek na nahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
15: Patay ang 14-anyos na lalaki matapos mabangga ng modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue, Cebu City noong Huwebes. Nakuhanan sa CCTV na naglalakad ang binatilyo at kanyang mga kasama ng masapol ng humaharurot na jeep. Dinala sa ospital ang biktima pero namatay rin kilaunan. Sumuko ang driver ng jeep na umaming naka-idlip kaya hindi napansin ang naglalakad na biktima. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, dalawang Koreano naman ang sugatan ng salpukin ng 14-wheeler truck ang sinasakyan nilang TNVS sa Malate, Maynila, Sabado ng madaling araw. Ayon sa pahinante ng truck, bigla umanong sumulpot ang kotse ng mga biktima kaya hindi na sila nakapagpreno. Ayon naman sa ilang nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng truck. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang dapat managot sa insidente. Ginawa ng visa ng Korte Suprema ang pagsibak sa serbisyo kay dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na inilabas ngayong Sabado, sinabing walang otoridad ang isang pangulo sa deputy ombudsman. Matatanda ang nag-issue ng dismissal order si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Carandang noong July 2018 na nagresulta sa pagbaba sa pwesto ni Carandang noong June 2019. Ito ay kaugnay sa umano ay breach of confidentiality nang ilabas ang naging bank transactions ni Duterte. Ipinababalik na rin ng Supreme Court ang lahat ng retirement benefits ni Carandang at mga hindi rin nabayarang sweldo mula nang suspindihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020.
12: Maugong na ang ilang pangalan ng mga mambabatas na posibleng bumuo sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible namang maipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
10: May mga lumulutang ng pangalan na bubuo ng House Prosecution Panel kung sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pinag-uusapan pa lamang ito sa ngayon.
16: Pinag-uusapan pa lang naman po ni Congressman Luis Tro, nag-banggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago. No? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo.
10: Kasama sa mga unang nabanggit sina ML Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jocno at mismong si Ridon. Kabilang din umano sa mga maugong na posibleng maging House Prosecutor, sina San Juan Representative Isabel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Manila 3rd District Representative Joel Chua, at Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Sa ilalim ng saligang batas, 11 mambabatas ang bubuo sa prosecution team ng Kamara sa impeachment trial. Pagbobotohan at iaanunsyo ito kapag tuluyan ang na-impeach o formal ng makasuhan ang pangalawang pangulo. Posible rin anilang magkaroon ng private prosecutors. Tiwala ang komiteng makakakuha ng kinakailangang boto sa plenaryo para maisulong ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
16: Hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met.
10: Sabi ni Ridon, 4 ang posibleng articles of impeachment na itatransmit sa Senado. Ang hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol, maling paggamit ng confidential funds at mga banta laban sa Pangulo. Sa darating na Lunes, inaasahang aaprobahan ng House Justice Committee ang kanilang committee report at saka ito iakyat sa plenaryo para pagdebatihan. Tiwala ang komite na maitatransmit nila ang Articles of Impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, bagamat agad na magkoconvene ng Senado bilang impeachment court, posibleng sa Hunyo pa simulan ang mismong paglilitis. Kailangan pa kasi aniya ng panahon sa pagpapadala ng summons, preliminary conference para sa stipulations ng agreed facts at ang marking ng ebidensya.
17: Kailangan matransmit muna sa amin yung articles of impeachment. Kung susundin natin yung ganong proseso, hindi ganong kadali yan. We're talking of at least 3 weeks siguro bago talaga makapagsimula yung trial.
18: More or less baka...
10: Naniniwala ang abogadong si Dino De Leon, isa sa mga petitioners sa ikalawang impeachment complaint, na malamang na hindi dumalo sa Senate trial si Duterte.
19: Fearless forecast ko, hindi siya atin. No, hindi siya atin kasi allergic nga si Sara Duterte matanong. The question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution.
10: Wala pang bagong pahayag ang kampo ng bise, pero nauna na nilang sinabi na handa ang kanilang depensa sa impeachment trial na ito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: Isang restaurant sa Butuan City ang patuloy na nagluluto ng mga pagkaing butuanon na ginagamitan ng niyog at unaw o sagopam bilang mga pangunahing sangkap. Tikman natin yan sa May Puhunan, Kaya Mo!
20: Nandito na po tayo. May experience na po natin ang authentic Butuanon cuisine. Kasama si Tita Marlene. Hi, Tita Marlene!
21: Madyaw nga hapon, Migs! Madyaw nga pagkanay natad ni Olympia.
20: Yon. Para sa mga Tagalog nating mga kaibigan, ano po ba ibig sabihin ng natad?
21: Natad is backyard. Kasi yung mother ko, mahilig talaga sa tanim, luto, so ganon. Mm-hmm. So, kaya na-realize ko nung pandemic time na gawin kong marang ganon lang, resto. Tapos, pangalan after her. Mm-hmm. Ang ginawa ko dito, parang butuanon delicacy talaga. Mm-hmm. Yung anong natutunan ko sa mother ko at sa kalula ko, ina-apply ko dito.
20: Ano po ba klase ang butuanon cuisine?
21: Mahilig sa niyog, yung lubi. Oo. Kasi maraming niyog dito. Diyan kami kumukuha ng pagkain. Yung palagsing.
20: Matututo na po tayong gumawa ng palagsing. Ito po ang kailangan mangyari dito sa halo ko.
21: Maano na siya?
20: Parang talagang siksik na. Sige.
21: Para maano siya. Pag ano.
20: Para sa bahay lang to, ha? Yung mga nakatatanda. Talaga tinuturuan yung apo. Ha?
21: Sige.
20: Pak, pak, pak.
21: Yeah.
20: Yan!
21: Sarap ba?
20: Wow, sarap ba? Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon.
22: Tuloy-tuloy ang pagbibigay saya ng Kapamilya Network sa back-to-back weekend game shows na Kapamilya Deal or No Deal at ang nagbabalik na Everybody Sing. Bukod sa thrill, kantahan at mga papremyo, ano bang aasahan ng ating Kapamilya viewers dito? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
23: Na-miss niyo ba kami?
24: Handa na ulit si Uncabogable Phenomenal Host na si Vice Ganda sa kanyang masayang kantahang game show na Everybody Sing.
25: Lalo na sa panahon ngayon sa Pilipinas, malaking bagay ito eh. Kasi parang hindi lang siya entertainment, parang public service show na rin siya.
24: Season 4 na ang Everybody Sing, kaya...
25: May mga bagong games, bagong outfits, ayun. At saka, kaya maraming bago kasi bago yung mga players at ibang mga istorya naman yung mga maririnig natin.
26: Kapamilya, Deal or No Deal!
24: Last weekend, umarangkada na ulit sa weekend primetime ang pagbabalik ng Kapamilya Deal or No Deal kasama si Luis Manzano. Pinasilip sa amin ni Luis ang kanilang set at ang mga bago at iconic elements ng game show.
27: Meron tayong isang ruleta. Dahil mga lucky stars tayo, sila ang maglalaro. So, okay. Nangyayari para malaman kung sino maglalaro para sa gabing yun, dyan manggagaling sa ating ruleta. Oh. At syempre, iconic yan. Ito, pakita natin. Alam niyo na yan. Hindi ko alam kung yan ay kakampi o kalaban ng ating mga lucky stars o players, dyan si Banker.
24: Malapit sa puso at karera ni Luis ang game show na ito.
27: Kung hindi ako nagkakamali, more than 10 years mula nung huling episode na ginawa namin para sa Kapamilya Deal or No Deal. Isa to sa mga biggest break ng ABS-CBN sa akin.
24: Tampok sa pilot at birthday episode ang kanyang ina na si Batangas Governor Vilma Santos at asawang si Jessie Mendiola Manzano. Mapapanood ang Kapamilya Deal or No Deal, 7:30 p.m. at Everybody Sing, 8:30 p.m. Sabado at Linggo sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, I Want, at Kapamilya Online Live sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. MJ Felipe, ABS-CBN News.
22: Kampo ng pulis na si John Molyanido pumalag sa desisyong sibakin siya sa serbisyo dahil sa umano'y obstruction of justice sa kaso ng pinaslang na asawa. At bagong uri ng palaka na singliit ng micro SD card na tuklasan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: katapatan.
1: Yung pinakamalayo na 42.4 million, kung tutusin talaga, walang CCTV sa CR. Pwede mo nang kunin, pwede mo nang kinin. Kasi sabi ko nga sa sarili ko at sabi ng mga magulang namin, gumawa kayo ng tama, tayo yung kapwa. Ang CCTV ang tanging nakakakita sa inyo, yung Panginoon Diyos.
0: Pagkalinga.
2: 8 years na po akong nagtuturo po dito. Parang feeling mo, tatanim ka lang ng seed, pero hindi mo alam kung kailan tutubo. Pero nagbo-bloom pala yung bata. Yung pinaka-rewarding part sa akin at yung tawagin kanila na, teacher!
0: Sipag at malasakit sa...
3: Make life delicious with 30% off deals on bestsellers from Conti's, Domino's, Shakey's.
4: Anas pa ako, dinala ko sa ospital eh, na isakay ko yung sumakitan dyan. Dinala ko sa isabi niyo. Binantayan ko.
0: Dahil kapag manggagawang Pilipino, higit sa pagtatrabaho, puno ng puso ang paglilingkod. Saludo po kami sa inyo. Ngayong Sabado at Linggo,
5: di na iiwasan ang pagbaha sa kanilang lugar. Pakaresidente ng Kalumpit,
6: doon na kami nagka-problema. Kasi hindi namin alam kung paano namin dadalhin sa ospital. Nakabalot siya, parang ganyan.
7: Ay, umalis tong bahar, kami na umalis.
0: Pabaha ng saya.
5: New episodes ng Kulitan, Pamangkinibet, Eyes, Rundo.
8: Ano bang tunay mo pangalan?
9: Christopher.
8: Mas pogi kung di ka nababag sa baha.
5: New season ng Kantahan.
10: Nakakatakot
5: yun, diba?
0: Aabaw ng pa-premyo!
5: May bagong laro tayo!
11: Hindi ako bayan
8: mula
0: kasama ang favorite ng everybody ay ganda!
5: Walang magkakalaman! Lahat ang tutulungan!
0: Everybody sing! 8:30 PM!
12: Hindi kumpleto ang inyong pagbisita sa Butuan City kung hindi nyo masubukan ang palagsing, ang authentic Butuanon cuisine. Nasa dugo talaga ninyo yung pagluluto.
13: Luluto, yes. Yung anong natutunan ko sa mother ko at sa kalula ko, ina-apply ko dito.
12: Ano po bang klase ang Butuanon cuisine?
13: Mahilig sa niyog. I-mix ko nang mabuti.
12: Yan!
14: Palakpakan!
12: Wow, sarap pa!
13: Ay!
5: May puhunan!
8: Kaya mo!
0: Linggo, alas 4 ng hapon.
15: World-class concert experience at home? This is ASAP!
16: Together, we always shine.
15: Global party! Check yan! Unstoppable ang Pinoy Pride!
16: Grabe, ang daming celebrations!
15: All set para sa spotlight! Top tier, lalo kung sama-sama! Ipakita ang galing ng Pinoy!
17: World-class talaga yung mga performances!
15: Show the world how we celebrate! Sa
18: ASAP Sunday, 12 noon!
19: Tindero ng sherbet sa Sampaloc, Maynila, viral at dinudumog!
20: Ako nga pala si Edison Conocido, mas kilalang Chris Brown ng Sampaloc.
21: Ang sarap ng sherbet ni Chris Brown!
19: Artistahing mga ngipin o ngiting panalo, ano ang mas bet ninyo?
22: A good smile goes a long, long way. Can either make you or break you.
19: Pasyal pa more dahil this time itoto do pa natin ang saya at adventure.
23: The Weeknd, tayo'y namamasyal. It's Rated Corina time na naman.
0: Rated Corina.
24: Quick question. What do you actually think?
25: Tungkol sa kahit ano.
24: Yung totoo, ha?
0: Your actual take.
24: Because we want to hear it.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangan niyo po ako bilang si Ahmad Mustafa, The Blood versus Duty.
1: Blood versus Duty, alas 8 ng gabi sa Prime Time Bida.
2: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission si Police Senior Master Sergeant John Molienido dahil sa patong-patong na kasong administratibo kaugnay ng pagpatay sa kanyang asawa at anak noong Enero ngayong taon. Nagpapatrol Liza Aquino.
3: Higit 3 buwan matapos matagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molienido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael, tinanggal na sa serbisyo ang asawa at ama ng mga biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molienido. Ayon sa NAPOLCOM, nakitaan si Molienido ng paglabag sa mga protokol at panuntunan, lalo noong pumayag ito na isailalim agad sa cremation ang bangkay ng mga kaanak sa kasagsagan ng investigasyon ng mga pulisya.
4: Hindi katanggap-tanggap sa buong National Police Commission ang pagsira ng ebidensya nitong ni Molienido nung pinakremate niya yung biktimang babae pati yung anak nito dahil sa obstruction of justice, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Minarapat ng National Police Commission na i-dismiss from the police service itong si John Molienido.
5: Sir, ibig sabihin po nun, he will be stripped of his benefits, sir?
4: Yes, kanyang lahat na benepisyo matatanggal. It will be effective immediately upon his receipt of the NAPOLCOM decision.
3: Magugunit ang January 24 ngayong taon na matagpuan sa isang creek sa Pulilan Baliwag Bypass Road sa Pulilan, Bulacan ang naaagnas ng bangkay ni Diane Molienido. January 29 naman, nang ma-recover ang bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na nakabalot ng tape ang muka at itinapon sa isang farm sa Victoria, Tarlac. Arestado ang 3 sospek sa krimen na pawang nakatransaksyon ng babaeng pulis sa isang buy and sell ng sasakyan. Pera ang sinasabing motibo ng mga sospek sa krimen. Unang itinuring na person of interest si John Molienido, pero Pebrero nang iniatras ng pamilya ni Diane Marie Molienido ang reklamong kriminal laban sa asawa nito. Pero depensa na abogado ni John Molienido, hindi makatarungan ang naging desisyon ng NAPOLCOM na alisin sa serbisyo ang kanyang kliyente, lalo na't wala naman umano silang nilabag sa batas.
6: My client has been relieved by the Office of the Prosecutor of Quezon City. That means to say my client had no intent of ruining, damaging, or even to obstruct evidence. Number 2, yes, my client signed this authorization letter that allows cremation, but this is only with applicable laws and regulation. That means to say, there is an instruction from my client to follow rules and regulation. The decision disregarded the elements of obstruction of justice. Number 1, there is intent. There is no intent whatsoever.
3: Pero ayon sa NAPOLCOM,
4: kakakuha lang ng mga bangkay na recover sa iba-ibang lugar, nakitang tinamaan at binaril sa ulo, isa nalagot ng paghinga. Nung nakuha yung mga bangkay na ito, ongoing yung investigation ng different police units. Ang ginawa mo, pinasunog mo yung mga bangkay. Anong kalokohan yun? Isang malaking kalokohan. That's why he has to pay.
3: Ayon sa kampo ni Molienido, iaapila nila sa korte ang naging desisyon ng NAPOLCOM. Liza Aquino, ABS-CBN News.
7: Hindi tinigilan at mahigit isang araw nang sinusundan ng China Coast Guard vessel ang civilian ship ng atin ito, ang MV Kapitan Felix Oca. Ngayong gabi naman inaasahang makakadaong ang civilian ship sa Pag-asa Island para sa nakatakdang 4th civilian mission ng atin ito coalition. Nagpapatrol si Francis Orso.
8: Isang araw mula ng unang mamataan ang barko ng China Coast Guard na may baon number 3103, hindi pa rin ito nilulubayan ang MV Kapitan Felix Oca. Katunayan, natatanaw pa rin ito habang binubuntutan ang sibilyang barko. Sakay ng barko ang mga volunteer, artist at mamamahayag na sumama sa fourth civilian mission ng atin ito coalition sa Pag-asa Island at West Philippine Sea.
9: More than 24 hours na nating kasama yung Chinese Coast Guard vessel. Parang siya na yung nag-escort sa atin mula Manila hanggang Pag-asa Island at talagang sinusubukang i-shadow at takutin tayo. Pero as our fellow Filipinos can see and China can see, tuloy-tuloy lang tayo.
8: Sa taas, umaalalay sa barkong Pilipino ang eroplano ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea Concerns. Kinumpirma rin niya ang naunang ulat ng atin ito koalisyon na binuntutan ng CCG vessel ang MV Kapitan Felix Oca at lumapit ng hanggang 3 nautical miles. Dagdag ni Tariela, ilang ulit na sinita sa radyo ng PCG ang Chinese vessel at mariing pinaalalahan ng wala itong legal na jurisdiksyong mag

0: Kataon-anya itong magamit ang kanyang social media platform para ipakita ang suporta sa mga mangingisda at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at jurisdiction nito.
1: Malaking bagay para sa mga, well, mga influencers na katulad ko na pakinggan natin yung kwento at we tell the story of our fisher folk para makita ng ating mga kababayan na yung ating mga mangingisda ay talagang patuloy na lumalaban.
0: Hinikayat din niya ang iba pang social media influencers na tumindig laban sa China. Sa pagdating ng atin ito coalition sa Pagasa Island ngayong Sabado ng gabi, nakatakdang magsagawa ng concert ang ilang artist na kasama sa misyon. Sa Linggo naman inaasahan ng iba pang aktibidad tulad ng jet ski ride, medical mission at ang pamamahagi ng tulong tulad ng bigas at krudo sa mga residente at mangingisda ng Isla ng Pag-asa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
2: Walang nakikitang banta sa seguridad sa bansa sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa darating na May 7 at 8 sa Lapu-Lapu City. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., walang namomonitor na anumang banta sa buong rehiyon. Sa kabila nito, nagpakalat ng libo-libong pulis, militar, bumbero at miyembro ng Presidential Community Command at iba pang ahensya sa Central Visayas para bigyang seguridad pa rin ang mga pagpupulong. Posible rin anyang madagdagan ito sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa pagdating ng mga kinatawan ng ASEAN member countries at mga lider ng iba pang mga bansa.
3: We don't have any threats so far na nakita since the start of the preparation. We are working 24 hours to deny the occurrence of any activities that will derail the peaceful conduct of this activity.
4: Day nitong Mayo 1 ay isang araw ng pagkilala sa mga kontribusyon ng lahat ng manggagawa. Pero ang mga manggagawang Pinoy dumadaing sa matinding krisis dulot ng nagtataasang presyo ng bilihin at langis. Kaya naman 16 na petisyon na para sa aumento sa sahod ang inilagak sa Regional Wage Board dito pa lang yan sa National Capital Region. Ang tanong, may chance ba itong maaprubahan? Alamin yan dito pa rin sa Hanap Buhay.
5: Sa tindi ng krisis sa presyo ng langis, patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng cash aid sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Pero hindi na lang sektor ng transportasyon ang umaaray, kundi pati minimum wage workers. Ang midwife na si Roxy, nananawagan ng taas sahod.
6: Hindi po lahat po kasi nabibigyan po ng opportunity po na makareceive po ng ayuda. At saka maliit lang po siya kumpara po sa kung taas sahod po, permanent po siya.
5: Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 16 na wage hike petitions na ang natanggap ng NCR Wage Board. May mga petisyon rin sa Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Pero batay sa omnibus rules ng National Wages and Productivity Commission, hindi pwedeng maglabas ng bagong wage order sa loob ng isang taon mula ng huling magpatupad ng taas sahod. Sa kaso ng NCR, July 18, 2025, huling nagpatupad ng aumento o dagdag sahod na 50 pesos para sa kasalukuyang 695 pesos na minimum wage. Sa kabila nito, siniguro ng DOLE na nag-umpisa na ang mga review.
7: Nakaset na po sila actually yung public consultations and hearings ng May. Pero po dahil may petition po this month, last Tuesday or Wednesday, nagsimula na po ang kanilang discussions.
5: Sa ibang rehiyon naman tulad ng Northern Mindanao at Caraga, patuloy pa ang pagpapatupad ng taas sahod na hinati-hati sa tatlong bahagi o tranches base sa 2025 wage order. Pero ayon sa DOLE, pwedeng paagahin ang pagbibigay ng panibagong aumento kung may makikitang urgent or reasonable grounds sa kasalukuyang sitwasyon.
7: Especially itong unsod ng Middle East tension, pinapareview natin yung effect sa kanikanilang region. At sabi nga natin kanila, kanina, we leave it up to them how to, ayaw nating i-preempt, no? So, meron pong direkta.

0: respective regional boards to look into that.
1: Pero habang pinag-uusapan pa ang taas sahod, iniengganyo ng DOLE ang pagtutulungan ng lahat ng manggagawa at employers sa pamamagitan ng paghahanap ng flexible working arrangements gaya ng compressed work week o work from home setup na isang paraan para makatipid ang lahat ng panig. Bukod naman sa wage setting mechanism ng regional wage boards, isinusulong pa rin ang legislated wage increase. Matatanda ang inaprubahan ng Senado ang 100 pisong aumento noong 2024 habang 200 piso ang isinulong ng Kamara noong 2025. Pero walang naabot na kasunduan at bigo itong maisabatas. Ilang panibagong panukala naman na humihirit ng 100 hanggang 300 pisong aumento ang nakabinbin sa Kongreso.
2: Sa kabilang banda, hirit din ang isang grupo ng employers pansamantalang suspensyon ng buwis o value-added tax sa katwirang apektado rin ng krisis maging ang middle-income workers at mga negosyo. Pero kailangan din itong aprubahan ng Kongreso. At sa mga manggagawa naman na patuloy pa rin nagtatrabaho ng maigi, sa kabila ng sangkatutak na hamon, araw-araw ang aming pagsaludo sa inyo. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. This is FM Radio. FM.

0: and polycopter. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Samphon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samphon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Samphon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
1: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphon Gold Coffee Mix.
3: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Sino man ang may gawa ng mga video na ito? Gusto kayo pahayin sa mga tao. Pwedeng ginawa yan para baguhin ang narrative. Artificial intelligence yan. Alam, siguradong sigurado ka na hindi si Dato Rahman ang nasa video.
4: Lalaban na.
6: Hahanapin kita. Malalabasin ko sa lungga yung mga sumira sa buhay mo at sa mga kapapariyo natin.
4: Papasok na si Jalil sa Enlea.
7: Siya ang special liaison officer na pinadala sa atin ng Muslim Affairs.
4: Bilang si Police Major Alan Espina.
8: Kukunin mo lahat ng impormasyon na kailangan natin.
9: Marcos Reyes, excited ang makatrabaho na.
4: Nasa loob na ang tunay na laban.
10: Bakit hindi ko ma-access ang records mo?
11: Bakit nangyaring patayan sa isla?
12: Wala kang karapatang pakialaman yan.
13: Ano yan? Pinampak ko naman.
14: Alam kong kanina ang parang sinusundan. Ano bang kailangan mo sa akin?
15: Ginagawa ko lang trabaho ko.
4: Blood versus Duty. 8 PM. Lantag na ang nakaraan.
16: Bakit kailangan magkita kay Walter?
17: Niya ko lang sa inyo, kapatid ko!
4: Labasan na ng alas.
18: Pinadala na sa mga pulis.
19: Yung CCTV video ni Estela Sarizon.
20: Ano ba napapatunayan ng video na yan? Kita ba yung act ng pagpatay?
21: And I've got something juicier.
22: Sabi dito sa picture, may relasyon daw kayo, Ms. Morales?
4: Para sa sagarang pagsisiwala.
23: Gagawin ko lahat para linisin yung pangalan natin.
24: Kanino binenta ni Walter si Joy?
25: Nasaan ang kapatid ko?
4: Isusugalang lahat.
26: May isang beses nakita kami sa isang lugar. Pero hindi mo gugustuhin pumunta doon. Maraming halang nakaluluwa doon.
27: Kukuha ako ng recording sa loob.
28: Ang magamit natin laban kay Sandy kung sakaling may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Walter.
29: Malaki raw ang kitaan dito.
30: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
29: Si Walter ko.
31: Hoy! Sino ka? Hoy! Hoy! Hoy!
29: Sandali! Sandali!
4: The Alibi. Buong katotohanan.
32: Asia is riding the color coaster. Maki is bringing the vibes live. From the songs you stream on repeat to the moment you'll finally feel alive. Don't miss Maki live in Singapore on June 13 at the Theater at MediaCorp. In Jakarta, Indonesia on June 14 at Bengal Space. Grab your tickets now at MakiColorCoasterTour.mix.global.

0: Kasalukuyang nag-aalboroto ang bulkang Mayon mula kaninang pasado alas 5 ng ngayong Sabado ng hapon. Sa kuha ni Johnson Fortuna mula sa may Kagsawa Ruins, kita ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon kay Dr. Paul Alanis ng FIVOX, ang usok ay mula sa pyroclastic density current o PDC o uson na dumadausdos mula sa crater o dalisdis ng bulkan. Ang PDC ay galing sa natitibag na lava o galing sa bunganga ng bulkan. Ito rin ang pinakamalaking PDC na naitala mula ng Mag-Alboroto ang Mayon na nananatiling nasa Alert Level 3. Kasalukuyang nararanasan ang ash fall sa 3rd District ng Albay.
1: Mas pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang pagsasanay sa pagpigil sa mga banta mula sa dagat gamit ang land-based at unmanned missile system na tinatawag na Nemesis sa Batanes. Bahagi pa rin ito ng balikatan exercises ngayong taon. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa higit 700 mangingisdang apektado ng balikatan exercise sa Ilocos Norte. Nagpapatrol Bianca Dava.
2: Sa tulong ng mga C-130J Super Hercules transport at cargo aircraft ng United States Air Force, na ililipat ang mabibigat na kagamitan at mga bagong missile system sa iba-ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang land-based missile system ng U.S. Marine Corps na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na dinala sa Basco, Batanes. Ang Nemesis ay bahagi ng Maritime Key Terrain Security Operations, isa sa mga pangunahing aktibidad ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Ayon kay U.S. Marines Staff Sergeant Darren Gibbs, mahalaga ang papel ng Nemesis sa pagadlang sa mga banta mula sa dagat.
3: The Nemesis system is a autonomous missile system that is used for shoreline security and sea denial. It's essentially just to help with protection of our straits, sea lines. The purpose of this system right here is for it to be fully autonomous, for us to not require a driver or a passenger inside the vehicle itself. We tell it where to go and then we program what it needs to do.
2: Paliwanag ni Gibbs, ang Nemesis ay binubuo ng launcher, mobile command vehicle at leader vehicle.
4: Simulated live fire lamang isinagawa gamit ang Nemesis dito sa Batanes. Ibig sabihin, hindi pinaputok ang missile system.
2: Aminado naman ang U.S. Air Force na hamon para sa kanilang mga piloto ang kondisyon ng Basco Airfield.
5: Short runways are always a challenge for us. We do train on short runways back home. That's part of the C-130J mission set. So all aircraft commanders and instructor pilots are expected to be able to walk to land on short runways. The challenge with Basco Airfield is the upslope, which makes it a single direction airfield. We can only land and take off one direction. So that becomes a problem when there's different tailwinds, especially coming around the terrain on that island.
2: Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Brendan Weir na ilang beses nang nailipat ang Nemesis at High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ngayong balikatan. Katunayan, ngayong araw din sisimulang alisin o i-exfiltrate ang Nemesis mula Batanes.
5: We have done 4 HIMARS moves and 4 Nemesis moves. We're starting their exfil today. We started the exfil yesterday for the Nemesis, and it's continuing today throughout the rest of the exercise. We do that based on their scheme of maneuver, when they need to go and when they need to come back.
2: Bagamat ililipat ng lokasyon, mananatili pa rin umano sa loob ng Pilipinas ang Nemesis. Samantala, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng groceries at tulong pinansyal sa higit 700 mangingisda mula Lawag City, Paway at Burgos sa Ilocos Norte. Pansamantala kasing makihinto ang paghahanap buhay ng mga mangingisda dahil sa isasagawang balikatan drills sa probinsya.
6: Pinaliwanag ko sa kanila, it is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone, because that is for them. So, be that as it may, no, being that way, we also have to organize them so that collectively they can guard the sea. so that they can fish.
2: Nagpasalamat naman ang mga mangingisda sa ayuda.
7: Malaking bagay, tulong po sa amin dito sir kasi may masusuplayan po yung ano, yung pang-araw-araw naming ano, hindi paglaut sir.
8: Lahat naman tayo Pilipino sir, laban lang natin sir, atin to sir. Kayang-kaya natin to sir, huwag nating bitawan sir kasi yung atin yung West Philippine Sea nasa ibinigay pinagkalub na sa atin ng arbitral sir, sa atin na yun sir. Kaya dapat panindigan na natin sir.
2: Nakatakdang isagawa sa Ilocos Norte ang counter-landing live fire at maritime strike exercises ngayong linggo. Bianca Dava, ABS-CBN News, Basco, Batanes.
1: Sani puwersa ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment sa Pinoy Media Congress, isa sa pangunahing tinalakay sa harap ng communication students at educators ang kahalagahan ng tamang impormasyon at balita at ang pagtugon sa mga hamon ng mabilis na pagbabago sa digital technology. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
9: Muling nagsama-sama ang mga batikan sa iba-ibang larangan ng broadcasting sa dalawang araw na Pinoy Media Congress na ginawa sa Assumption College at San Lorenzo, Makati. Media Landscape and Filipino Audiences, aksanin na Jay Bautista, ang Managing Director ng 55 Blue, at Dia Agoncillo, ang ABS-CBN Content Research Head. Nagbahagi naman sina Alvin El Chico at Robert Mano tungkol sa kanilang buhay bilang radio broadcasters.
10: Sa iyong mga bata, kayo ang susunod na generasyon. Kami, nasa flight, nasa pre-departure area na kami. Malapit na kami lumipad. Kayo, magsisimula pa lang ang biyahe ninyo.
9: Serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng mabilis na pagbabago tungo sa pagiging digital ang tinalakay ni ABS-CBN Head of Integrated News, Francis Toral.
11: We in ABS-CBN News are committed to making sure you have the right information. The last few years for us, especially since the shutdown of 2020 and the COVID pandemic, have been quite challenging. We are struggling with the 3 R's.
9: Ibinahagi rin ng batikang journalist na si Carmina Constantino ang kanyang mindset tuwing nag-interview.
12: I always think of the subject as a person too. At may pauuwian pa rin ng pamilya. So hindi ako nandito para sirain sila sa mata ng publiko. So
9: pagpapaunlad ng edukasyon, musika at malikhaing content naman ang binigyang diin ni Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives, Content and Operation ng ABS-CBN.

0: Isa pong magandang balita. Ang atin pong ABS-CBN ay pinarangalan bilang Gold Winner sa Finance Asia 2026. Tayo po ay kinilala bilang Best Managed Company in the Media and Entertainment Category. Mula po ito sa nominasyon at boto ng investors at financial analysts para sa mga pinakamahuhusay sa industriya. Ang pagkilalang ito ay patunay lamang sa ating matibay na samahan dahil wala po ang parangal na ito kung wala po ang inyong pagmamahal at tiwala. Tagumpay nating lahat ito, kapamilya.
1: Welcome to my hometown!
2: Ngayong Sabado, Taupo goes to Tarlac!
3: Nakapunta ka na ba sa Tarlac?
2: Ang hometown ng patrol ng Pilipino na si Andrea Taguines.
1: Welcome to Tarlac, a province full of surprises, flavors, at adventures na legit na pang bucket list.
3: And this is where the adventure begins.
4: O na, no, ready na ka?
3: Siyempre, nananuta pa!
2: Ang kanyang tour and adventure sa Taupo, Sabado, sa bago nitong oras, 6:45 p.m. Ngayong Sabado at Linggo, hawak mo ang swerte!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music.

0: Dumating na ngayong Sabado ng umaga ang apat pang miyembro ng Bini mula sa kanilang month-long na busy schedule sa Amerika. Ang tanong, what's next for Bini? Yan ang inalam sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
1: Biyernes nang magbalik bansa ang apat sa members ng Bini. Sina Maloy, Aya, Gwen at Stacy matapos ang siksik at matagumpay na performance at parangal sa Amerika.
2: Grabe, sobrang saya namin na nakabalik na kami sa bansang Pilipinas. Yeah.
1: Kasama nilang dumating ang manager na si Ron at si Direk Laurenti Jogi. Sinalubong sila ng ilan sa kanilang mga kapamilya at dinumog din ng fans. At nitong Sabado, alas 6 ng umaga, dumating ang second batch. Sina Colette, Mika, Joanna at Sheena. Gaya ng unang batch, maganda ang energy nila at sabik na sabik sa pagbabalik Pinas.
3: We feel so relieved. And sobrang excited kami like kahapon pa, bago pa kami lumipad. As in, wala, di kami makapigil ng kilig na makauwi na sa Pinas.
1: Bukod sa Coachella debut at Grammy Museum events nila, tumatak din ng husto sa Bini ang pagdalo at parangal nila mula sa Billboard Women in Music, lalo na sina Joanna at Colette na nag-deliver ng acceptance speech.
4: One week ko pong inaral yung speech na yun.
5: Habang tulog.
4: Kasi po, madami siyang revision po eh. Madami, too long, too short.
6: Dahil akong roommate niya for the past few days, bigla na lang na kapag nasa CR siya, good evening everyone, gaganon siya. Tapos kapag matutulog na, nakatawa nga siya, good evening everyone. Kung ha, sino binabati mo? Kapractice pala siya.
2: Kahit si Direk Loren, natutulala nung gabi yun kasi parang tinatanong niya kami, girls, in-expect niyo bang mangyayari to sa atin? Napapaganon siya.
1: Ang tanong, what's next for Bini? Aarangkada na ang kanilang world tour sa June. Inanunsyo na rin ang kanilang two-day performance sa Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan. At headliner din sila sa Kaugma Festival sa Camarines Sur sa May 30.
7: We're still waiting for another announcement of a major project. And marami pang blessings na dumadating. Di natin akalain what the Coachella impact pala sa girls.
1: Sa ngayon, susulitin muna ng walo ang kanilang vacation at quality time kasama ang kani-kanilang pamilya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Nadiskubre sa Sibuyan Island sa Romblon ang isang pambihirang palakang singliit lang ng isang micro SD card o isang karaniwang office staple wire. Ang bagong miniature frog species na Platymantis giting na isang palakang gubat mula sa Mount Giting-Giting ng isla ay nadiskubre ng 5 Pilipinong siyentipiko mula sa University of Kansas. Unang namataan ang 14 na milimetro o halos isa't kalahating sentimetrong palaka noong 2004. Napagkamalan pa itong pygmy forest frog na natatagpuan sa Luzon. Pero matapos ang 2 dekadang pananaliksik at DNA analysis na kumpirmang isa itong distinct species. Nananawagan ngayon ang mga researcher para sa mas maigting na proteksyon sa Mount Giting-Giting Natural Park at magbuo ng bagong protected areas para maisalba ang Philippine biodiversity mula sa climate change.
0: Buti nakita. Kasi ganun na kaliit yata.
8: At i-normalize natin na kapag palaka.
9: On set, the glam never stops. And on her screen, it doesn't either. New Star Online. Games to explore. Live hosted tables.
0: Tigid ng ano, Bulkang Mayon, ano? Manatili po kayo nakaantabay sa mga updates for that.
8: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Tao Po.
8: Sabi ka mukha ka.

Magandang gabi mga ka-vibes. Ang daming maganda doon, 'di ba? Daming maganda na ating sinabi ngayong araw ng Sabado, mga ka-vibes. Kaya welcome kayo dito sa ating programang Weekend Tam Vibes. Ayan, kasama nyo ngayon ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Eh mga kawaw, samahan nyo ako hanggang alas 9 at tayo ay magtatambayan dito sa ating numero 1 paboritong tambayan tuwing Sabado. Ayan, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-send ng kanilang mga greetings. Ayan, comment down below lang sa ating Facebook Live. Ayan, makikita yan sa Facebook ang 100.7 FM Radio Tacloban. Ayan, at huwag kakalimutang i-hit ang like, and follow, subscribe. At syempre, maka-vibes, pasuhin na rin yung aking Facebook page, ang DJ Ron Toron. Ayan, pag nakita nyo doon, ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan, walang iba kundi ako na yun. Ayan, shoutout dyan, ano? Ba't may nagdi-delete? Walang magdi-delete dito, ano? Pag nasend na agad yan. Ayan, binabati ko ngayon yung mga nagbe-birthday ngayon, lalo na yung kaibigan ko from Makati, ano? Makati, uuwi pa dito sa Samara. Uuwi yung mga artista dyan. Binabati ko, walang iba kundi si ka-vibes natin, Sir Angelo Distraho ng happy birthday. Ayan, Sir Tito Distraho. Ayan, binabati din natin yung mga ka-vibes natin dyan sa Barangay 84 Malloreba, lalo na kay Janjan Balion at kay ka-vibes Alea. Ayan, tutok lang mga ka-vibes at marami dito ang hinanda nating mga kanta na swak talaga sa Sabado. Ayan, siguro marami ngayon nagfe-festa ngayon May 2. Maraming, ayan, doon sa amin, alam ko, doon sa Barangay Nabong, ayan, fiesta ngayon, no? Sana all, happy fiesta. Pero pwede pang humabol ngayon, ha? Sa mga hindi pa nakakapunta, no? At sa mga kaibigan ko, pwede nyo pa akong invite. Andito lang naman ako, di ba? Pagkatapos natin dito, pwede pang humabol. Yes. At dyan sa kaibigan ko, sa Barangay Kanhidog Palolete, ayan, nagpapabati kay ka-vibes, Patricia, ayan, sa Barangay Kanhidog, fiesta daw ngayon sa kanila. Ayan, happy fiesta! At sa mga nagsiselebrate ngayon ng mga day sari, anniversary, mansari, kahit ano pa yan, na mga sari-sari. Ayan mga ka-vibes, walang aalis, magbabalik pa rin po ang ating programa, ang Weekend Tam Vibes, only here sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Ayan mga ka-vibes, Mayo 2 na, no? Napakabilis talaga ng araw. Ayan, marami ngayon nagfiesta at perfect kasi hindi, ano, umulan kanina, no? Umulan na hindi masyadong maalinsangan maaraw. Ayan, perfect talaga pag kumakain ka ng lechon, hindi ka pagpapawisan. Aray ko! Sana all na miesta. Ayan, pwede pang humabol, ano? Pwede pang humabol sa mga galing palang trabaho. Ngayon, yung mga tulad natin, mga ka-vibes natin, mga construction work.

At sa mga ka-vibes natin na tahimik lang nakikinig sa kanilang mga radyo, ayan na, magandang gabi dito. Batiin natin yung mga dito sa FMR Katbalugan, ayan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, FMR Borongan. Ayan sa mga nakikinig lang sa mga radyo, ano, meron po tayong Facebook Live. Makikita nyo dyan sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ayan, at makikita nyo pa rin yung kagwapuhan na nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Toron. Ayan. Yes, mga ka-vibes, makikita nyo yan. At pwede kayong mag-send ng inyong mga shout-out, greetings. Ayan, at pwede pa kayong mag-request ng inyong mga song request. Ay mga ka-vibes, batiin natin yung mga nanonood natin sa Facebook Live. Ayan, nandiyan si Brother Gida, the vocal. Ayan, happy watching, brother. At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ano, siyempre kay Boss Tito at Distraw, ayan eh. Maligayang kaarawan, ayan. Wishing you all the best in life. Ayan mga ka-vibes, marami pa yung ating mga hinanda dito, mga magagandang mga songs. Ayan, tambay lang tayo dito hanggang alas 9. At pwede nyo akong yayain kung saan man tayo ngayon. Ayan, anyways mga ka-vibes, oras natin 7:38 na. Kaya walang aalis, magbabalik pa rin po ang Weekend Tom Vibes only here sa inyong number 1 favorite bit na bit, 107 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes.

0: I'm sexy and I know it.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract. Na may pinakamataas ng orat

Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan at saya dito sa inyong number 1 favorite bet na bet 12.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes, ang lupet. Ayan mga ka-vibes, sa mga bagong pasok dyan, ayan, welcome na welcome kayo dito sa ating programang Weekend Tom Vibes. Kasama niyo pa rin ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ

0: Ayan, kumusta naman kayo lahat dyan, mga ka-vibes? At sana ay tawag dito, ayan, kalimutan ko tuloy yung...
1: Gas mo?
0: Kumain na, ayan. Ayan tuloy. Kasi hindi tayo naibitahan sa mga festa. Ayan na, hindi na nalilimutan na natin yung kain. Ayan, kasi yung oras natin na alas 8 na, ayan, ready for ano na ngayon. Yung mga nandyan pa sa mga... Party-party, ano, sa mga birthday, lalo na sa mga fiesta dyan. Ayan na, dahan-dahan lang sa tuma, mga ka-vibes. Kasi, alam mo na, hanggang, mula pa kanina, hanggang ngayon, di ba? Dapat talaga, hinahinay lang para mayroong, sabi pa nga, may salin para i-uruli, di ba? Pero hindi naman mabibitin dito yung anyong mga tugtugan kasi ang ating mga inihain ngayong Sabado ay talagang swak na swak sa mga mahilig magparty dyan. Sa mga nakatambay lang ngayon, ayan, nag-replay ng kanila mga mobile phones, ayan, habang nakikinig. At sa mga... tahimik lang na nakikinig, ayan, sa mga radyo, meron po tayong Facebook Live, ayan mga ka-vibes, andyan po yung 12.7 FM Radio Tacloban, at pwede rin kayo magpa-shoutout, ayan, send ng greetings, song request, at sa mga hindi pa naka-download ng ating FMR Philippines application, ayan, libreng-libre lang po yan sa Google and App Store. Ayan, pag once na ma-download niyo na mga ka-vibes, andyan yung mga FM radio station dito sa buong Pilipinas. At syempre, nandito tayo sa FMR Tacloban, 12.7 FM Radio Tacloban. Ayan, abatiin din natin yung ating mga radio station dito sa Eastern Visayas. Ano, dyan sa FMR Katbalogan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Boronggan. At kahit saang sulok man, inaabot yung ating radyo dito sa Pilipinas. Ayan, magandang gabi mga ka-vibes. Ayan, walang lilipat kasi tuloy-tuloy ang tugtugan dito sa inyong numero unong programa. Weekend Time Vibes only here sa inyong number of favorite bet the bet, 12.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

Alright mga ka-Farms, kayo pa rin nakikinig sa inyong number 1 favorite bet the bet 1.7 FM Radio Tacloban, ka-Vibes, ang lupet. Ayan mga ka-Vibes, nandito pa rin kayo sa ating programang Weekend Tam Vibes kasama si DJ Ron Toron. Ayan, batayin muna natin yung mga nag-comment, ano, nagsend ng mga shoutout habang tayo ay nagpa-play ng mga songs. Ayan, sabi ni Ka-Vibes, Ronel Gabatbat. Ayan, shoutout, Habahay Katay, ayan. Shoutout kay Ka-Vibes, Ronel Gabatbat and Bahay Katay Family from Pinabak daw, Samar, ayan. Palaging naka-tune in at nakatabay sa ating mga programa dito. At syempre kay Ma'am Lisher Gitigan, ayan, number 1 fan ng 1.7 FM Radio Tacloban. Ayan, magandang gabi sa'yo, Ma'am Shirley Gitigan. Ayan, sabi niya, good evening DJ Ron, watching you again. Pa-shout out naman as usual, Hania, special friend in life. Ayan, maraming salamat sa always na pagsuporta dito sa ating programa. Ayan, kay Ma'am Shirley Gitigan. At syempre, batayin din natin yung mga ka-vibes natin na nagme-message sa atin sa ating Facebook page, DJ Ron Toron. Ayan, kay ka-vibes Dudes Balion ng Tulusa Lite. Ayan, ha. Ayan, sa Tulusa Lite, ano, malapit na din yung festa dyan. Ayan, I hope na ma-imbitahan din. Ahoy! Pasimpleng mga pabulong lang sabay bate, tapos nagpapaimbita pala. Baka naman ay may ano sa atin, may mag-invite. Anyways mga ka-vibes, oras natin at 8:25, magbabalik pa rin po ang Weekend Tam Vibes only here sa inyong number 1 favorite bet na bet 1.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa malusog na tie,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

Hey mga ka-vibes, kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number 1 na favorite bet na bet, 1.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet. Kasama nyo pa rin nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Weekend Dumb Vibes. Ayan, tuloy-tuloy lang ang tugtugan at ngayon, manapapaindak talaga kayo sa ating mga inihandang mga music, ano mga ka-vibes. And oras natin, 8:44. Hindi lang natin namamalayan ang oras, basta tayo'y sama-sama lang dito. Ayan, walang iwanan dito sa ating programang Weekend Dumb Vibes. Ayan mga ka-vibes, batiin muna natin yung mga ka-vibes natin. Ayan, pa-shout out kay Ma'am Lucier Gitigan. At ito mga ka-vibes, special greetings. Ayan, para sa mga hatanan na mga Birino dida Pastrana, Santa Fe, dagaming ang kundiin pang Birino din ni Halete nga magkakaada ka mo hin Birino Clan Grand Reunion. Yan ang maabot nga May 30, 2026 sa Badong Adlaw, ha Isabela's Place, Dagami Lete. Ayan. Ano trohong ko mga ka-vibes? Shout out ang tanan din ng mga Birino dida ha Pastrana, Santa Fe, Dagami. Ngan kundiin pa ng mga Birino din ni Halete. Magkakamayada ka mo, Himbirino Clan Grand Reunion. Yan ang maabot nga Mayo 30, 2026. Sabado nga adlaw ha Isabel's Place, Dagami, Lete. Ayan ha, sa mga Birino dyan. Ito na yung chance nyo na magkakilala yung mga hindi pa nyo nakikita ang mga pinsan, di ba? Yung mga kamag-anak nyo, tapos nagkakita-kita na pala kayo dati, tapos doon na sasabihin, ay, magpinsan pala tayo, di ba? Kasi may madami dyan, di ba? Madami mga relatives din natin na hindi natin pa nakikilala. Kaya mahalaga din yung nagkakaroon tayo ng mga ganitong okasyon na mga reunion, kasi doon natin mas nakikilala lalo yung mga relatives natin, yung mga kung saan talaga tayo galing at kung saan lugar pa na inaabot yung mga apelyido natin na hindi natin mamalayan, ano. Tapos halos araw-araw pala kayo nagkikita, hindi nyo alam na kayo pala ay magpinsan or basta ano, mag-relatives, di ba? Kaya importante talaga yung mga ganito, mga ka-vibes, na talagang may mga ganitong mga okasyon tulad ng mga grand reunion. Ayan na. At napaka-espesyal nito, lalo na sa mga Birino family, ha? Sa Santa Fe, Pastrana at Dagami. Ayan na, sa May 30 yan. May 30, 2026 at Isabel Place. Ayan, sarap maging ano, maging Birino din, ano, tapos andun ka. Wow. Ayan. Anyways, mga ka-vibes, shout out dyan kay Janjan Balyon, still watching. Ayan, napakasolid talaga simula pa kanina hanggang ngayon, nandito pa rin nanonood at nakikinig sa Weekend Dumb Vibes. Ayan, shoutout din kay Julian Gakura Cabunyago from San Jorge, Samar. Ayan, palagi yan nakikinig sa atin, lalo na sa ating programang Late Night Vibes, ano. Ayan, sa Lunes din tayo magkikita doon. 10 to 12 p.m. mga ka-vibes, midnight, 10 to 12 midnight sa Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, oras natin, 8:48 na, walang alas, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes, only here sa inyong number 1 favorite bit the bit, 1.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes, ang lupet. Be not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

Ayan mga ka-vibes, nandito pa rin kayo sa Weekend Time Vibes. Ayan, bago tayo magpaalam mga ka-vibes, batiin muna natin yung mga nag-send na kanilang mga shoutout. Nagpahabol pa dito, ayan, si ka-vibes Adelito Acaba, sabi niya, happy birthday kay Boss Picol sa Vlad. Ayan, tagay na pakadina, ayan, yan ang mga gandang invitation. Yes, mga ka-vibes, yan ang mga ganda, diretso, wala nang mga intro-intro pa. Ayan, sige mamaya, balita man harayo. Ayan, shoutout din sa kay Sir Bunny Mobs. Ayan, pa-shoutout po han technician. Technician ha, FMR Kat Balugan. Ayan, kan Sir Rodel Akbong. Namamati yan han, IC pati Del Monte, Nathaniel, Tarana, ngan Max Baliela. Ayan, shoutout sa inyo dyan sa FMR Kat Balugan. Ayan, napakasulid nyo dyan. Eh, syempre, dyan din kaya ang pinakamagaling na keyboardist na member ng iPass nila, member nila Banal and Do Guards. Ayan, walang iba kundi si Joshua Tapia. Ayan, ang isang keyboardist. Ayan, nandyan sila tumutugtog ngayon sa Humumo, Giwan Stern Samar. Ayan, shout out from Humumo, Giwan Stern Samar, Joshua Tapia. Ayan na. Ang pa-shoutout dyan sa mga Katbalugan, ayan, tribo Katbalugan, sa kay Bunny Mobs. Ayan, syempre, dito kay Jol Jol, ayan, kay Kavibes. Ito ang best friend ni Winceslao Radasa. Ayan, pa-shoutout kan G-Mark Alcubier Balion Boss. Ayan, syempre, punta kami dyan mamaya. Ayan, San Fernando, happy fiesta. Anyways mga ka-vibes, oras natin 8:58 na, no? Nagkukulang pa yung ating oras, basta sama-sama tayo, tuloy ang saya. Pero kailangan din natin na ibigay sa iba, ibigay ang hawak mong beat. Kaya maraming salamat sa ating mga nakasama at dito sa ating programang Weekend Time Vibes, ang mga ating ka-vibes na walang sawang suporta. Ayan, sa susunod ulit na Sabado mga ka-vibes, same time, same place. Ayan, from 7 to 9 PM. At akong yung nakasama dito, ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Toron. Only here sa inyong number 1 favorite bet na bet, 1.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet. Ayan, goodbye ka-vibes.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag pa lampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:16.
3: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:31.
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.
4: Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet!
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 9:45.
2: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
0: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet.
4: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
5: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

0: silang masabi yung radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 11:02.
4: Napakiyana la.
5: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakiyana la.
5: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakiyana la.
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
4: Napakiyana la.
5: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
6: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
7: FM Radio, favorite music radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Binisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!

0: Ang malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes! FM Radio, The Vibes!
1: Ang lupit!

0: The time now on FMR. It's 4:31.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Nung kumakanta pa ako sa Olongga po, merong isang babae doon na nakatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay, kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh, para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: The time now on FMR. It's 5:30.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida Vibes.
5: Bida Vibes.
4: Kasama ang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula 9 to 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Good Vibes.
6: Sino po sila?
7: Penny Arcejo.
6: Taga saan po, nanay?
7: Bigan ni Loco Sur po.
6: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
7: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
6: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
7: Mahimbing na pagtulog ko.
6: Wow.
7: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio. Meron akong pangarap sa buhay.

0: The time now on FMR. It's 5:45.
1: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
2: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX-500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalong kidney dito akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, hubag na gada akong kidney ng akong mga organs sa ilalong, limpyo.
1: So, unsa may nakaayo, ma'am?
2: GTX.
1: GTX, nga medyo nawala-wala na.
2: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang gyapon ko GTX. Huwag ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, girisitahan ko ng antibiotic. Huwag gyapon ko nag-inom sa ilang girisita. GTX, sa yung handog girl, palit na lang kung sama, GTX gyapon.
1: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang klinika di alternative?
2: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong paliton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera detay si ako gimintin o lain.
0: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeve.

0: Los Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, Pichano na, Pichatris na hanbulan hiton ha Mayo. Ngan Domingong Adlaw, kumusta ka mo pagkayana nga mga oras? Simba, simba, simba. Ha, kumusta ito naton mga kabugtuan liwat nga aada nagpapakabuhi. Labi na iton aton mga kabugtuan nga aada tagsa-tagsa nga mga merkado publiko. Hayra liwat tagsa-tagsa nga mga ha pwesto. Aton aton mga kabugtuan nga aada hayra panimalay. Ngan sugad mang gihapon aton aton pipira nga mga kabugtuan kunhain mang kamu. Maupay nga aga ha aton nga tanan. Ani kita hini nga iyo aton na programa Karasikas ha aga. Nadangat iniha kada Sabado ngan hiton Domingong adlaw. Alas 6 nga da hiton alas 8 hiton aga. Maghihingaday kita hiton pipira nga mga issues. Paghatag hiton impormasyon. Kaysa ring pa ang tawo nga punuhin impormasyon waray rason nga hirain magkukonsumisyon. Matana kay maupay hiton sidlit hiton adlaw. Mas maupay na yan na ano hiton atong klima kay diri sugad kapingit. Pipira na ini kaadlaw ano nga siring pa. Hindi ano ang Biyernes, baga umuram ba ito? Basta ang kakulop, maupay, kay baga diri good, sugad niya kapaso. Saring paware la kamu kapaawahan, pagsisirak na aro kamu mismo hinuran. Pag-uuran, hinduro, ay lang at pagduruha, Lord. Atong pagmata haaga. Kundi baga hitong hinahinela. Yan ako nung bulan hiton Mayo, may posibilidad nga duha nga bagyo hiton sumulod. Sering pa-forecast pala ito, mga panagna. Kay hiton panagna hiton aton na pag-asa. Sugad ba baga tigo-tigo? May da ito nira mga reference. Hanaglabay nga pipira ka anyos. So pagsulod hiton bulan hiton Mayo or magawas hiton bulan hiton Abril, ang track era ito mismo hagin kikita. So ang bagalakat hiton panahon, so ibay dalot ito ni raging kukanya comparison. Way back, hininga to igba ah, amo hiton iya track or amo hiton ginsusulsug. So posible magkamayada kunuhin bagyo duha. Pero marikodo la ito, kumbaga magsasightseeing la. Kumbaga adto ka ito mismo ha hamol. Nagwi-window shopping la ito hiya. Baga nagkikita-kita la ito. Kumbaga, oy, ayaw taan na ini nga lugar pagkuso ah. Waray pat makabayadhan era loan. So narikodo. Pero sering di ba itong pag-asa, diri sugad kadabu nga bagyo, hiton maulput ha aton nasod. Kumparar han mga naglabay, kumbaga ehemplo 20 han mga naglabay nga mga tuig, posible daw kuno diri ito umabot ha 20, pero magkusog liwat nga bagyo hiton mabisita ha aton nasod. Hiton ha sinirangan hiton Visayas, kumbaga bagyo hiton aton mismo dalikyat nga pag-uuro istoryahan. Naulpot hiton maraot nga panahon ha aton dinhi, hapagtamak hiton bare month. Nakaka-observar kamo ito? Ah? Nakaka-observer kasi kuan naghapon ito bagat track. Baga ginaagian hiton ha bagyo. Pag beaver month, hiton gintitikangan hiton bagyo, kadam-an, aadi ha isla hiton Mindanao. Kay hiton isla nga dagkot Pilipinas tutulula, an Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao. So pag uulpot hiton bear month, nagtitikang hitmaraot nga panahon, aadi mismo ha isla hiton Mindanao. Nasabot naman kita, but nga kita, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag igbaw ito nga nasabi nga bagyo nga nagtitikang ha Mindanao, an Visayas an natatarap. Ganun lang pare. Ay nataga pag-asa ka man. May pag-asa pa ba? Matan-mata na. Pizza 3 na ano? Oo. Pizza 4 buwas Lunes. Uy, hiton aton mga kabugtuan, labi na ang nagkapiperdi didahan 20 kakanoan eleksyon. 2025, ano ang national eleksyon? Awan local ba? O local? Local election 2025. So pira na lakadlaw, May 12 ba adto an ha pinalitay, pinalitay an piniliay dida mismo ha nakalabay nga eleksyon May 12. Nangangalimot na kita kay wari kita kabadil. May 12 adadto an eleksyon. Han nakalabay nga tuig local. Magingaday nga ni kita national. So tikang ito ha presidente down nga diha mga konsihali sa mga bungto. Magingaday nga ni kita itong local. Waray labot ito hit presidente. Kahiton sunod nga national come 2028 presidente down nga diliwat ha mga bungto. Ano nga baga umulpot ini ha aton nga baga uro istoryahon han eleksyon kay bubul kasun na iton ha 1 year ban hadton mga nagkandidato han nakalabay nga election 2025 karuyag signon adton mga nangandidato ayaw kuno paggamit termino nga mga nandadlagan kay waray gud ito daragan basta dumalagan. Adton mga nangandidato didahan 2025, may dato nira 1 year ban. Kasi diri ka pwede makatrabaho ha gobyerno. Kasi sana ulaw-ulaw, kung baga waray iba. Pero after hiton 1 year ban, kung baga may ada niyo uro istoryahan iyo grupo, han iyo pangandidatuhan, nga in kaso may ada mapirdiha aton linya, ngan ako kumo iyo ulo, kumo ako hiton iyo gimpapakandidato pagka-alkaldi, gubernador, hulat-hulat la. Kay after it 1 year ban, igbubutang ko ikaw hin maupay nga pwesto. Kay bayda ito natatabo nga suru sa ragbot. During hiton iyo muro meeting, labi na hiton approaching na itong gintatawag nga filing or magtitikang na hitong kampanya. Amo ito, simba ko, may ada haaton malanit, nganhi ako hit makalingkod. Hulat-hulat la. Pero itong iba ito buang tumanon. Labi na kumbaga may damahuring gobernador an imo usang board member. Anin o, anapirdi kay ano? Linggi ang pamilya ito dito ha iya. Dito ha luyo. Aw, sige. Kay pag ulpot ito 1 year ban, balik lot niya. Kahit dumot ito sa kapolitiko, baga darahog ito at inkantuhanon. Hay ano, kay nga ni kanilang kaagahon, baga nakanto kita na payag, ba umulpot balita ito nga pagtaga 1 year ban. Ano't yung papatamakan ito nga balaod itong pagtaga 1 year ban? Nasering Didi, in Article 9-B, Section 6 of the Constitution, is clear that those who lost in the election are prohibited from being appointed to any government position within 1 year of such election. Section 94, open parenthesis, B, close parenthesis. Anay. Of the local government code, likewise, states that except for losing candidates in barangay election, no candidate who lost in any election with 1 year after such election shall be appointed to any office in the government or any government-owned or controlled corporation, open parenthesis, GOCCs, close parenthesis, or in any of their subsidiaries. Karuyag singon ini, kumbaga ha atong paghuhunahunaon. Ini nga 1 year ban, hindi rin ngayon ini applicable para ngada habarangay. Applicable hiya, pero karuyag singon, kung naperdi ka, pwede kaliwat patudlok kumo sekretary habarangay mahatresurer. Pero diri ka pwede ngadto mismo ha gobyerno. Ano itong aton habuot ipasabot ini? Nakahinumdum ba kita hadton mga nakalabay nga tuig ba adto? Nga ang Palasyo Malacañang inagkamayadahin marching order. Ang marching order ininiya nga magkamayadahin courtesy resignation adton iya mga sekretaris.
1: Yula Batman Kaorte.
2: Tata, Yula Batman Kaorte.
0: Nakatawa nga ni kita ito nga mga courtesy resignation. Kay pirala ka bulan after han election, nahimugso ito nga courtesy resignation. Karasigun hi ikaw anakapot kumo sekretary kahan usang nga departamento, gimpapag-resign ka. Courtesy resignation. Kay ging kikita-kita anong performance. Kay posible ang palasyo Malacañang nakapanginano nga ang resultahan eleksyon bumirang ada ha akon administrasyon. Karuyag signon, hiton under ha akon kumo ako chief executive an akon mga lieutenants an akon mga right hand amo na ini an mga secretaries. So possibly nag-reflect adton akon liderato tungod hadi ang performance ang akon mga sekretaris. Di ba waray makaigo ang targethan administrasyon? Kay hapit nga ni matunga adton nagdaog gihapon na oposisyon. Kasi may adagod ada diferensya hiton akon administrasyon. Hain ini nga mga departamento kay an mga departments amo init mga frontliners. Hiton gobyerno kun ano hiton chief executive karuyag ipadulot katapos diri napapadulot hiton mga secretaries han magkadurulain nga departamento ma-reflect ha akon administrasyon. So nagkamay-adahin pagburubaraha ini yan nga sitwasyon labi na kay mati abot na hiton May 12 pagka the following day ma May 13. So an 1-year ban han aton mga opisyali sa gobyerno an mga nagkandidato so ganitong national matatabo ba nga magkamay-ada na liwat burubaraha han national government?
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Ada hira ang DILG Secretary Anay? Abalos! Hirahin upa nga pwede mahimo nga membro itong kabinete. Aadahi Sani Trillanes. May dalawat ini bulls, may bayag, waray kahadlok. Kay bisan nga ni ang administrasyon pa han Duterte nga nakadaha pesto. Nasungay-sungayang gud ini nga utaw. Karasa kung may ada pa inipipira ng mga trilyanis itong kinaiyaba. Karuyag signon, maada nga ni hirahalugar. Diri ini maatras pagsungay kung nakakakita hinbaga diri maupay nga palakat ha gobyerno. Posible daw ano? Posible matabo ang mga nga nagkakapiperde during hanakalabay nga eleksyon. Pwede inipasudlon gihapon nga da ha gobyerno. Hin o hi abalos. Usa ini nga abogado. Ha? Usa ini nga abogado. Ngam posible di rila ini abogado nga attorney di kumpable. Nga kumpablihin nala ito purbida ka. Malagatak gihapon ini. May mga tag-observer nga posible hi abalos amot tudlokon ka DOJ secretary. Ay naman ito'y pinanumat aton-aton lain ha. Kay tigam ni hitong DOJ Secretary na Hivida, uwik pala, OIC. Katapos baga napalpakis ini Hivida, ang pagkanto ni Yahaprag. Akong diin pagikanto waray niya nahimo kay ano ni mahihimo kay may kalugaringon niya nga balaod. Ha? Subaga, zero. May daliwat mga tag-obserbar nga mas maupay kuno. Hitrilyani sitigbutang hadi ILG. Kay adi kuno hi Junvic Rimulya. Baga sobra-sobrahan man liwat kuno itong iya mismo pagparayaw. Bisan nga ni kuno ang kadakop mismo ni ko. Dirikan ko, ambot balitot mga terminology. Nasabot kita, mag-iba-iba manggo ditong meaning. Waray kuno ka dakob. Nakaptanla. Or ginbunyogan laan ay kay may adag papakiana. Diri han iya kaso kagin aatubang dinhi kundi an balaod didto ha prag amo mismo an nasupa. Mga 2 or 3 weeks mapapauli na palpak maliwat. Kumbaga din hiliwat halukal. Kumusta Manuliyo bahin? Amo pa bala gihapon ang imo number? Kay baga nag-text ako ito haimo. May da naghatag hakin impormasyon adi ka haimo farm. Mga sugat ba ini nga gusto naton masabutan? Ano ba hiton hihimuon hiton aton hapipira nga mga LGUs? Ngadto hadton ira mga gingkalinya hanalak kalabay nga pinali at pinalitay hanak kalabay nga piniliay. Pwede ba i-accommodate ko adi nga akon anay kapartido ngan ini nafit hiya para hiton adi nga akon napaplanuhan nga igbubutang ko hiya pwesto. Kay kunha nasyonal nagkakamayada himburo baraha ngan posible mahatabo ang losing candidate patrabahoon laanay after an 1 year ban. Pwede ini mahitabo gihapon ha mga lokal. Ha? Pwede. Kay tapos na an 1 year ban. Pero di rin naliwat ano maiha hiton ha eleksyon. Kay tigam ni CAM 2026 na yan na. So in span of 1 year, kumbaga Mayo na di 2027, nakarasikas na. Kung hirahin o naliwat, hit magha sering pa itong mga challenger. Nga na hiton ato na magkalain-lain niya mga pwesto. Tikang ha national, nga di ha lokal nga posisyon. Kay kumbaga pwede latagduha, tagtulo, ano, urit nga tanan nga na kandidato, amuhit palingkuron. Presidente, perang kandidato upat, lingkod ka mo. Kay maupay panuyuanan nga tanan. Kamayor, kagobernador, pera, tulo, lingkod ka mo nga tulo. Pagsuro sa rabot ka mo. Kay ano, puro mag-upay ang mga plano. Lingkod kita nga tulo. Ano ni plano hadto? Amo ini sige tutuki ito. Ikaw, amin tutuki ito. Kaya na akong liwat baga plano, amo ini hala. Pantrabaho na kita. Magmamaurupay ada. Two heads are better than one. Pero kay mag-aano man kita, hiton eleksyon usala hitpapalingkuron. Ganiton eleksyon alagid-agid inihinain tra kahin bidding. Ano nga ginihimplo ko nga alagid-agid hinain tra kahin bidding? Kay kung hino ito napiperdi, nasa rin ginlisbutan. Kay hiton bidding liwat, sigit iyo bidding dida. Ha, nagawas gihap ito mas gintray duran gulak ginlisbut. Nasering nga amo ang kantidad pag dive ko. Jesus, nahingad to lang ay ang gihapan. May lisbut, good. Amo ito hiton sering pa hiton mulay halarangan hitong politika. Sering pa han akon mentor nga July Kabaluna nga partner ko adto hanggab Isus mututo pagad akadto pero iya kadin papa lingkod an iya programa bagaduhan akon taloy kami. Sering pa halarangan hitong politika waray permanente nga sangkay waray permanente nga kaaway ang permanente la iton buhay-buhay. Kay pag-ulpot hiton 2027, an mga political butterflies, manhahapon ito. Manmimiling itohin maupay nga pwesto. Bisan daw yan na adak haimo. Kita-kita ko haimo, baga matiwog-tiwog ka. Baga mairiribansa ka, baga mamamasada sa kanay. Ngandida, makikilalan mo na ba, masaring daliwatit politiko, ini nga mulay, political survival. Ayawin saba, dida. Mag-iinugtoko na kaim. Nga waray na. Labi na hitom nasyonal pagka-presidente. Nagiging lame duck hit president pira ka months after hitong eleksyon. Kay waray ribansa hit presidente. Kung hit iya mahanpik, bakita-kita mo mga matiwog-tiwog. So ano, kukuanon. Pwede ka gumabay laanay kay may mumuy. After the election kung maperdi, ay, layog! Ngadto, ham partido or administrasyon kung ano man niya partido ang nagdaog. Amo na ito hitong baga kinaiya hitong pipira. Pero may adaliwat mga politician nga na-stick hira kung hain hira nga partido nagmata. Kay adto liwat hira magpapakamatay. Diri karag literal nga magpapakamatay. Kasi ludlud patay, diri ako makantuhay iyo, bahala maperdi ako. Amo ito't may ada gintatawag nga prinsipyo.
2: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: 31 minutos nagad ang nakalabayhan alas 6.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

Kasangkayan may dadagita 33 minutos sa nakalabayhan alas 6. Waray lang usasabuta itong oras. Basta may adamugin tratrabaho, diri ka nasabot itong oras. Nga, uy, amo na ngayon. Matatapos na liwat itong adlaw, matatapos na liwat itong trabaho. So patak na ngayon itong oras na liwat. Ano? Itbaga na trabaho, ano? Ang nakakaupay la ito kay may ada pa sa silinganan ni mo pangutang. Pero dir tira nasabot nga adto nga imo yan na swildo, magpupuruga ka mo kay damo na tag-iya. Mas maupay damo't utang kay damo't nag-aampong agi, di ka't madisgrasya. Kay kung madisgrasya, kwits. Ngan hiton swildo, alagid-agid la ito administration. Napira kaadlaw si ring pa ni Engineer Jerry Perpinyan. May adat niyag impakianhan ada. Danay la na 2 to 3 days or 4 days. Napupunod. Ang sweldo liwat, nawawara. Adi liwat hinbaga si ring pa niyang kitat mga nasyonal. Nga mga oristoryahong gihapon, lokal. Kay kumbagahan nasyonal, baga updates na lahitong aton ito napapasumat. Adi, leksyon ini para itong mga na-order itong online. Labi na ini nga mga medisina, injectable, or anuman. Kay makupay ito dida mismo itong era pag-convincer, advertisement, makukuang ka maiinggan nyo. Adihin, adagad ini hamang ha Facebook, pero nakasin ako, mas maupay ko ini, baga hapagtrataron kay usa ini nga leksyon. Nasiring didi Engineer Jerry Perpinyan. Hinuti mo partner dida. Nasiring didi. Woman in her 30s dies after self-administering weight loss drugs both online. Karuyag signon, kumbaga hulugon tayong hawaray-waray. Usa nga babae nga nakada ha 30 anyos, inging kakita kang kamatayan. Mahitungod haniya pagbutong, hin medisina nga pagpagasa. Urbida ano, waray kong kapaawahan la. Hiton, iba nga mga tao, labinat kababayinan, ay la kamukasina. Makada espiyo, agi! Hala, dako na ako. Diri na nangingiguha akon it akon mga sarual. Bado. Baga. Agi, malaim pagkiton. May dalot barkadang masing day. Babaya ang kaday. Ha? Jesus, lamlok ka na, lamlok. Puro parehas ka na't baboy nga irihawon. Amo balito, day, basta pagpagasa, day, pagpagasa. Kay hiton imbana kita ko. Baga diri mahilig hindag ko. Uubalit. Hala, para ka diri sa liwanan, day. May ada mga online. Baga sugad ito nga oro istorya. Adiman, baga wake up call ini haaton nga tanan.
a tragic case involving the unregulated use of a weight loss drug has come to light after a woman in her mid-30s passed away following severe complication. Kumbaga, nagkamayada na hinda mo nga sakit. Ano na yan? Basta ang talaga yun. The story was shared by a user whose cousin is a nurse who treated the patient. According to the account, the patient initially went to the hospital due to palpitations. Baga narubag-dubag ang dughan. Lab results came back alarming, leading to her immediate admission. During interviews, the patient revealed that she had been self-administering tirzepatide, a drug typically prescribed for diabetes and weight management, even though she had no medical condition that would require it. She reportedly purchased the drugs from an online shopping platform. Her condition worsened and she was placed in the ICU. ICU nga ni mga kag-anak, kumbaga aadto na initong gadget nga tanan, diri na itong nurse nag mabalik ha nurse station, kundi hit ICU, may na nakalugari kung ito nga nurse station dida. Ada nga tanan ikapehis. Eh, sharing ko pa na

0: to handle the procedure and she was able to go through only one session. The patient was eventually intubated and passed away after just 1 week in the ICU. A doctor at the hospital is currently preparing a case study on the incident. The story has since sparked concern over the dangers of buying prescription drugs online and self-medicating without proper supervision.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Tapos ang notisya. Kumbaga aton pagurugoti ayon or aton baga igsummarize o atong kuhaon an unod han nasabi naton nga gimbasa. Kasi ini nga usa nga anak daha mid-30s. Posible nabasahan niya ito nga medisina kay gin injectable ada ini. Mabaga nakad ang pagpagasa or ano ini. Wala kita sasabot kung ano ito nga medisina, ano ito ang iya mismo content nida. Nakabasa ada iya. Mamay ada na si ring mapagasa. So nagbutong ngan hiyay mismo ang nag-administer baga injectable. Hiya mismo ang nag-administer ini. May ada maraot nga efekto. Kung baga ang siyahan niya baga napalpitate hiton akon dugan or kasing-kasing hitrubag-dubag baga nagpuputok-putok. Pagikadto, kumbaga haaton direkta, ang ibang nga organs na iguk na. Nga na siya na grabe, na ICU, ginkakita kan kamatayan. Ano hiton lesson ini? Simple-simplihan la. Ha personal ko balita, lagalagmang kita. Nag-uuro istorya ito danay, ano iti medisina? Ano medisina? Amo ini. Urwaray ko. Kiwari pag magpakasulta. Adiman. Tumara. Kaya na akong kuan, di rakit na agagad. Ha kamatuuran la, di rakit na agagad. Kasi rin panakbog to nga nurse. Kay familia duha, nag-u sa duha abroad. Ano sa baga tumalikod na amon nagastuha amon pag-eskwelad to. Ayaw. Kay ito nga medisina nga ginhatag haiya, base ito han resulta han iya eksaminasyon. Diba? Hikita, napakonsulta, ano ti'y ginaabat? Ano ti'y nababati? Hagurong hitmotor. Ah, diri! Hitim lawas ba? Diri ti'y nababatian. So, based hiton blood chem. Blood chem ba ito? Blood chem result. Ada ka na pagre-resitahi. Kumpira ka milligrams, ano nga klase nga medisina. Kay diri ka nga ni ma-examin, nga sumatang kalit yung imusangkay, parehas ito na ginabat pare. Iya, tumara. Kay sigurado, wari na nimpare.

0: ayaw di ribalitaw. Mga kuan la ini, sering pa mga leksyon tala ini. Kay bangit nga medisina, ginhatag haiyan iya doktor, mahitungod han blood result or mismo han interviews. Han interview, nga gimpakian haiyan iya doktor. Bangin an imo, diri parihas ang ginaabat. Ha? Diri balitaw. Baka kung kuan la ini, ministiblis la ini. Pero harani init kamatuuran. Ngan hiton online, duro kadilikado. Kay waray niyo conversation, hito nga nagrekomendar nga medisina. Masayo na ganit pagpagasa, ay pagkaunos kasi mana, gasa. Pero karayong signon taba, diri ka nakakapakian na. Through commercial kala. So, through advertisement. So, through mga comments. Ba daw sindikato ini? Nga, pag-react ka mo ha? Babay, man re-react kong taloy. Maupay. Kay, pirala ka adlaw, warin nagganahi pagkaon, naggasa ako. Baga sugad ba ito? Warin nagganahi pagkaon, maggasa na ako. So amo ini, posible na inganyo. Kay baga napakuan yan iya lawas, napagasa. Amo chinisering, ayaw pag-take hin medisina kung waray prescription or waray ka magpakiana hin mga doktor. Puro parihas ito't kanan kalalakinan. Baga masering. Hubyaon na adi pare. Adi tumara. Ito. Baga di rin na nanmubuhay puhay. Baga hubyaon na. Iya. Kaya nito, tilawla. Sering pa diri paprihas. Hiton lawas or kinaiya hiton tawit iya lawas. Diri, baking kamanggod tumikig patay. Kaya hitong pinaka-importante manggod, mapakonsulta ka. Mapakonsulta ka, good. Pares ito't kakabataan, baka di rin nalakit na ako na barangay, mga baga pagsasapong, kung mag-ada, danay kalsada, hiranat, hiidoy, hiranat, adi, kuan na adi. Ha, kay amo inang ginhatag dito hakuan. Mas maupay hiton, baga may kilala mo mga duktos matatawagan, kay nare-reveal mo higin aabat it pasyente. So may danahiya inisyal. Pero kumbaga kasangkayan lang nga imigkakasugat, nga kuan na daw? Kay anak ba? Ba daw? Diri, true to life story let akon. True to life story. Pariha sini nga nahatabo. Pariha sini nga nahitabo. Nakinhanglanggod kita hin doktor. Kung baga mamay ada man natong sangkay, tawagila, Dok, bisan masing kuminuto sila, papaspasan ko ini. Kay didat pag sumat ni mo, may dalot igpapakian at im doktor. Ano itong iya kuan? Ano't kabutang? Nandida, kay sering ko, ito nga sumat-sumat la, kumbaga, labi na kong kabataan. Kahit milligrams, bangin masubrahan liwat. Ngayon itong pagtik ini, ma, anak kong bata, usa ka teaspoon. Bangin diri pa pwedeng usa ka teaspoon. bangi pinaagi palahadra, pero mga sugat ba ito? Nga duro ka importante. Makuri na kung maaawat itong kinabuhi. Kahit kinabuhi, di rin ipuro parehasit salida. Nga nakita ka salida nga duro diritsyo, may da ito tikto. Hepep! Baga paan naman anong kinap, tanasiring ako, nga kaptila hit kamot, baga danasa kong taloy. Paan man anong kaptang gindadanas mo. Kay waray man laan artist an actress magsiring. Ay kay, ayaw. Kay didi. May mga tikto. Diri puro parihas hiton matik and medicine. Once, diri mag-efektibo or masubrahan liwat, ay dako lugod nga problema. Hit mga online, bis nga ni kumbaga bado or material nato naging papalit, danay, paltos it na ulpot. Hit common denominator na laini, ayaw kita pag-orderin medisina via online. Pakabuwasa, kunya na Domingo waray konsultasyon, waray nim kilala nga doktor, pakabuwasa nala. Kaunlaanay, tungod laini, han problema hadton iya lawas, nga hiya inagtitikad ako. Ah. Kaya itong nga medisina ko, nung meda ko gimpakian, han, pagpa, gasa. Sering ko purbida, kaon, bisla mausak ka si mana. Waray problema't mga bugoy, kaya kitaan agon. Mga maggasa. Pero pangingispihot ni Radanit, agi, amungan na't postura ko. Katapos mga bulging eye. Maggasa, pero kababayan iba ito. Baga masulutin birthday ni Madi. Baga nasiring kay damot tao kay adto hinusang nga vinyo dosikat ito mama. Agi unahot na hit motif amo pagulin niya kolor. Makaaraw na kuman sunod di rin agudak maga magdadayit na ako. Kung nagdadayit, okay. Kontra itong baga matik ka in medisina nga waray prescription. Waray ka prescribe in usang nga medical practitioner. Nakaka-observer ka bisan nga niinigihapon. Nakaka-observer ka din ang mga barangay, labi ng mga interior, nga may ada nagsusuduhin mga medisina. Diri balitaw, nakaka-observer ka mo ito. Labi na kung ada kaya na mismo haiyo tagsa-tagsa nga mga bungto. Nagpaka-motor ito, o nagpaka-auto, mangaran yung medisina, labi na sari-sari store. Adi, ang mga brand, mga ngaran. Kung anto ka iniha drugstore, sus, tag-jis init usa. Di datay, pira man. Tag-singko. Tag-singko la. Iyayak kay amo na la ini, mabainti ka, anit ngaran ito ka, kumbaga dusina, malima ka dusina, kay amo na good la ini. Butong ka. Adi paliwatin para ul-ul hiton dughan. May dani medisina di nga makakakwarta kita. Iya palita. Uumanggod kay din dito habuti ka kanina sa wang kamamahal. Sus, ini. Waray kasasabot, banging gaw-gaw la ito. Hit content. hiton nga nasabi nga medisina. Anonim ka, tambal. Dito kita, butong, hiton tindahan nga makakabulig manggod hiton aton sakit. Kay sayang an munar, sayang hiton kwarta. Na mas maupay nga nito nga mga nagsusuduy-suduy, i-report ba ha mga otoridad, nga di ang barangay nagpipinanuduy man yung medisina. Pakianhi, kay ano, naglugarin ka na, hing kumpaniya. Bumulag ka na kanim tatay, han kumpaniya. Aw nagtukod, kay ano, kay damo matin medisina. Damo ito hit na uuwat ha interior. Aka maturan damo ito. May dangan din niya syudad Tacloban baga naka-atatsikis ito hiya. Sulod mga medisina. Danik papakinan, tayo diin ka man ito. Diri na baton. Puro parehas bait may nagbabalik ya imo. Hin mga kitchenware. Makadha imbalay. Usa nga bugoy. Adi, sir. Barato na lang ini. Ito pala ipakaen haim kalugaringon. Kay ano? Nabankrap na niyo tindahan. Magsasara na kamo. Asa kang babalik yan yung barato. Para sa LTO. Tekang ka police station ngadto ka LTO, adahil askina. Matiliko ka ng adto LTO. Medical, medical. Timbay ni. Kuan lang ngayon hiya. Kasi nag-aahinti nga doon kumpanya. Kaya kasi, wari ko ba ni kakitinga na wong RTR? Magdiin ba ini magrat? medical exam. Kasi ako, diin ba yung mag-graduar? Usa man lang itong medical school Tacloban. May da ba iba? Karata na lang, may ada iba. Pero makikakanawong kugod ini. Kay ada kami ha RTR compound. Ura-ura-ura ko ini kakit impiran ako kaanyos. Diri ngay, nag-aahinti lahiya kung medical exam hit imo ging kukuha daog ka hiya. Kay gasi ko hiya hiton doktor diri ngayan. 59 minutos na gad udog ang nakalabayhan alasa.
1: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
7: Oh no!
6: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Bida sa kwentuhan. Bida sa kulit. pagitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Bear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet. Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet. Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Napakaya nala!
8: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan.

0: Kasangkayan, may na kita 5 minuto sa nakalabayhan, alas 7. Bagadiri na mahalawhaw. Kamaturan, mahalawhaw itong alas 6 ganda alas 7. Kay ano, para nga itong amon mamarati ha. 6 to 7, kada 30 minutos it break. Mahalawhaw gadudog, mamay ba itong 30 minutos siya. Di ka napahuway. Ay, swildo liwat kay Paldo. Pag-aalas 7 nga na alas 8, quarterly na ito. Kasi kada 15 minutos. Ene, kay biskita ini magminag-aga. Dari balita, wag kamanhin ko. Pagpatawala ito, aada ka mo ha iyo tagsa-tagsa nga panimalay. Oy, damo ngayon nga salamat anag ha, duhulhan pamahawon niya na ha. Kada Domingo ito hiya na dulong. Awan una nga simana Sabado adto. San kaya da ni Engineer Jerry Perpinyan? Eh basta hiya itong aani. Spaghetti nganhin manok. Ah, manok, okay. Purbidet magpartner didi. Diri gadlay ni baga kun harumamay nga angkor mang kabaga magbibinuwa ka. Kay party had to kanina nga an injectable nga online nga nasyutay ngin kakita kan Lord. Hit usa didi nga kaatbang ko. May anak ini nga doktor. He jid birinot amay. Babayi ba jid ito mo, hi doktora? Hi, babayi, lalaki? Lalaki? Lalaki? Hit usa liwat didi, ay kay diri na narumamay. Hit anak liwat ini, adaha Security and Exchange Commission. Karong signong kumbaga, puro para sito hiton, visit kooperatiba, diri ka mare-register ha National Cooperative ba ini nga era opisina? Kung maray ni mo, sick. Kay ada ito, nakikit andayon ito. Na namomonitor ka, pinaagi ha, sick. Kaya amungut siyahan ito. Kay, pero yung kapital, ada dida, sige, negosyo na. Tatagang ka na hin, sick. Kung baga, mga resikitos. So pagkandakit investigasyon, nga dagudayon ha, sick. Pero ba ini ang starting capital niya? Ha? Amo ito, tag-iya, hira Engineer Pirpin. At tag-iya! Iya anak, ada. Ada hasik. Nganit kan Engineer Berino, amo ini tag-ihat resita. Parang yan problema, kumbaga ano tak abaton. Kadi kita makasangkayan, hiton ha nasyonal. Kay posible madayon ini, o kay buwas nga adlaw, Domingo Lunes, buwas nga adlaw magfa-final na ang Committee on Justice and Era Report. Ngan mismo, maghihimo na hirahin Article of Impeachment. Karayag signon, ining Article 1, kumbaga, bribery. Adi liwat ang panhulga. Iba, kasi iba nga prosecutors. Kay hit prosecution, aada ha mga kongresista. Amo hirat magpa-plaster dito. Katapos ito, ikakanto plenaryo, magbubutos-butos, siring kabataan. Magbubutos-butos kita niyan. Gimbibiling la 106 kay one-third hiton 318 nga member hiton lower house. Gimbibiling la 106. Makasubra ka nga nin 106, pwede na igdara ngadto ha, Senado. Pero madadaan pa ito sa butas ng karayom. Kay anman mamakiana na dida, han Committee on Justice, hirat sponsor ini, an imo na igkasi mga kongresista. Kukumbinsiron mo gud hira, nga may ada probable cause nga sadang naton ikadto ha korte, ang korte, ang upper house, ang mga jury, ang mga senador. Jury ito kung dito ito haamon ha Estados Unidos. Kundi ni judges, ha? Amo na ini dito. Kung mahapasa ito, magtitikang itong trial. Waray gad ka mong magpakiana, pero susumatan ko nala ka mo. Nasering an headline, 12.6 million estimated expenses for possible Duterte impeachment trial. Senate President pro tempore Ping Lacson inagmalatumat. The chamber has at least 27 million available for a possible impeachment trial as a continuing appropriation from last year. Kasi nakadainihan General Appropriation Act. Kay kada tuig ini nag-aalutagahira. Mawaray impeachment trial, waray impeachable person nga sadang i-impeach ay standby la ito. Basta may ada ito pundo in kaso por kaso. Gindugang paghihapon ni Lacson, nga base itong initial nga information nga iya nakuha, ang Senado na inakagasto na hinmaabot 500,000 pesos para pagpatahi hansay sinta nga rubs nga nakantidad ini hinsitimil kada usa nga nampipira pa naging gastusan. Ito ba nga baga kung ato kakurti nakita ka init mga judges nagpakaitom, baga bahintuga. Baga kay nagradwar nagpakaitom. Yan ang era color pula. Ha? Di ba ito may ada panahon ba ito ni Irap? May ada gintutudlok nga hoodlums in rubs. Karuyag signunhan hoodlums in rubs. May ada pipira nga nakadaha korte mga judges nga napabayad. Batman, korte na buhungin timbago, kara si kasaya. Nga nagin malatumat paghihapon or haluyong nga bahin ginmalatumat ni Senate President Tito Soto. Nga hiton niya na nga tuig, itong estimated budget 12.6 million in pagagastuson ini hiton trial, hatak na nga hiton House of Representative transmit the article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Gindugang paghihapon ni Lacson nga hatak na gadiri madayon itong trial, ang nasabi nga pundo, han Senado, igbabalik ito nga to, hakaban hiton aton gobyerno. So, pirangay ang kamilyon ito hitgin alutaga para hiton impeachment trial. Kay di rila ito yano. Kinahanglan baga may ada ito uro isnak-isnakay, maimbitar ka pa ito ang pipira nga sadang magklaro hiton mga issues, mga security, igpapa huruhugot nimo. Basta may dito paggagastusan niya pipira ka millions of pesos. Nga aada dida. Hiton aton ha ni hagin papakiana. Hiton aton anot assurance. Nga ini nga aton na pipira nga matindog ko mo jury or judges, Di dito ng impeachment trial, ha? Diri masusuhot hinsalapi. Bahain man nga bayhon. Ngadto itong kihante, ngan itong gingkikiha. Diri ba ini matatabo nga mamulay hitpasutsuhot pinaagi hitong salapi niya nagpapadayon ta. Kaya may danakita 15 minutos ang nakalabayhan alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa karasikas ha aga. May da na kita 18 minutos na nakalabayhan alas 7. Kasi mga kasangkayan, ato na naplastar nga hiton ha Senate hearing or impeachment trial may ada budget parahan era rubs ang ginsusulot ito kung nagbibista na. Hinaut-unta nga diri ba magtahap itong mga tao nga didihit ging kikiha makamang pinaagin sa lapi. Hitkihan tiliwat diri makuaning kapitalista nga kakamangon liwat it mga judges. Kaya ano tapakasiring ini? Gimbasa ta na ini kakulup. Nga diri mahitabo. May balaod man, pero ang timing, nakad ang pagduda itong tao. Nga ni kagabi, gimbasa tagihapon ini ha programa Home Court, ha akon FB Live. Nasiring mandidi. During inihan time ni Corona, nga impeachment trial, pork barrel releases for Chief Justice conviction in 2012, million pesos. Karagsig nun, ano nga figure ito na adi, di rila ito 1,000. By millions ito. Hiton iya usa didi nga item na sharing. Given first month of trial, January to March. Pero pag taga pork barrel ini, usa nga kolom, just before May 29 vote, April and May. Kasi og sa magbutos-butos na, og sa magdesisyon, pahabol na liwat, hinpagtaga pork barrel para han mga judges, kasi ha mga senador. Total given during trial, ang suma total na hantag sa tagsa ng mga judges, diri ha korte ha, ang judges and mga senador nga nakaputhan impeachment trial. Tapos, usaliwat nga linya, right after vote, June to August, durante ang butusay, or haranin ang butusay, aw, katapos na ang butusay, katapos na ang baga pag-alsa, or nagwaga ka dito nga waray good sala mahitungod hini. Sa ngalin niya, total during and right after trial. Kada mga senador may equivalente nga pipira kamilyon nga pagtaga pork barrel. Legal adaad to kay may adaman pork barrel hira. Pero ang timing, kay nakadahang kasagsagan, han impeachment trial, nga kundiin, ang gimbibista ang Chief Justice, he had to anay Chief Justice Corona, nangging kanit kung kay ano nga gimbilngan, hinsala, basar man lang ito't notisya, mahitungod nga hi Justice Corona naggabay, nagpabor. Anira buhat ang nagpabor. Partihan claim han mga farmers han Hacienda Luisita. Kay during that time han 2012, ang presidente hi Pinoy. Gan ana Hacienda Luisita gintatag-iyahan han mga kuwang ko nga kundiin an iya nanay in usanga hiridera. So gingkakanit ta nga hinaot kumbaga may ada para ha mga senador mga proyekto diri ni raig timing hitpanhatag or nga diliwat it gingkikiha diri lot kamu mangamang. Kay trial ini ganito nadadabihan ini sa lapihiton gobyerno kay allegedly pipira ka millions of pesos nga sa lapiti kang hagobyerno in gin-aaligar asya gin-iimbestigaran. Ano't kamatuuran ini nga ginmalgastar mo ang pipira ka millions of pesos? Ano't kamatuuran ini nga may ada ka pipira ka billions of pesos habang ko? Based hiton Anti-Money Laundering Council report ngan based hiton bank transaction asya nga ginsuma total may dakangay ang salapi nga pipira ka billions of pesos mga aligasyon. Tipaunan o ka nga member ka hiton jury or senador ka makakagdesisyon ka hinwaray ging kikilingan kung may ada naghulat nga sobriha imo. Pero may ada usa nga senador bisan waray kwarta mabutos nga nasabot ako kunhain mabutos hiya. Nagsiringgod hiya bispa ini sunugon maninimaho lagihap ini nga adto ka iya. So, diri na based ha ebidensya, kundi ma-based ha kaloyalista. Kay didahi ton 24 nga mga senador, hit 2/3 ito, hit gin bibiling for conviction. 2/3 2/3 × 24 = 48 divided by 3 = 16 16 it gim bibiling for conviction 16 yada 17 kay kung mag 16 it lot didi kahit gim bibiling liwat for acquittal, 8. 8 plus 16 equals to 24. For acquittal, nagbibiling la, hitkampo, the Vice President Sara, hinwaro. 8 nga da siyam. Kay mag-i-stalemate ini, kung 17 nga hinwaro, 16 nga hinwaro. Audiri kay hiton ika-24 presiding man. So, 15-8. Kay mabrik man la, audiri magtatay gihap. Basta amo ito't gimbibiling nga figure. Guti ay la, it gimbibiling hiton acquittal. So, kumbaga maamo ini, kay may ada na pipira nga mga senador nga nagpabati nga adto gud hira. Diri na nga iya, pwede kay ang magkinaturugla didto. Mabis daw ini pagkabuwas butos-butos siring pangkabataan. Nasabot na ako kunhain ako mapanig. Ha? Kay hadto nga 2012, nga may ada mga kwarta nga nagkagawas coming from the government parahan pork barrel ngantigam ni naton during hanto nga time nga impeachment trial kan Justice Corona. Tutulula nga senador and for conviction. Ah, tutulula nga senador ang nagbutos for acquittal. Nga acquitted, waray sala. Basar han mga proceedings, pira ka days, naging presenter, nganhan dipinsa. Tutulula and for acquittal. Hirahin o inihan 2012 ng impeachment trial nga ma-acquit, ma-acquitted, mapawarayan sala ang nagbutosin o Joker Arroyo, malagatak it nga abogado, Miriam Defensor Santiago, nakilala naman kita, bagat ginsasamsam itong balaod. Ngan siring ko, hiton akong diri mga ngalimtan basta nakadto na ako hapresinto. May nabasahan ko itong unabatian kuhan speech ni Senador, hadtoan ni Senador Miriam Defensor Santiago, nasiring. Hatak na kuno nga eleksyon, tigam ni niyo. Hitong baluta nga imo yan naging kakaptan ngan imo pagsusuratan. Diri ko no ito listahan in mga kawatan. Hitiglista ko no dida hit mga magnanong nga mga tao. Nga makakabulig pag progress itong nasod. Diri ko no ito, malista ka nga hiyakawatan. Diri, tigam ni God ko no ito. Duro ka sagrado hit baluta. Kay bumirang ito san o nga mga adlaw haimo. An ikatulo nga waray bumutos. Or nagbutos for acquittal. Nga da kan Chief Justice Corona. Arroyo, Santiago, nganhi Marcos. Kaya atong presidente, dati ito senador. Para nga dito atong mga batanon. So amula ito rin tutulo. Nga nasiring acquitted. Waray sala nga nakikita namun haiya. Basar ang presentasyon, ang prosecution, ngan ang defense. Waray nam nakikitaan. Pero ang iba na siya ring liwat. Konbiktado. Ngan hantong atong gimbasa ng mga kwarta, nga nakatagamtam yung pork barrel during an impeachment trial, waray ang ngaran ni Arroyo, waray ngaran ni Defensor Santiago, ngan waray ngaran ni Marcos. Karuyag signon, waray kumarawat, may delikadi sa ada, nga ayawanay, kung may ada manggod pork barrel, dirit yan ang panahon. Kay adik kita nagtra-trial, kay hitong panhunahuna hitong tao. Bangin sumulod, nga bumutos kami for conviction, mahitungod, hanpap padadap. Kasangkayang may nakita 33 minutos sa nakalabay han alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: Bida sa kwentuhan, bida sa kulitan, bida sa tugtugan, bida vibes.
4: vibes.
3: Kasama ang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula 9 to 11 ng umaga. Rayot ang morning mo dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa karasika sa aga. Maupay nga aga hiton nagkikita ha FB Live hiton PRTV 12. Ngansugan manggihapon hiton namamati ha 100.7 ha FM nga band. Maupay nga aga ha iyo nga tanan. Domingo manggod nga adlaw ano? Sharing pahit paghatag naton tong pipira nga mga impormasyon. Kay nato ini nga programa or ini nga istasyon nga ang tawo nga puno ini impormasyon waray rason nga hirain magkukonsumisyon. Ito nga mga ginaatubang yana ni Vice President Sara Duterte. Hiton iya bugto hikiti. Sering panikiti diri hiyan natuod hiton mga akusasyon nga gimbabatak nga dakan iya ati. Nga naglalaom hiya nga san o nga mga adlaw ma-prevail hiton kamatuoran. Sering mula kiti. Kay bugtog-bugtogod. Ha kamatuoran, bispetirahad to diri baga nagkakauro istorya. Pero ada na nga ni hiton kagipitan, basta ni mo bugto, amun at sinisiri nga ludlod patay ka. Maugup kagud. Nakalakat ba hi Vice President Sara Duterte? Kay baga, dire, nagsarit ha ako, adin in notisya. Ay nato. Niyak silpon, hulugan, pero naghulog naman at ini. Kung credit. Kadamo na ni kasaliwan ni. Ano ini? Basta malakat hi Vice President, may tunga niyan schedule at to. Nga da May 15. May tunga to ha May 15. Amot ko nakalakat. Kaya iya una, waray dumayon hiyagin tugutan. Gipit naman ko't ngayon pagtugot. Kung baga performance ni Vice President Sara, waray gan ulog. Kung baga, dipinsa ito nira, diri mang kwarta. Oo, diri kwarta itong gobyerno. Pero ang pagbutusi, haimuhang katawahan, diri hin maghinanoy hanoy kahim personal ni mga lakat.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kundi ang pagbutusi hininga aton mga pinili nga makagservisyo. Kaya amit dipinsa ito. Waray ni... Diri gan na sa ringlat nga waray ni Yula Bot. Sobra mang kamo. Baga, kuhanan tala. Basta diri to amon iyayakan. Kung baga ha ako, ano yung labot? Waray magmaggastot ka ba nitong gobyerno? Personal ko man. Diri to amo hiton isyo. Hiton isyo, ano man animliwat na buhat? Kung mo bisi presidente ka, hanasod itong Pilipinas, pag ulput ni mga itong ibang nasod, pag pipinakarauton niyo itong gobyerno. Pero maaram kayo ni ngayon paglakad, personal lalawat ini. Pangandaman naghihap ini, hiti abot nga eleksyon. Pero damit nagpapakiana, hitakon barometro lito nga nasa ring hirang nga maatinder god, hi Vice President Sara, hiton hearing dida hiton ha upper house, dida dida mismo ha Senado. Itakon ito, hitarani na nga ni, harani at finish line, pwede na diri umulpot. Kay iihapon ito niya. Walo good dat iya gimbibiling. Ngan biling, believe ako, kay hit mga sugad nga mga posisyon, may ada ito mga advisor. Urbida, mga maglagatak ito, ng mga abogado. Mga maglagatak nga mga advisor halarangan hitong politika. Nakasiring ako, believe ako, an estratehiya. sayo ako mapadayag nga makandidato ako. Para ma-pressure ko adiha Congress, ma-pressure ko Senado. Kay auditioning ini. Ha? Labi na nga hiya, hit nangunguna hasurbi. Tinuod, dirak maribatal, nga nangunguna hasurbi. Kay ano? Kay hiya pala, hit nagpasabot nga makandidato ako. An mga ngaran nga ginuupod hasurbi, waray ito magsiring nga makandidato ako. Permanente good hiya at numero uno. Kay usap pala itong kandidato. Por pares bet amateur. Number 2 anak-anak. Dayo good kami. Number 2. Guti ay lang nga points ang diferensya. Kay duhal ang kandidato. Anong pat mag-ikatulo? Puro parehas ito yan na hit survey. Ano ko pa kasi rin ang mga political strategist maupay pag-pressure.

0: bantay. Mga saywar ba? Haakon la ito baga kuan. Paglantaw la ito anak hinagsasagmani. So ikaw liwat nga baga naribatal, naugop ka. Mainim kalalag yan. Ay kabara ka. Baga sugad ba? Diniliwat. Baga magadto na. Naindurso na para impeachment trial. Ah, sering liwat hibipi. Paya. Ikam nila. At nga nagsering nga bisan sunugun hiya, maninimaho lagi ha. Pait. Okay. Ika mo, ano matatamungay ang kansinador ba to? O unurun ba iya butos bisan kumbaga online hiya? Siring pa waray man hiya dito kay nahadlok iniliwat hi Rimulya hi Crispin. Ombudsman Crispin Rimulya. Ginhinadlo ko, nagtinago na lalugod. Ano mat matatabo ito? Kung magbuto siya, pinaagiha online. Aw, ade pangayaan. Kaya maghihimo pa hin guidelines hiton Senado. Kaya ira gusto, kukupyahon na lang ang angkang corona para madali na, wari na publication. Para madali na. Kedi rigad la udog ha masayo na hiton kakabutangan ini nga aton mga ang senador. Ini nga mga politician nga adayana nga magi-endorso nga tuwa senado an impeachment complaint may probable cause na nagbibiling na lahin 1/3 106 kay 318 manhira. Pero may danapudo nga 53, kaya di na pala Justice Committee, 53 ang nakuha. So 53 na lang haplinaryo. Bakit daw tadi may maglinggi dito na haplinaryo? Aray kita sasabot. So amo ito. Hito natatabo, yan na mismo. Hit issue, pagtagapanalapi, gin-a-aligar. Part hiton issued milyones kapisos. Kasangkayan may danakita 45 minutos sa nakalabay. Han, alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: Bounce Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland,

0: assist. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music.

Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa. Karasika sa aga. May dala kita 48 minutos sa nakalabayhan alas 7. Kumusta itong aton mga barangay officials habugus nga sinirangan hiton Bisayas. Kay di dan nakalabay nga adlaw nakan hihipi BBM. Nanhatag ha iyo hintag 200,000 pesos paldo. And 100,000 impara hiton hard project. Samtang an 100,000 para hiton suportahan iyo mga constituent, han mga estudyante nga mga graduating cam 2027. Gamita ito niyo, labi na ito nga 100,000 para pagpaupay hiton iyo barangay. Baga CCTV, kung baga waray CCTV, an baga tuuron ba nga CCTV? Diri hiton itaas it presyot kalidad diri maupay. Kinahanglan hiton baga CCTV nga baga nag-iiha-ihaga. Dako balitaw itong bulig itong CCTV ha barangay. Akamaturan la. May CCTV nga ni, may daliwat ito tao dito hiton kumbaga outpost nagmo-monitor. May daliwat public address. Labi na kung katot nga itong kagabihon. Nga tanan nga iskinita may daniyo CCTV, kaupay, mahimyangan safety hiton mulupyo. May daliwat nagmaman, may da nagbabantay, masing alas dos na't kagabihon. Bagaaga na adi, ikaw nga nakapula, ano nga baga sigit yung mga dhangad? Baga maalarma. Mamumudlat, maugtok, oohi ikaw, oli. So siyempre, hiton tawo, nga may adaplano nga maraot, diri magbuburuhaton. Kay naaalarmahiya, nga bisan diri hira nagkaka face to face, nakikitan hiya, pinaagiha monitor. Oohi ikaw, baga diri mat iyo balay, kawatan ka, baka sukat ba ito? Hitdalagan ito. Pero kung mamay ada CCTV, waray nagmaman di public address, makukonsumate, magiging consumated itong crime. Kahit itong purpose natin, diri makabuhat. Mabuhat man nganit niya, bispet madakob, consumated ang crime. Hit mas maupay ba? Hit diri gud natatabo. Kay lumayas nga ni ito yung pirakaan news liwat, kung diri makitaan. May da area nga waray CCTV,

Bamangkon Barangay Eleksyon. Masasabtan hit kinabuhit kapalaran hiton aton mga barangay official. Madadayong ba or diri? Yan na ining tiabot ng mga adlaw kay mismo hi Senadora Amy Marcos inagha sunad na hinusang balaod nun nga kung mahimo iton barangay eleksyon igpapinid ngadto ha Oktubre 2027. Mahitungod din na ato bang nga krisis hiton aton nasod. Ngandiri ako, diri ako sold out nga masering kay Pitsados all since ano? Ah, All Souls Day. Anay daw, baga Senadora, urhin umang kaong masering nga igogsod. Kung baga ngaduhin usang nga simana kay All Souls. Wala ito niyo pang inano ah. Nga, bisan ang bata pa ka mo, nga Nobyembre o nung adados, pista minatay ito. Diri balitaw, nahi, baga nanik makahiyom, nga masering hit iba, pwede ma-extend, nga pasakin resolusyon, or balaod nun, nga ma-reset, hiton eleksyon niya na nga 2026, nga to hiton, dua kasimana, tikang yan hit dos, kahitong pizza dos, All Souls Day. Ura-ura, didahan iyo oro istorya, ang gimpapanday pala ito niyo nga balaod. Wari ka bumaka, wari ito umulpot ha iyo hunahuna, nga hitong November to pista minatay, nga tikang ni mo ka grade 1 or grade 2, di na ka pa ha elementarya, nasabot ka kay wari pet bag-uha, nga itong pizza dos pista minatay, katapos usang ipapasangil niyo nga iguogsod kay pista minatay. Diri sold out it nga mga rason. Karasa adi ano hiton butagtok kon may munar pero mas maupahit daan loto. Litson kanda Engineer Jerry Perpinyan, pustor ini. Litson, adala ini haira bungsaran, binirik-birik.

Nga na di mga kasangkayan hin usang pasabot. Pasabot hantanan nga Berino, didaha Pastrana, Santa Fe, Dagami, nga diin paman nga Berino din hiya Leyte, nga magkakaada kamuhin Berino clan. Grand reunion, yan nga maabot nga Mayo 30, 2026, or yan nga tuig, Sabado nga adlaw, ha Isabela's Place, ha Barangay Maliwaliw, Dagami, Leyte. Or follow up nala ha FB page han Berino clan, damo nga salamat. So para nga dahiton ha familia Berino, ha magkakamayada kamo hin clan grand reunion hiti abot nga Mayo 30 dito ini ha Isabela's Place, ha Barangay Maliwaliw, Bungto hiton Dagami, Leyte. So, Engineer Berino, usa inihiya dito nga ma-atender. Kunhain mang kamo nga lugar, nga siring pa bloodline kamuit Berino. Diri karuyag signon nga itimyana apelyido, diri na Berino, diri ka makadto. Karuyag signon, ang baga may dani mo bloodline han Berino. Apuka han Berino. Diri na nakikilal ang kakay anim apelyido diri na Berino. Maupahiton may ada reunion. Kahit aton mga kabataan, diri magkiriglala hitong ira umangkon, patod, apoy, or suan ba ito? Pero kung magabay ada reunion, baga nagkakasuruswerte ka mo. Para itong mga Berino ha, Mayo 30 hit iyo clan grand reunion. Kumusta mula ito ato mga estudyante? An ada ha si Kandari nga na elementary waray na ano klase? Sige yan na itong liga-liga kay sige itong fiesta. Ayaw ka mo kabataan kay Sigyan at Liga adat iya mga crush shoot tigam ni kuno hiton kumbaga mga player mga athlete sit iyo pagpipilion ayaw kuno kamo hiton basketball player kahit basketball player kita pakakashoot na dalagan. Labi na kung nakaka-ringlish. Hit soccer player kuno aada ka na, babanyakan ka pa. Bousy. Didi kuno kamuhit mga volleyball player. Kay kada pagbubumba, ginsasarupan ka. Sakto liwat ano? Kay pag-i-spike mo, sinasarupan. Kay kung hawaray-waray ito, makusog nga na bumba. Bagin sasarupan ka, kahit imo pagbumba, diri ka makitaan. Hit basketball player, pakakasyot na dalagan. Soccer player ko no, sisikaran ka. Gimbibiniling ka. Paghingada na haiya, sisikaran ka pagod. Hastilan. Puroko. Hatik ni Kalsayda aton mismo ging kaupod an aton mga bantugan. Diri buntugo na. Bantugan nga mga engineers. Engineer Jade Berino. May ada anak nga doktor. He Engineer Jerry Perpinyan. Tag-iha-check. May ada anak nga ADHA Security and Exchange Commission. Balita makasangkayan damo nga salamat han iyo mismo pagsubaybay hini nga iyo aton na programa karasika sa aga ngan iton iyo anchor man kun si Haliol Batman Kaorte Happy RTB 12 ngan ha FM Radio Tacloban ha programa karasika sa aga ngan kun may ada kuman pagkukulang kamo nagadlahiton pagpuno maupay nga aga ha aton nga tanan.